0: Wala silang masabi ng radio update kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio update kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments, sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes, Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
5: Ewe?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros two. Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
5: Baka
4: may diabetes ka na,
5: mag DTX 500.
4: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar,
5: sugar cane extract
4: na may pinakamataas ng ORAT value
5: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar levels.
5: DTX 500.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewell?

0: Bongga Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga Ka Vibes!
3: The time now on FMR. It's 9:01.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
0: Maabot na 519,825 kabugos nga para uma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga paraguma nagahayupan parupangisdang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundi in ang mga kwalipasyon pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga ging kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman nganhan titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproblema barhan pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pa katunangan magparehistro kay kon restrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
6: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMEA.
0: Ano ang AMEA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMEA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMEA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMEA Approach Villages sa rehiyon, at ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMEA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Southern Leyte, ay ang Tigbao Women's Association na matatagpuan sa Barangay Tigbao, Libagon, Southern Leyte. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay tropical cyclone, flood at drought. Dahil sa mga panganib na ito ay malaking tulong ang paggamit ng Agroclimatic Advisory Portal Eastern Visayas para malaman ng magsasaka ang napapanhong weather forecast, kumuha ng gabay sa crop specific advisory at tamang panahon ng pagtatanim gamit ang cropping calendar. Ilan sa mga intervensyon ng AMEA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, organic fertilizers, rain boots and rain coats, 480 heads ready-to-lay chicken with complimentary feeds, egg weighing scale at egg trays. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMEA website, amea.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
8: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
8: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
8: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
8: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
8: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
8: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
8: At aangihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
8: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
9: FM Radio, the vibes!
10: Ang lupet!
2: Wow, wow, wow! Jajamelon!
11: Ewe?

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: Why
1: two.
0: Use papaya? Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS. Ipinakikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buah mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Good Vibes!
1: Good Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong Vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ewe?

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puting power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract
7: na may pinakamataas ng ORAC value.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
1: Isang napakagandang morning po sa inyong lahat. What a wonderful, wonderful, wonderful morning po sa ating mga kabibs at mga bida bestie. Happy Wednesday morning sa inyong lahat. Ayan, kaligatnaan na naman po ng linggo. Kaya naman, kumusta mos, ginamos, mos, mos? Buhay pa ba tayo dyan, mga kabibs? May energy pa ba? O ay yung katawan natin nasa Wednesday pero yung kaluluwa natin parang nasa Friday na, no? Kasi ang iba sa atin, sobrang excited ng mag-weekend dahil for sure may pupuntahan tayong mga lakad this coming weekend. At by the way, ako po pala ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way! At sasamahan ko kayo hanggang alas 12 ng tanghali for your program kung saan ikaw ako tayong lahat ay Bida, Bida Ka Vibes. At syempre, Wednesday tayo ngayon, kaya naman kailangan nating buhayin ang umaga. Kaya naman kung nasa work ka, nasa school, o nasa biyahe, nasa bahay, o nakahiga pa rin sa

music ngayong umagang ito. Tapos syempre, samahan pa natin yan ng kwentuhan at chikahan. Ah, diba? Mamaya-maya mga ka-vibes, speaking of chikahan, alamin ang mainit-init na chika or ang chismis sa loob ng showbiz with our Bida Showbiz. Later po yan. At i-reveal ko po sa inyo ang ating Bida Topic of the Day mamaya-maya sa aking pagbabalik. At alamin kung magiging swerte or not so swerte ang araw natin with our Bida Scope. Kaya naman, keep your shoutouts and song request coming mga vibes. Isend nyo na po yan sa aming Facebook page. That is 100.7 FM Artakloban sa inyong Facebook or DJ Buko J sa inyong Facebook. At iisa-isahin natin yan later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one, Bet na Bet na radio station. That is 100.7 FM Artakloban, ang inyong kabibes, ang lupit.

0: Manila ka-vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: DGX 500 Health Alert! DGX 500!
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Bumaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DGX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
2: DGX 500! Mabibili sa mga butika.
4: Madalas po ba ninyo nga marinig ang salitang body clock o circadian rhythm? Ito po yung oras ng pagtulog at pagising. At yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Kung ano ito at ano ba ang purpose nito at ang masamang epekto kapag ito ay nawala ng kontrol. Kasama ko si Doc Farlan Sindak na mag-uulat sa inyo tungkol sa pagpapayaman ng kalusugan at ito ang DTX 500 and
5: Mighty C
4: Health Alert.
5: Maraming salamat, Sir Ted.
4: Yes.
5: Ayan, ang circadian rhythm po o ang body clock ay nangyayari sa katawan sa loob ng 24 oras.
4: Mm-hmm.
5: Ito yung nagbibigay hudyat sa katawan natin na, huy, matulog ka na.
4: Nako.
5: At ito yung nagsasabi na, gising na, bangon na, tama na yung tulog mo. Ayan. Mm-hmm. Subalit may mga kondisyon na nakakasira sa rhythm na ito.
4: Mm-hmm.
5: Kung kaya may mga taong nagkakaroon ng problema sa kanilang sleeping pattern, for example na lang, Sir Ted,
4: mm-hmm,
5: ito yung insomnia na tinatawag.
4: Uh-huh.
5: At ang malaking factor kung bakit nagkakaganito, Sir Ted, ay ang mga free radicals. At ito yung sumisira sa rhythm na ito, no?
4: Nako.
5: Kaya, mm-hmm, dapat may sapat kang antioxidant sa katawan. So, uguliing uminom po ng DTX 500 at Mighty C upang mapangalagaan ang normal na takbo ng iyong body clock.
4: Di ba normal talaga na inaantok tayo? Di ba? Mm-hmm. Lalo na sa gabi, tapos gigising ka sa umaga. Dahil ba yan sa circadian rhythm?
5: Yes, Sir Ted.
4: Maliban sa sleep and wake cycle do far, ano pa bang mga proseso ang nangyayari sa tuwing gagana ang circadian rhythm?
5: Maliban sa pagkaantok, nagbibigay din ito ng signal sa iba pang body process.
4: Mm-hmm.
5: Gaya na lamang ng pagbagal ng paghinga, ng pulse rate at pagbaba ng blood pressure.
4: Okay.
5: At sa madaling salita, Sir Ted,
4: mm-hmm,
5: piniprepare nito ang state of rest ng katawan natin.
4: Galing.
5: O yung simpleng pahinga. At sa panahon na ang ating katawan ay nasa resting period,
4: mm-hmm,
5: dito mangyayari ang tinatawag nating autophagy o ang self-repairing mechanism ng katawan.
4: Mm-hmm.
5: At kailangan natin ang antioxidant na makukuha sa DTX 500,
4: mm-hmm,
5: upang mapabilis ang autophagy na tinatawag. Ganon din ang Mighty C na nagpapatas naman ng glutathione sa ating katawan.
2: DTX 500!
6: Ako si Roman. Taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong umihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihin ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
2: DTX 500! Bibili sa mga butika.
4: So, the more you sleep, the more you let yourself heal. So, ganun pala yun, Dr. Far.
5: Yes, Sir Ted. Ang problema lang, may disadvantage naman.
4: Apa?
5: Pag na-disturb ang circadian rhythm ng katawan.
4: Uy.
5: Dahil, naglalabas ito ng sobra-sobrang free radicals na nakakasira ng ating selula.
4: Mm-hmm.
5: Dahil, pagising tayo, nagdidiman ang ating katawan ng extra glucose upang gawing energy.
4: Mm-hmm, tama.
5: Pero, kasabay naman ito ang pag-produce ng sobra-sobrang free radicals na maaaring humantong sa oxidative stress na pwedeng maging dahilan ng mga malulubhang karamdaman na kagaya ng cancer,
4: mm-hmm,
5: diabetes, sakit sa puso at marami pang iba. Kaya mag-DTX 500 at Mighty C upang maiwasan ang mga itong sakit at mapapanatiling balanse pa ang circadian rhythm. Mm-hmm.
4: So kaya nga ako, Doc Far, palaging magandang gising ko eh. Kasi araw-araw akong naka-DTX 500 at Mighty C. Nagkakaroon ako ng good quality sleep of 8 to 10 hours. Take note po ha, ayon sa mga eksperto, ang labis na pagpupuyat sa gabi ay nagpapabilis ng pagtanda at manghihina ng katawan.
5: Tama ka talaga dyan, Sir Ted.
4: Mm-hmm.
5: At saka, napapansin natin na yung mga taong palaging puyat,
4: mm-hmm,
5: sila yung may mga mahihina ang immune system. Kasi nga, hindi nabigyan ng opportunity ang kanilang katawan na magpahinga at i-repair ang sarili nito. Kaya sa DTX 500 at Mighty C,
4: mm-hmm,
5: hindi lang hihimbing ang tulog mo, kundi gaganda pa ang quality ng tulog mo. Sarap talaga matulog, Sir Ted.
4: Oo nga, mukhang inaantok na rin ako eh. Yan po mga ka-DTX 500 at Mighty C Health Listener. Abay, bawas-bawasan ang pagpuyat ha, para makaiwas sa sakit at uminom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Abay, Doc Far ha, gumaganda pa lalo gising ko after ko magkape ng DTX Coffee Mix.
5: Siyempre, Sir Ted, mayaman kasi sa antioxidant ang DTX Coffee Mix eh.
4: Exactly. Yan lang po muna sa ngayon, mga masugid naming tagapakinig. Ako si Ted Reyes.
5: At ako naman si Doc Farland, Sindak ay nagsasabing
4: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
2: DGX 500.
1: Ako si Peter. Nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang. Unting-unting nanumbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko.
2: DGX 500. Mabibili sa mga butika. DGX 500. Health Alert.
0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
7: Ang lupet!
8: The time now on FMR. It's 10:03.
9: Para sa malinis na dugo,
2: DGX 500.
9: Para sa malusog na tayo,
2: DGX 500.
9: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DGX 500
9: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
9: DGX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.

0: bit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupa!

Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong Radyo 100.7 FM Artakloban, ang inyong ka-vibe sa Solid Sound Trip. Ang lupit! Kasama pa rin po ninyo ang inyong Be the Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way! Sa inyong programa kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida-bida ka-vibes. Siyempre, magsasama-sama po tayo hanggang alas 12 ngayong araw na ito because it's a wonderful Wednesday morning. Kaya naman, since wonderful po ang araw na ito, i-reveal ko na ang ating bida topic of the day. Kaya naman, besties, abang-abang na, eto na. Besties, ang tanong natin for today, anong maliit na bagay ang kayang sirain na agad ang mood mo? Ulitin natin ha. Anong maliit na bagay ang kayang sirain agad ang mood mo? Amoy ni tipong malipayon ka, nga nagmataan o saka aga, tapos biglang lowbat pala ang phone mo at hindi mo makita agad yung charger, di ba? Nakakapanginit ng ulo yun, yung kakagising mo pa lang, tapos hinahanap mo yung cellphone mo, tapos lowbat pala, tapos wala pang charger. Grabe naman. Or di kaya nag-order ka ng pagkain sa isang delivery hailing app, di ba? Tapos may isang item na wala sa delivery kasi nakalimutan. Agoy, kasakit. Aray ko. Kaya naman, ikaw naman mga ka-vibes. Ano naman yung maliit na bagay na instant bad mood para sa'yo? Ulitin natin ha, anong maliit na bagay ang kayang sirain agad ang mood mo? Sali na po sa ating usapan. Share your thoughts, kasagutan with your shoutouts and song request sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Artakloban sa inyong Facebook, or you can also send me a message sa aking Facebook. That is DJ Buko J. And anyways mga vibes, I know everyone's truly waiting for us to start with our Bida Scope for today. Kaya naman, here's our Bida Scope for Wednesday. Ito na, umpisa na po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito. Ito na, ang ating Bida Scope. Ngayon na po muna natin ang mga besties nating Virgo dyan, August 23 hanggang September 23. Kung may hindi pagkakaunawaan sa relasyon, nakaamba ang panganib na maaring magwakas kung hindi aagapan ang pagresolba. Maging matatag at mahinahon sa tuwina. Huwag idaan sa init ng ulo dahil lalo lamang lalala. Lucky number mo for today, lucky number 18, at color naman ay color puti, color white. Tuloy-tuloy na po tayo, September 24 naman hanggang October 23. Libra naman po tayo mga vibes. Ito na. Kung kabutihan ang ginagawa sa kapwa, ito rin ang matatanggap. Pero kung masama ang ginawa, agoy alams na. Lucky number mo for today, lucky number 17, at color naman ay color fuchsia. Ito. Sunod na tayo sa mga striktong Scorpio, October 24 hanggang November 22. Suliraning pinansyal ang bumagbagabag, pero kung pagsisikapan, magtatagumpay ka. Lucky number mo for today, lucky number 17, at color naman ay color royal blue, kapatid ng mama mong blue. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21. Uy, sa mga makukulit na Sagittarius dyan, magiging masaya ang iyong araw daw kung may makakasamang isang Aries, Pisces o Leo. Lucky number mo for today, lucky number 6, at color naman ay color brown. Capricorn naman, December 22 hanggang January 19. Uy, mataas ang pride. Walang masama kung ibababa ito para sa minamahal mo. Magiging masaya ka today. Lucky number mo for today ay 14, at color naman ay si Charmaine, color orange. Aquarius, January 20 hanggang February 18 mga vibes at besties. Hanggat maaga, iwasan ang masamang barkada. Kung magiging mapusok, oy, madadamay ka. Lucky number mo for today, lucky number 10, at color naman ay color green.
Pisces naman po tayo sa ating mga friends dyan na Pisces, February 19 hanggang March 20. Ito ang para sa'yo. Mahalaga ang kaligayahan at kapakanan ng pamilya, kaya huwag ipagkait. Paglaanan ito ng panahon. Lucky number mo for today ay lucky number 14 at color naman ay color blue. Oy, Aries naman, March 21 hanggang April 19, mga Avibes at Besties. Sabi dito, nakataya daw ang kinabukasan ng pamilya. Huwag magtiwala sa usapan lamang. Ilagay ito sa kasulatan. Lucky number mo for today ay 16 at color naman ay color yellow. Taurus naman po tayo, mga Avibes, April 20 hanggang May 20. Ayan, sabi dito, huwag sarilinin ang balak na magtrabaho sa ibang bansa. Ikonsulta ang opinion ng mga mahal sa buhay. Lucky number mo for today ay 19 at color naman ay kulay ni Barney, violet. At mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21. Uy, makakahanap daw ng solusyon sa iyong mga problema. Pero may kakaharaping higit na hamon. Uy, wag naman sana, no? Lucky number mo for today, lucky number 19 at color naman ay ocean blue. Kapatid ni Ocean Deep. Cancer naman po tayo. Sa mga nagbo-birthday dyan ng June 22 hanggang July 22, ayan, masaya mong sasalubungin ang umaga, pero mag-ingat sa makakatiang dila. Lucky number mo for today, lucky number 27, at color naman ay sky blue. And last but definitely not the least, Leo naman, July 23 hanggang August 22. Ayan, sabi dito, may balakid sa mga binabalak, pero mapapansin at maitutuwid kung pag-aaralan muna bago pumalaot. Lucky number mo for today, lucky number 14, at color naman ay aquamarine. Oy besties, yan po ang ating bidoscope para sa araw na ito, araw ng Wednesday. Ayan, kaya ulit, sali na po sa aming usapan for our bida topic of the day, mga vibes. Anong maliit na bagay ang kayang sirain agad ang mood mo? Anong maliit na bagay ang kayang sirain ang mood mo? Keep your kasagutan coming with your shoutouts and song request and send it sa aming Facebook page. Speaking of Facebook, we are live and alive online and on air. You can listen to us anytime, anywhere, mga vibes, just by downloading FMR Philippines sa inyong App Store or Play Store. This is for free. I-search lamang po FMR Philippines. Once ma-download, mahanap niyo po kami sa third option, that is FMR Tacloban. At you can listen to us anytime, anywhere. Ayan. Sa ngayon, mga vibes, balik muna tayo sa mga pangmalupitang sound trip. At ipo rin sa inyo na inyong number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FMR Tacloban, ang inyong ka-vibes sa soundtrack. Ang lupit!

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 10:30.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Narito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Tita Showbiz. Nanalo sina Jericho Rosales at Ashtyn Olviga bilang Best Actor at Best Actress, habang ang Manila's Finest ang itinanghal na Best Picture sa 2026 Manila International Film Festival. Nakuha ni Jericho ang Best Actor Award para sa kanyang pagganap sa pelikulang Quezon, habang si Ashtyn ay pinuris para sa kanyang pagganap bilang Agnes, Magtibay sa Manila's Finest. Narito ang iba pang nanalo sa ginanap na 2026 Manila International Film Festival. For Best Actor, we have Carl Joseph Papa for the movie 58. MIFF Icon Award is Lea Salonga. Shining a Light Award is Reina Fe Castillo. Shining a Light Award, Cheryl Cruz and Marcos Mamay. Kapatiran, MIFF Trailblazer Awardees, Director Januel Mercado and Joel Crawford for Garden Island. Lifetime Achievement Awardees, Nora Honor at Pilita Corrales. At may kanya-kanyang reaksyon ng mga fans sa mga nanalong, particular na ang kay Ashtyn, dahil ang akala ng marami ay supporting lang ang kanyang role bilang kapatid ni Piolo Pascual sa pelikula. Alright, yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito. Ayan mga ka-vibes, kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Artaklaban, ang inyong ka-vibes sa Soundtrip with your DJ Buko J. Happy all the way. At sa puntong ito, magbabasa muna tayo ng ilang mga kasagutan for our Bida topic of the day. Anong maliit na bagay ang kayang sirain agad ang mood mo? Eto, sabi ni Mika ng Maras Baras, eto daw, kapag mabagal daw yung internet tapos kailangan ko nang mag-send ng important message, instant bad mood talaga. Ay, sino bang hindi mababad mood? Kahit naman siguro, lag lang yung phone, di ba? Bad mood talaga yun. Eto, sabi ni Carlo naman ng VNG, ito nga ni nga kakarigo mula tapos pawisan ka agad pag gawas ni Mot-Iyo Balay, Tacloban weather, please lang. O, diba? Napakainit dito sa Tacloban, no? Pero we have to be grateful and thankful at feeling blessed kasi, diba? Hindi naman lahat ng location dito sa Pilipinas ay ganito kainit or ganito yung weather. May iba pa rin sa atin na binabaha hanggang ngayon, no? Eto naman, sabi ni Jenny from San Jose, kapag nag-chat ako ng mahaba tapos ang reply laha akon, okay, hehe, yun lang. Diba? Labi na kung crush mo it imo ka chat or team uyab, tapos amulat reply, kumain ka na ba? Oo. Huri mo laging balik it question. Anyways, mga vibes, sali na sa aming usapan. If you have some thoughts about our topic with your shoutouts and song requests, send nyo na po yan sa aming Facebook, 100.7 FMR Tacloban or DJ Buko J. At babasahin po natin yan later on. And speaking of later on, babasahin natin ang last batch of our kasagutan together with your shoutouts. Kaya naman, keep it coming dito pa rin po sa inyong paboritong radyo, dahil tayo magtutugtugan muna. 100.7 FM Artakloban, ka-vibes ninyo sa Sante. Ang lupit!
1: FM Radio, ka-vibes!
2: Ang lupit!
1: FM Radio, ka-vibes!
2: Ang lupit!

0: rose papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin ang kinahalan pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado Rado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ito ay may mumortika sa Rancia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
6: FM Radio, the vibes!
7: Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista, FM Radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan, FM Radio Kabibes.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 11:30.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: Cotton, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi,
4: paglabo ng mga mata
3: at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na,
4: mag-DTX
3: 500!
4: DTX 500!
3: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
4: at the sugar,
3: sugarcane extra
4: na may pinakamataas ng ORAT value
3: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
3: DTX 500!
5: FM Radio! The Vibes!
6: Ang lupa!

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: You're still tuning in with your number one bet na bet na radio station 100.7 FM Artak Laban with your Bida Bestie ng Bayan DJ Buko J on your show Bida Ka Vibes. Siyempre, konting kemot na lang, no? Mag-aalas 12 na. Kaya bago tayo magpaalam, basahin na po natin ang last batch of your kasagutan. Shoutouts for our Bida topic of the day. Ito na, sabi dito, anong maliit na bagay ang kayang sirain ng agad ang mood mo? Nayakan nga dihi, Ana, ikang downtown Tacloban. Nayakan niya nga di. Ito nga ni nga nagmamadali ka tapos ang haba ng pila, parang lahat ng tao sabay-sabay na nag-decide lumabas. O, di ba? Ito naman, sabi ni Joshua from Kaibaan, kapag 20% pa battery ko tapos biglang 5% after ilang minutes, anong nangyari sa ating dalawa, Cherry? O, diba? Minsan, nakakainit din yun ng ulo pag sira na yung battery ng phone mo kasi ibig sabihin, kailangan mo na yung palitan. Sabi naman ni Bea from Abukay, yung may kausap ka tapos bigla ka lang isisin, buhay ka pa ba? Nayakan niya nga ni. Tapos, nayakan niya kay Ron ng Nulatula. Hiron-turon ba ini? Or dere? Ah, sige. Nayakan niya, kapag bag-o nga labatim sapatos tapos tigda umulan. Oy! Parehas gapo nito nag-carwash ka tapos bigla nag-ulan na, no? Ay, kasakit ka sa club. Nagbayad ka pagodin pan-carwash. Alright, mga vibes, yan po ang ating Bida topic of the day. Maraming salamat po ulit sa tumutok at sumama sa ating biyahe ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pakikipagbidahan for the Wednesday edition of Bida Ka Vibes. Muli, ako po ang inyong Bida Bestie ng bayan, DJ BJ Buko J, on a wonderful Wednesday morning na nagsasabing live, love, freedom. Maraming salamat. Paalam. Kita kids tomorrow. Bye.

0: Pinaka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-Vibes Soundtrip. 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
4: The time now on FMR. It's 12 o'clock.

amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapalugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang karinis-dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Radio. Good vibes.
1: And the fact.
2: Mga kababayan, alam nyo ba, ang rice farm clustering and consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
3: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya, mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pagkikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
4: Sama-sama sa bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matataga at maunlad na rice farm clusters.
5: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhintilang ito.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
9: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan. Ipinakikilala Rice Plus Herbal Capsule. Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama! Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama. Pabigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
4: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
6: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
6: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
6: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
8: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Pinas, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Wala nang patumpik-tumpik pa. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Apo. Si Perla po ng Balanga, Kuya Boy.
0: Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Apo. Nanay Perla, apo. Ilang taon na po kayo?
1: 64 na po.
0: 64, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee, Nanay Perla?
1: Opo, matagal na po. 1 year na po mahigit.
0: 1 year nang mahigit, opo. Nanay Perla, marami po sa atin ang mga kababayan po natin na ngayon pa lang po nakikinig sa ating programa. Nanay, opo. Pwede po bang kwentuhan niyo po kami ng mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Perla?
1: Marami pong nagbago sa aking katawan tulad po nga po na isang survivor stroke po. Una po yung paghilo ko nawala, yung paghila na ang katawan nawala po. At saka po yung pagdudumi ko po na dating 1 week na hindi pa nagdudumi, ngayon po halos araw-araw po. At saka po gumanda po yung katawan ko. Dati po kasi payat ako, ngayon po medyo mataba na po. At saka po marami na po akong pinagsabihan na nagpapasalamat po sila dahil yung isa pong pinagsabihan ko po is nawala yung kanyang acidic. Tapos po yung iba naman po, maganda rin sa katawan nila, malaking pagbabago sa kanilang katawan dahil po lagi silang umiinom na po ngayon mula po nung sinabihan ko po sila.
0: So marami na po kayo, marami na rin po kayo natutulungan, Nanay, na mga kababayan po natin na umiinom na rin po ng ating rice coffee. Tama po yun.
1: Opo, tsaka isa rin po yung kapatid ko pong Tagalimay. Na-encourage ko po siya. Ngayon po, umiinom na rin po siya. Talagang maganda rin po sa katawan.
0: Tama po yun. Malaki po yung naitulong ng ating po namang rice coffee sa ating po namang kalusugan dahil po doon sa tuloy-tuloy na pag-inom po nito, Nanay, di ba? Sa marami pong mga... kumbaga mga kababayan po natin ang naghahanap po naman ng kasagutan dun sa kanila po naman mga problema sa kalusugan. Alam niyo po, Nanay, sa dami po naman ng mga nagtitext po naman sa atin, nagpapaabot na kanila po naman mga problema sa kalusugan. Tayo, Nanay, medyo di ba parang naaantig ang puso na ng inyong lingkod. Kasi, di ba, napakarami po sa atin po pala na mga kababayan po natin na nakakaranas po ng gaya po sa inyo ng stroke na hindi na po naapektuhan yung kanilang paglakad, yung kanilang pagpananalita, yung pagtatrabaho, yung pamumuhay, apektado po pala lahat. Nalalaman natin, Nanay, di ba, na diba, pag meron po palang may karamdaman sa loob ng bahay. Hindi lang po yung may karamdaman, yung mismong pasyente ang namumroblema. Buong pamilya po pala, Nanay. Di ba?
1: Opo, Kuya Boy. Kaya nga po yung mga anak ko, kung umilanto ako nila, 5 bucks na po ng 5 bucks.
0: Tama. Opo. Kasi mas gugustuhin nila kahit po, di ba? Mas gugustuhin nila na maging malusog po tayong lahat. Di ba? Yung po talaga, Nanay, ang napakagandang nagagawa ng ating po namang rice coffee sa ating po namang kalusugan. Kasi nababago nito yung, hindi lang po yung pasyente, hindi lang po yung may problema sa kalusugan, pati po yung buong pamilya natutulungan po dahil po sa kaginhawahan na hindi na nila kailangan pang magbantay ng ospital. Diba? Kasi kapag tayo po ay may mga karamdaman, diba? yung pagbantay lang natin sa pasyente sa ospital, malaking problema na. Sino magbabantay? Lahat kami may trabaho. Sino nang kukunin natin? Di ba? Doon pa lang namang problema na tayong lahat. Di ba, Nanay?
1: At saka po yung... Opo, at saka po yung gastos, Kuya Boy. Yes. Hindi ko malaking... yung gastos.
0: Kahit pasabihin natin public hospital yung pinuntahan po ninyo, yung pagkain lang sa araw-araw, yung, di ba, yung... kailangan mong magluto ng para doon sa magbabantay, yung mga gamot kuminsan
1: hindi magbabantay,
0: di ba, yung mga gamot hindi naman natin hindi naman kuminsan available doon sa mga libreng mga butika, Eh, bibilhin mo talaga. So talagang napakahirap. Eh, ganun po yung iniiwasan po natin. Ganun po yung iniiwasan natin na hindi tayo mapunta doon sa ganung kalagayan. Para, 'di ba? Kaya po nandiyan yung ating rice coffee para ngayon pa lang matugunan na yung ating po namang pinoproblema sa ating po namang kalusugan at hindi natin hantungin yung ganong uri ng kalagayan po natin. Nanay Perla, maraming salamat po sa inyo. At dahil po, thank you very much po nanay. At patuloy tayong maghahanap ng matutulungan tungkol po sa ating rice coffee, makukwentuhan tungkol po sa ating rice coffee dahil ito yung kumbaga... nagawan tayo ng maganda ng ating rice coffee. Ang tulong natin pabalik ay yung maitulong din o ma-share din sa iba natin mga kababayan. Yun na rin po yung magiging tulong natin sa kanila dahil tayo po ay nabigyan ng magandang kalusugan ng ating rice coffee. Nanay Perla, maraming salamat po sa inyo.
1: Kuya Boy, mayroon lang po ako itatanong.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Kailan po magkakaroon ng rice soap po dito sa Balanga? Wala pa po kasi sabon eh.
0: Wala pong sabon hanggang ngayon, Nanay.
1: Opo.
0: Sa lahat po yan ng mga ano, ng mga butika dyan sa Balanga?
1: Opo. Dalawa lang po kasi yung mayroon dito ano, nagbebenta ng rice coffee. Yung South Star at saka po yung Value Health.
0: Yes. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at papaabot po natin yan sa ating po naman mga deliveries. Gawan po natin ang paraan para sakali po ay madalhan na po dyan sa inyo ng ating po namang sabon para makagamit na rin po kayo ng ating sabon. Noted po yun, Nanay Perla.
1: Kuya Boy.
0: Opo.
1: Opo. Kuya Boy, yung Salimay din po, sana lagi nilang deliveran ng rice coffee sa South Star. Kasi po, nung nandun po ako sa Limay, nung patay yung nanay ko, wala kaming mabili sa South Star ng rice coffee.
0: Limay, Batangas? Saan yung nanay? Po. Limay, Batangas?
1: Limay po. Limay, Bataan po.
0: Ah, Bataan. Limay, Bataan. Ah, okay.
1: Opo.
0: Limay, Bataan.
1: Mayroon na po. Opo. Mayroon na po doon sa South Star eh.
0: Mm-mm. Kaya lang, wala pa sa ibang mga butika doon.
1: Opo, wala pa po. Doon pa lang po.
0: Sa South Star pa lang?
1: At saka nauubusan.
0: Nauubusan?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Sige po.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay.
1: Sige po, Kuya Boy.
0: Noted po yun,
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po, Nanay.
1: Po.
0: Mag-iingat po kayo. God bless
1: po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Bye-bye
1: okay
0: po.
1: Okay po, mag-iingat din po.
0: Thank you
1: very much. Okay po. Thank you po.

Tawag lang po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Ang inyo mga kwento at mga nais nyong malaman. Dito po sa ating programa, tawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

ang The Boss sa ating manawang numero 0969-226-9623 ang ating manawang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatutunan.

0: 0939-269-2269-623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Will po.
0: Sino po?
1: Si Winnie.
0: Winnie, okay. Taga saan po si Nanay Winnie?
1: Dito po sa ano, sa San Jose Occidental Mindoro, dito sa Barrio Marini.
0: San Jose Occidental Mindoro, okay po. Ilang taon na po si Nanay Winnie?
1: 62 po.
0: 62, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Winnie?
1: Oo nga po, kaya lang. Gusto ko pong ano, yung tumigil po ng ano, ng rice. Ano na ngayon, yung rice coffee.
0: Opo.
1: Rice premium. Oo.
0: Ah, yung sabon.
1: Opo, rice premium glow soap.
0: Oh, yung ating rice 4-in-1 premium glow soap. Ano po yun? Ano pong tungkol po doon?
1: Sabon po yun. Wala man po dito. Saka yung ano, yung premium, yung ano, saka yung kape na ano, 25-in-1.
0: Ah, okay po. Wala po dyan sa inyo sa San Jose.
1: Opo, wala po.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan?
1: Opo, kasi nga ang nilibot namin, ang nakapinipilantahan ko na bumili yung giwa, wala daw silang sabon. At tapos nabili ako ng ano, ng 14-in-1. Ang price na rin niya, 195 na rin. Dati 180.
0: 180 po dapat. Wala pa po tayong... kumbaga, pagbabago sa presyo.
1: Dati nga po, 180. Mm-mm. Tapos ngayon, 195 naman na. Sabi ko, nagmahal naman na.
0: Baka po, pinatungan na po nila. Pero as of now, dito po sa atin, wala pa pong sinasabi sa aking price adjustment sa atin po namang produkto. So wala pa pong price adjustment. The same pa rin po yung SRP, 180 pesos lang per box.
1: Hindi po, 185. Nakabili din po ako, 185. Tapos doon nga kay Giwa, 195.
0: Ayun po, pinapatungan po nila. Maghanap po kayo ng mas mura. Hanggang 180 po kasi ang SRP po niyan, ang suggested retail price ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. Nasa sa kanila po 'yan kung gusto po nilang patungan. Yun nga yung pakiusap ko sa kanila, sa mga butika, na wag naman ganoon kasi 'di ba? Kawawa yung ating mga kababayan. Pero nasa sa kanila po 'yan kung talagang gusto po nilang kumbaga patungan yung atin po namang produkto.
1: Oo nga po. Kaya naka-ano na rin po ako, naka-isang buwan na po ako ng gamit, naka-sampung box na po ako.
0: Naka-sampung box na po kayo na. Okay. Ano po yung mga naitulong na po sa inyo, Nanay, ng pag-iinom po ng ating 14-in-1+1, yung ating rice coffee?
1: Ay, malaki na, Kuya Boy. Pinagbago ng katawan ko.
0: Bakit
1: na
0: po?
1: Yung lumakas na ako, Kuya Boy. Tapos, maliksi.

0: grocery stores dyan po sa inyong lugar. Mas mainam po kung makikita po muna natin lahat. Baka po kasi sa ibang mga butika ay meron. So, kung sakali po, pero papaabot ko na po ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan na po dyan sa inyo ng ating sabon at ng ating 25-in-1 para makapagsimula na po kayo nito.
1: Opo. Kasi po ilang beses na ako nagtanong kuya po, eh, wala naman nga.
0: Wala talaga.
1: Dalawa okay. Yung alam ko. Yung South Star Drug, wala rin yung 40, yung 25, tapos wala din silang sabon. Tapos napunta rin ako doon kay Giwa. Mm-hmm. Mayroon na doon kay Giwa, yung 14-in-1, na 195. Mm-hmm. Tapos ang sabon, wala man doon nga kay Giwa. Yun lang man ang alam ko dito sa San Jose ka, ano, kuya po.
0: San Jose. Napambila. Wait lang po. San Jose. Opo. Occidental Mindoro, Kigiwa, Butika Giwa, Savers Pharmacy, napuntahan nyo na po?
1: Savers
0: Pharmacy.
1: Hindi pa po.
0: Tapos yung TGP, The Generics Pharmacy.
1: DGP?
0: Apo, DGP? TGP, The Generics Pharmacy.
1: Ay, hindi pa yun, Kuya Bo. Yung dalawa na yun, wala pa.
0: Oh, tsaka yung...
1: Ay, sa generic... Sa generic, nakapunta na rin kami sa generic, wala.
0: Wala daw, apo. Sa HJJ, wala. HJJ Pharmacy.
1: Wala man, hindi ko alam yun dito, Kuya Boy, sa San Jose, kasi naglipat-lipat na mga kwan dito sa San Jose, kaya hindi ko na alam yung mga yan na.
0: Apo, meron din po sa Santos C Store.
1: Ay, meron din po sa Santos C.
0: Santos C Store. Tapos, Butika Plus. Butika Plus.
1: Saan po? Butika?
0: Butika Plus. Opo. Butika Plus.
1: Sige po.
0: Meron din po sa Kini Pharmacy.
1: Meron din doon sa Kini Pharmacy.
0: Opo, Kini Pharmacy. Opo.
1: Sa Kini Pharmacy.
0: Opo.
1: Sige po.
0: Doon po, nanay. Po. Puntahan niyo po yun. Tanong po tayo. Kung talagang halimbawa, wala at naubusan na talaga ng ating sabon at saka ng ating 25-in-1, balitaan niyo po ako muli at sasabihin na natin sa ating mga deliveries. Okay po.
1: Sige po.
0: Aasahan ko po, nanay. Winnie, yung ano po ninyo, yung tawag po ninyo sa akin para sakali po malaman po natin kung talagang wala na o naubusan na ng ating po namang ano, ng ating po namang 25-in-1, tsaka yung ating sabon, sasabihan natin yung ating po naman mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo. Okay po?
1: Okay po.
0: Maraming salamat po, Nanay Winnie. God bless po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Basta po, Nanay, huwag po ninyong ihinto yung pag-iinom po ng ating 14-in-1 plus 1. Dapat tuloy-tuloy pa rin po yun para po sa magandang kalusugan po natin.
1: Hindi po talaga po, hindi po.
0: Yes,
1: hindi po,
0: thank you. Thank you. Pati po yung mga anak po ninyo. Pati mga anak po ninyo, pwede nyo na pong painumin noon.
1: Kuya Boy, wala pa akong anak. Wala po akong anak.
0: Wala po kayong anak.
1: Talagang matanda.
0: Sino po yung kasama po ninyo sa bahay?
1: Ay, yung tita ko po.
0: Yes. Basta ang ibig ko lang sabihin, pamangkin, painumin nyo rin po ng ating rice coffee at paggamitin nyo po ng ating sabon kasi makakatulong po ito sa inyong kalusugan, Nanay Winnie. So, kailangan nyo lang po paggamitin lahat po ng members ng mga family po ninyo para maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga karamdaman ng bawat isa po sa atin.
1: Oo nga po. Bakit po hindi man nakalive tayo sa radyo? Araw-araw kami nakikinig.
0: Bakit hindi kayo nakalive dyan ngayon? Ano pong istasyon kayo nakikinig dyan, Ma'am Winnie?
1: Yan po sa Bambi FM.
0: Bambi FM, hindi nakalive ngayon. Sige po. Hayaan po ninyo.
1: Nakikinig po kami. Nakikinig nga kayo.
0: Iba yung kausap ko.
1: Ganun po. Sige po. Gano'n na lang po. Kasi matagal ko nang gustong bumamit nga ng sabon. Wala nga kaming makita.
0: Tama.
1: Yung kwan nga, 5-in-1 na.
0: Yes. Sige po, Ma'am Winnie. At doon po sa mga nabanggit po natin butika, puntahan niyo po muna. Tapos tawagan niyo po ako muli para kung sakali po talagang wala, masabi po natin ito sa ating po namang mga deliveries. Okay po?
1: Okay po, sige po.
0: Maraming salamat.

0: Winnie, God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po. Salamat. Ang ibigan si Ma'am Winnie ng San Jose, Occidental Mindoro.

Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagin dito po naman sa ating baladutunan mga kaibigan. Itawag nyo lang yan.

Tawag po muli sa ating namang numero 0969-226-9623 yung ating namang numero pwede ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong kwentong ibahagi po naman.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.

0: Ate, sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. The time now on FMR. It's 2 o'clock.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
5: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
4: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisiguro sigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hipilang ito.
6: Sunfall Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sunfall Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
6: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Habibili sa mga butika.
8: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
5: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit

0: salitang pagtatanim.
1: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
1: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
1: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
1: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
1: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
1: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
1: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
1: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
2: Umaga pa lang, nakatutok na sila sa palengke, abala, nagbabagsak ka na mga kabayan sa tinda.

nakakap tayo ay lumilipad at ko ay iniwan mo pa ginawa mo pa akong tanga.

0: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-Dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabay!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Santon Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: direct contact at contamination. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
1: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Pretty smooth and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ako galing si Rodrigo Lumtapaw. Taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung atong gitsugar. Sorte gid taas. Una ko nga patanaw 21.45. Taka batik ko na sa radyo about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isa kabulan na mintinan ko sina sa DTX 500. Pag kaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: Plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar. Sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
5: Eto ang ating 3-digit Lotto Swerte Result kaninang alas 2 ng hapon, Miyerkules, September 9, 893. Ulitin ko, 893.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite Music Radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Magandang araw at welcome sa programang
5: The Secret of Health.
4: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: At ako naman si Dr. Remilito Uy.
4: Katuwang nyo kami ni Dr. Remilito Uy sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat at pangingimi ng iyong mga binte na may kasama pang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay sintomas na yan ng problema sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung paano nila nasolusyunan ang ganitong uri ng karamdaman.
7: Santon Gold Live Testimony.
8: Ito po, titwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
9: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Isa sa kanilang sikreto ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. Ano nga ba, Doc, ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman?
6: Ito, Sir Wing, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng karamdaman sa iyong mga ugat. Ang hindi nasusolusyunan na problema sa mga ugat ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at ang pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Kaya huwag nating hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na agad ng Santon Plus Gold araw-araw.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Huwag ikompromiso ang kalusugan sa lasa ng iniinom mong kape. Pwede namang magkape, Doc, di ba, na masisiyahan ka na, mapapalusog ka pa.
6: Yes, Sir Wing, siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, nagpapalusog ka pa. Pwede sa bata, pwede po sa matanda, at kahit sino ay pwedeng makainom ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix.
12: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap! Mangosteen, moringa, at soya! Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangangatawan, huwag kalimutan ang Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at sabayan ng paghigop ng healthy at delectable Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang mga magagandang produkto na yan ay mabibili sa Yes to Health Quezon City, matatagpuan sa second floor ng Crownland Building, EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
6: at Dr. Remilito Uy.
4: Lagi pong pakinggan ang ating programang
5: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: The time now on FMR.
1: It's 502.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May

0: Mau pa nga takna sinerangan Bisayas ngan syudad han Tacloban. Live kita nga nakikita ang Facebook pages san arang kada balita ngan PRTV Tacloban. Kaupunan bugos nga puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barayon ngan ato nagpapadangat ang mga presko ngan magpasok ng notisya nga nahikay han bugos nga puwersa han PRTV News Team. Yan ang takna ngan haton mga laray. Puluhan!
1: Leyte, Representative Martin Romualdez, andam atubangon ng kaswa iya. San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao, nasusubo hagin kakatubang nga ayat ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Paglubuhan kaswan teenage pregnancy at Tacloban City, igin kakaalarma na. Scammers, nag-level up peke nga bank text ng tawag padayon nga nangungulbo. Balaod nun nga nagpapatuman in social media ng online games regulation na kabataan, aprobado na hakumiti nga level. Katubigan ng biliran, talwas na hared tide, shellfish ban, ginbulkas na.
2: Arangkada!
0: Ngayon na haton mga katukiban. Ang notisya lokal, gindigunan han kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez nga andam at ubangon han kongresista ang tanan nga kaso pero kinhanglan hin due process ato ni baruanin ng report kan Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
3: Gindigunan han kampo ni Leyte Representative Martin Romualdez nga andam at ubangon han kongresista ang tanan nga kaso pero kinanglanon daw hin due process. Subalaha abogado ining hi attorney Ade Fajardo diri matra si Romualdez nga natubangon ni iton kaso agud mapamatud-an nga waray ni kalabutan ang mga isyu nga ginbabata kaiya sugod iton issue of flood control. Ginrerespeto daw ni Romualdez iton mga desisyon han mga korte pero kinanglanon do igplastar iton mga ebidensya nga sakto nga mga testigo. Diri do gyapon ini nangangarong ni special treatment kundi ang patas lang ang pagtagad iton kaso haiya. Hapag kaya na naghaon in manifestasyon ang kampo ni Romualdez agad ikpabili na confinement ang kongresista tungkol yung magkadurdilain ng sakit. Una naging suknan kampo ni Romualdez ang ombudsman na naging proseso ang kaso nga ang padayon ng magpagawasin insinuasyon bisan mo man waray pa conviction ang kaso. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao nasusubo hagin kakaatubang ayat ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ang katukiban hinang report hakon pagtutok.
2: Arangkada!
4: Igin kakasubo man ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao halayuhan gin kakaatubang ayat tina ni former speaker ng Leyte 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez ng itong mga San Miguel non ng litenyo. Indiri daw himuon ng gamiton ng paghukom haiya kundi sadang na hunahunaon hailarumhan balaod ng tubtub ng diri na papamatudan ang akusado beyond reasonable doubt in magpapabilin inusente ng diri guilty o waray salaan akusado. Salit ginhahangyuhan alkalde ang publiko nga unta diri himuon nga public opinion biases ug personal nga pagpapakaraot labinahan sitwasyon niya na ni Congressman Romualdez. Lugod pa matian ngan kitaon ang mga ebidensya hausgado ngan basihan ang igin susumatan balaod. Yana daw ang panahon ngan higayon nga ipakita ang hulus nga simpatya ngan eksakto nga ugup ha opisyal ngan hitun bugos nga pamilya. Haluyuhan mga ginhimo nga serbisyo pakigbisog parahan mga kausuwagan nga ginkikinhanglan hitun primero distrito kapugusan nga probinsya San Leyte, rehiyon ngan bugos nga nasod ha panahon nga hiyain lumingkod ka speaker ha kongreso in iya daw ginhimo an nga tanan nga sakripisyo tika ha mga arabahan publiko. Rason nga nakita han mga tao an kauswagan nga nakautwal tika nga kakurian.
5: Ako na naistorya kanina nagpapabilin nga diri guilty ni Congressman Martin Romualdez nga hiya pala in ginakusara na uskado nga tugutan nato niton ebidensya amo iton magyakan diri iton aton mga biases diri iton aton aton mga inin preferences pahit pag-abot kung hinut aton karoyag ugupan nga mga politiko. Ngan ito nga hinungda na nanawagan kita habukos liwat nga bungto iton San Miguel Leyte nga aton ipakita iton aton pag-ugup kan Congressman Martin Romualdez umanhan iyagin pakita nga pagsigap no iton aton bungto sayod man kita han Aware pa ko lilingkod ko mo, Mayor, hininga aton pungtong kung anong kabutangan, Hansan Miguel Leyte.
4: Salit niya na, ginahayo ni Sabdaw ang ngatanan na haluyuhitun ka subuin kuhaon daw ini nga panahon naman. Hinpagbalos ipinagin pagkikisimpatiya, diri hapagukum ng pagyubit hapagkataon ni Romualdez. Utro, igindoon ang alkalde nga tugutan ang mga ebidensya hanhusgado nga amin itong magyakan ngan diri itong mga pakaraon.
5: Ngayon na nanawagan kita yan na aton mga ikasiliti niyo nga nakabukusan nga nakakapati ini nga aton taramdan nga amuliwat ini itong panahon nga aton ipakita itong eksakto nga ugob ngan simpatiya tinaglawas itong primero distrito sugad man itong iya panimalay. Kay haluyohan niya ginhimo nga timos nga serbisyo mga pakipagpisok para itong kauswagan naging kikinanglan itong primero distrito nga nakabugusan itong probinsya itong Leyte bisan pa itong kabugusan itong Rinotso ng Pilipinas panahon nga naglingkod iya kumo tinakti Speaker of the House of the Representatives. Iya ginhimoan nga tanan nga sakripisyo pagpamatihan aton mga yangungo. Rason nga nakita nato niya na itong kauswagan, nakita nato niya na itong aton pakautwal tekang adurong akakurian. Sanglit, yan na liwat. Aton ipakita ang pagbalos, pinaagi hiton aton pakipagsimpatiya, diri pinaagi hiton aton paghukom, ngan pagtamak-tamak hiton iya pagkatawo.
4: Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Halay nga sumat 12 anyos itong pinakabata nga nagburod sa siyudad ng Tacloban, yan nga tuig sumalaha Tacloban City Population Office. Sanglit igin ka kalaraman na ini, hapaday nga paglubhan teenage pregnancy. Pamatian natin ining report.
2: Arangkada!
4: 12 anyos itong pinakabata nga nagburod sa siyudad ng Tacloban, yan nga tuig sumalaha Tacloban City Population Office. Hadatos sa city population nga anasabi nga edad inlakip ha 203 nga teenage pregnancy cases nga nahipatik ha mao nga dapit tikang didahan Enero nga da Hulyo hininga tuig. Mas sa taas ini nga kaso kung ikukumpara ha nahirecord hatun kapareho nga period hatun 2025 ngan ini nga paghinitaas itong kaso itong teenage pregnancy sa Tacloban City inhugot na nga igin kakalarmahi itong departamento.
6: Kusa po ito namon naging kinakaalarman ano office, pero I just would like to ang tawag nito clarify, no, the data we have here was from the CCRO. So ang CCRO po anira po ginahatag amo na data is teenage birth. Karon sigun po ang mga adolescents nag-anak 20 years old and below. Why do we consider 20 years old? Because we have this impression na by 19 years old, nagburod hira. So technically po, ini nga 12 years old, nag-anak na inihira. So, very alarming lagi hapon na, no? So, ang amon hinin is, of course, very alarming niya given na it's mga kabataan niya na, di ba, at the age of 12 years old, usually, nagmulay pala inihira. Technically, it iralawas. Physically, they are not yet ready to be mothers.
4: Sa kubhan 203 nga mga kaso usah ang 12 anyos, 7 in 14 anyos, 20 ang 15 anyos, 25 ang 16 anyos, 34 ang 17 anyos, 41 ang 18 anyos, 42 ang 19 anyos ngan 33 ang 20 anyos ngan basara pagpanginano 90 hira ang nag-uukuya na kumo single teenage mothers. Pira ha mga ginkikita ang rason hininga paghinitaas ang teenage pregnancy mahitungod han risgo ngan diri mag-upay ng epektuhan bisyo, impluensya ng social media, paghilawas sa sayong apangidaron, ngan kakulangan hin kinadman ha proteksyon na pagkikipaghilawas, ngan kakulangan hin giyahan mga kaganak sugadman itong incidente ng sexual abuse.
6: May nakita actually mga cases na ang rason kung kaya na naburod ang bata was because it is due to sexual abuse. And the saddest part there is incest, meaning within their family lang ang perpetrator. So, dinigyap ito natin din tatanggal na issue. Factor. We also have, siyempre, adot atong social media, iba naman good yan na it's trend hit social media. So, nakikita natin na it mga kabataan trend haira, so gading paghatag hit affection, magkamayad an early relationship because nakikita nira it era ang tawag niyan. Parang trend na good niya. So, dako nga factor di hapon ng social media. That is why, aside from the ASRH na mo tinatawag, wherein di ba pakusod naman ang information drive on teenage pregnancy and early sexual involvement.
4: Darahini, mas ginpakurusog ginahan buatan ang ilang mga programa ng kampanya ha mga barangay ipinagin pagtutdo ng pag-edukar ang mga kabataan, ipinagin paghatag ng mga impormasyon kasumpahin mga negatibo ng epektuhan teenage pregnancy. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Bisan pa man, may na-eksehera na SIM registration law. Padayon gihapon ang pagdamuhan mga scammer na nangungulbo, na nangunguwat ang mga kliyente ipinagyan text messages ng online transactions. At itong detalye ng report ni Sylvia Abadingo.
2: Arangkada!
7: Bisan pa may na-exer nga SIM registration law padayon gihapon ang pagdamuhan mga scammer nga nangungulbo nga nangunguwat ang mga kliyente pinaagi ang text messages nga online transactions mas naging matuod-tuod na liwatan era pamaagi ginsusubad na nira ang ngaran ng mga kilala nga bangko nga establishmento agud mas madali nga tumuod ang mga biktima usahan mga pananglitan ang mensahe nga nagpapakilala nga tika nga BDO nga naghahatag indako nga points nga kunuhay na kuhahan kliyente ay ang mga banking transactions ngan may da iginupod nga link nga ginpapaklik ka kliyente haminsahi ginsusugad nga may dako nga points ang kliyente nga kinanglan gamiton o i-redeem hapag-klikan link posible magdarahin pineke nga website o form nga ginkakarawat ang personal nga banking information sanglit ginagat ang publiko nga diri dagin mag-klikin mga link nga ginkakarawat pinagyan text labi na kung may da kalabutan na kwarta account o personal nga impormasyon.
8: They are professional. So hindi mo minsan it's hard to discern or to differentiate kung lalo na sa phone no, na ang kumakausap sa iyo fraudster na hindi representative ng bangko, di ba? So the best thing to do is kung wala kang kinalaman doon sa sinasabi niya, o wala kang idea at all. Kasi ang ginagamit nila diyan may points ka na expiry or may card ka na kailangan mo i-activate or kung ano-ano, di ba? They will give you all the sweet reasons why. But kung it's not top of your mind, why entertain? Do not entertain.
7: Gindigo ng BDO nga diri ini an era normal nga pamaagi pagkontakan mga kliyente. Diri nagpapadaraan bangkoy mga text messages nga nagpapaklikin link agud mag-update o mag-verify an account. Ngan kun may daman tawag nga may kalabutan na account, ginpapapag-ikmat ang publiko kun may da nangangaroon sensitibo nga impormasyon. Diri la an pagkawrukan mga kliyente an problema an mas dako nga risgo kun makakarawat ang scammer and access sa personal o banking information. Posible nga mag-result ay pagkawarahan kwarta. Sanglit ginmamando naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Hangatanan ng mga bangko na maghatag permihin sakto nga edukasyon ng impormasyon na era mga kliyente bahin ang iba-ibang mga klase ng financial scams. Pinaagi ni may babaro ang publiko kunti paunan ng makikilala ang mga panguwat phishing messages ng iba pang mga pamaagihan mga scammer.
8: In terms of naman being able to bring that awareness, no, amplifying it. Kasi yun yung kailangan na alam ng mga customer. I mean, if you don't know, you can be a victim. Right? So, we amplify it across all the channels. Kasi sabi ko nga kanina, we spend a lot just amplifying and sending that message across to our customers. In all our channels, kahit dyan sa app, makikita ko lahat ng scam. Na we have a website that's very specific, dedicated to all the scams na nangyayari. We continuously send all the different scams almost in real time as it happens.
7: Samtang padayon ang pag-level up ang mga pamaagihan mga scammer, ginpapakusog liwatan mga bangko ng mga regulator ang era security measures ng digital protection para ang mga kliyente usan mga pinaka-importante nga depensa. Ang diri dayon mag-clickin link, diri paghatagin password o OTP ng permi i-verify official nga channel han bangko kung tinuod ang mensahe. Kay bisan registered ng mga SIM card, padayon gihapon ang mga scammer nga nangitain bago nga pamaagi. Sangit ang pagsunod ngan may dasakto nga hibarong in importante agud diri maging biktima hin panguwat. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
2: Arangkada!
0: Nga nagpapatumahin social media ng online games regulation na kabataan, aprobado na ha komite na level. At itong report ni Don Leandro Chu.
2: Arangkada!
3: Umaban sina ha deliberasyon ha plenaryo para hinsahan nga pagbasa ang Children's Social Media and Online Gaming Safety Act nga agin pangamayamayan ng tingog party list. Kakulob ginaporbaran ini ha komite nga libel nga nanunuyo protehran itong kabataan na paggamit sa social media ng offline online gaming platforms. Sumalaka tingog Representative Judas Idre, konsolidasyon ni 41 nga House Bills kundiin ginsaka na ini ha priority status Hailarumhan Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Hailarumhan balaod noon, igbabase edad itong mga users ito nagplaplastar nga seguridad ng mga social media content nga klasihin mga mulay kundiin ang edad dress iti paubos hindi rito tugutan mag-register o maghimon social media account nga iba pa nga online gaming platforms. Ang 13 nga 18 anyos naman ang magkakapanimulo sini nga security feature. Kinanglanon ang tinuod nga birth data registration gamit invalidong ID pero pagklaro pa ang balaod noon tutugutan ang paghimon mga alias pero kinanglanon gamit lagi apo ang tinuod nga pangilalaan hatak na nga mag-register o maghimon account. Magiging limitado ng regulated non-content na social media nga makikita itong kabataan itong mga edad nga naanmulay in may regulasyon gihapon kung anong klase. Gimalatumatliot niya si Dre nga labot itong pagbantay itong mga kaganak at mga social media companies in may adad o responsibilidad haira mga end users na maging talwas. Paglaro pa niya si Dre, maugot ipapatuman din itong Data Privacy Act labi pa mga minoridad nga kabataan itong dabihin nga programa. Usa hapanuyo ini malikayan ang impluensya sugad na tabu nga mass shooting at takloban ng Zamboanga nga gintutuuhan durot in social media ng mga online games. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Samtang ginbulkas na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Regional Office 8 ang shelter ban o ang shellfish ban ang katubigan ang Biliran Islands matapos makumpirma na waray na toxic red tide area. Silvia Badingo Detalye.
2: Arangkada.
7: Maupay nga balita para mga mangingisda nga consumer han Biliran. Ginbulkas na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Regional Office ang shellfish ban hakatubigan ng Biliran Islands matapos makumpirma nga waray na toxic red tide area. Basa na Shellfish Bulletin number 21 ng BFAR nga may dapit sa nga September 4. Igin pa ibaruan pagbulkas ang shellfish ban ng mga coastal waters ang Biliran Islands. Seringan ahensya nga bisan kung ginbulkas na ang ban na Biliran ginpapahinumdum ang BFAR ang mga consumer nga siguraduhon nga presko nga maupay ang paghandol ng mga seafoods antes sini kaunon na.
9: Nga waray na po shellfish ban nga dahan iyo katubigan. O truhon ko, waray na shellfish ban na katubigan ang Biliran Island, kawisin mo, igitutugot na ang panguha, pagkaon, ngan pagbaligya, in mga pantiyon nga na setis SP alamang nga tikang hininga kadagatan. Kung may numduman naton, ang naglabay nga simana, eh nin nakadapainihan aton shellfish ban. So apat kaya na waray na shellfish ban sa Biliran Island. Pwede na kumaon, hinpantihon nga na setis SP alamang nga tikang hininga kadagatan.
7: Samtang di rin pa pwede ang pagkuha ng pagkonsumo ng shellfish nga tikang Matarinao Bay. Lakip ang ililimitahan ang mga baybayon ng katubigan ng General MacArthur, Kinapundan, Hernani ng Salcedo, Eastern Samar, Sumala, BFAR, ang mga sampol ng shellfish meat nga ginkuha Matarinao Bay inagpositibo paralytic shellfish poison kon PSP. Ang PSP usang nga toxin nga makahirilo nga substansya nga posible magkada shellfish kon may red tide. Sangit ginpapakusugan BFAR nga igindi dirilaan ang panguha, pagbaligya o pagkaon in bisan anong klase ng shellfish ngan alamang uhipon nga tika nga Matarinao Bay. Hasa diri pa igindi deklarahan ahensya nga taluwas ang lugar.
9: Suma total, duha nga areas at atod angay pagikmatan nga panguhaan. Hin mga pantiyon nga nasa TSSP alamang mas kilala nga hipon, amo ito ano, ang Matarinao Bay ha Eastern Sumar, sakupan mga buntuan General MacArthur, Kinapunlan, Eglani, ngan Salcedo, ngan an kadagatan han Leyte-Leyte.
7: Nagpapabili ng maluwat nga na local rental advisory ang Leyte-Leyte sa ligin papapag-ikmat ang mga residente ng mga consumer ang mga shellfish nga gigukuha haapektado nga katubigan. Sanglit para mga consumer, importante nga di rin ang magbase hapresyo kundi ibaruan kundi intikang ang mga pangtion nga ginpapalit. Kasumpay ni, ang biliran balik na normal nga pwede na manguha nga pagbaligyan shellfish pero ang Matarinao Bay nga mga apektado nga area padayon ang pahimat nun. Ang diri pagkaon ng shellfish hasta wari pa opisyal nga pagbulkas han ban. Silvia Abadingo, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Tumuma naman. Haposisyon ko mo bagong regional director, Han Police Regional Office 8, hi Police Brigadier General Romano Cardenio. Kakulok ng adlaw. Ato ni Baruan, ining report kan Dunkirk Riquez.
2: Arangkada.
10: Lumingkod na ko mo bagong regional director, Han Police Regional Office 8, hi Police Brigadier General Romano Cardenio kakulok ng adlaw. Pagkatapos ang seremonya, inagdumarahin ang command conference si Police Brigadier General Cardenio, kaupod ang command group ng PRO 8, mga hepe ng regional divisions, ngan support units, directors ng mga provincial ng city police offices, force commander ng Regional Mobile Force Battalion 8, ngan mga hepe ng mga municipal police station ng rayon, agad pagrestoryahan ang kamutangan ng rayon kabay nitong seguridad, mga nagpapadayon ng operasyon ng iba pa. Sumalantigyakan ng PRO 8 nga naging madiguon na ang direktiba hitong bagong regional director kabayan hitong police visibility.
11: So, an iya guidance kakulob and parte hita usual and actually unusual man lagya po nini nga trabaho as a police officer na dapat ang mga activities ngan programahan kapulisan in nakikitaan na nafi-feel, na-appreciate hit mga katauhan. Amo ito nga, gindi-discourage niya nga mag-inukoy lahat polis, maglininkuron, di dahit iya, chipag polis sa iya, opisina, kundi gin-encourage niya nga dapat nga tanan magawas, manginginano. Personally, as head of office, hiya mismo it nagsusupervise nga na-participate it mga activities sa gawas.
10: Hi Police Brigadier General Cardenio, inanay nagserbe como Regional Director ng Negros Island Region ug sa inimabali na Rion 8.
11: So, it aton bagong Regional Director in coming from Pronir. He was the previous Regional Director of Pronir and mga almost 5 months siya nga nag-serve as RD dito. And he is an active member of PNPA class 1997.
10: Samtang bisan siya niya nga adlaw kakulop nga paglingkod ko mo bagong regional director han Region 8 in may dinidayon plano nga igimplementar nga programa para mas mapaupay pa itong papatuman itong seguridad habugos nga riyon na Dunkirk Riquez. Arangkada balita.
2: Arangkada. Arangkada Police Report.
0: Nag-angkon hinsamad haulo ano sa traffic enforcer matapos pusilon ini hakatubig Northern Samar. Dunkirk Riquez, hakatukiban.
2: Arangkada.
10: Nag-angkon hin kasamdan haulo ano sa traffic enforcer nga ginkilala kan alias Anton Mohman ini pusilon kakulupan aga dito sa Barangay 1 Poblasyon Katubig Northern Samar. Ang suspect naman ino sa tricycle driver nga ginkilala kan alias Leon, 42 anyos nga residente han maong ubungto. Usa nga tawag ang karawat ang Katubig Municipal Police Station na tika nga usa nga concerned citizen kabay na nasabi nga insidente nga dayon naman nila nga ginrespondihan. Base initial nga investigasyon inagawas nga samtang naka-duty ang victim mahanasabing lugar, intigdalin ni ngagin po silang suspect.
12: Nangyari po, before po inabarilin ng suspect ang biktima, nagkaroon po sila ng heated argument dun sa bisper din ng barangay ng Las Navas na dun sa Amar. So, nagkaroon po sila ng heated argument and then yung suspect nung kinumagahan ng September 8, lasing pa rin, yung suspect natin na talagang babarilin talaga niya yung victim kasi nga sa nangyaring paghuli sa kanya doon sa traffic ordinance dito sa Katubig.
10: Nabaruan pa nga gindakop ang suspect may tungudhan pagbiyahin ni gamit ang kolor o mini nga tricycle ngan makadamong naghihapon ni tagaan in warning.
12: O, nagkaroon ng sama ng loob yung suspect natin dito sa victim dahil nga nakipag-usap daw itong victim natin na kung pwede, hindi lang muna sa huliin. Pero itong suspect natin talagang recidivist na to at palaging nagbabayulit sa traffic rule dito sa Katubig. Kaya yon hindi na siya pinatawad ng victim natin. Parang tinikitan ito. Ngayon, hindi mawala sa isip niya, makaganti man lang siya. Kaya yung siguro yung kanya na barilin itong victim natin.
10: Dayon naman na kumalagiw ang suspect pagkatapos ang insidente, nga nagbiktima naman ang gindara nga tuwa Katubig District Hospital para tagaan ang medical nga atensyon nga naiginbalhin nga tuwa Northern Samar Provincial Hospital. Nagdumara naman hin hot pursuit operation ang Katubig Municipal Police Station kalakip naghihapon ang pagdumara hin dragnet operations han mga tigagrani nga Municipal Police Station para maaresto ang suspect. Voluntaryo naman nga nagsurrender ang suspect nga tuwa Provincial Intelligence Unit ng Northern Samar Police Provincial Office. Kalakip ang pagsurrender ang suspect ang pagtubyan hanggang gamit ini nga caliber .9mm nga pusil. Ngan iniinaday na kustudiya han Katubig Municipal Police Station ngan nakatalaan o matubang in kaso nga frustrated murder.
12: Yung suspect natin is nakadetain po dito sa Katubig Police Station. Yes sir, hinahanda po namin yung mga ibang papilis para sa inquest o regular filing.
10: Hapag kaya na inaada pa ha critical condition ang biktima nga nag-angkon hiniguhin bala ha ulo. Dan Kirkrikyaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
0: Ngan amad to naging kabugo

0: Init.
1: Because you're a kotse girl. You're a kotse car girl. You're sleeping in your car.
0: Init.
1: Kaya mainit.
0: Oo.
1: Mainit ba?
0: Hindi naman. Parang kulang yung electric pad ko. Wait lang.
1: Sige, you, tawag dito. Taasan ang, bago ba yan, yung electric fans mo? Parang hindi nga ko lang ata nakita.
0: Oo. May, hindi, nagamit po na ata to before.
1: Sa'yo.
0: Oo.
1: Kasi ako meron akong...
0: Mas gusto mo yung malaki.
1: The traditional electric fan. Ika nga ng mga lumang tao, ventilador.
0: Ventilador. Ventador yung sinasabi ng tita ko dyan eh.
1: Ventador?
0: Oo. Di ba iba pa yun?
1: Parang sports car yun.
0: Ah, talaga? Ventilador.
1: Ventador.
0: Yan. Kasi yung mga traditional ventilador
1: Lamborghini
0: natin.
1: Ventador
0: ba yun? Wow, I don't know. I'm no
1: ito, ventilador lang. Yung may hélice.
0: Oo.
1: Hélice
0: kasi
1: talaga.
0: Social na yung mga ventilador yun. Hindi na
1: bladeless
0: eh.
1: Na.
0: Oo eh.
1: Bladeless na ang mga fan.
0: Correct. Eh. Bilog na lang.
1: Kaya kung gusto niya yung mga fan na high-tech. Kasi sabi nga nila, yung mga ventilador, delikado yun. Lalo na kung may mga bata, susuksok nila yung mga daliri nila sa... Sa, tawag lang yung parang pinaka-grill.
0: Yung vent.
1: Yung grill.
0: Oo.
1: Kaya naka-invento sila. Yung bladeless na mga fan. Mahal yun, eh.
0: Oo.
1: Those are expensive.
0: Totoo.
1: Pero marami yung mga cup knock-off.
0: Oo.
1: Mga copy-copy.
0: Ginaya-gaya.
1: Hawig na hawig yung yuhugis, eh.
0: Oo. Pero sinlakas din ba?
1: Hindi ko pa nasubukan.
0: Sinlakas pero dising mahal?
1: Kung kasing lakas pero hindi kasing mahal, magaling.
0: Oo, di
1: ba? Pero gaano katagal din ang buhay siguro?
0: Yun nga.
1: Matibay ba? Aabot din ba ng mga 2-3 taon?
0: Tama.
1: Kasi kung kahit naman gano'n na mura pero masira ka agad, mahirap nang bumili ng gano'n. Mas gusto po nga kayong bumili ka ng medyo mahal pero matibay.
0: Totoo din naman
1: tatagal,
0: yan. Tatagal.
1: Ganon din sa mga relasyon mo ba, partner?
0: Yung ay naman, oo
1: tatagal,
0: naman.
1: Tatagal, matibay din. Parang pinag-uusapan nyo kasi bago tayo pumasok dito yung mga matibay ba?
0: Oo naman. Kaya nga konti ng relasyon ko kasi lahat yan matagal.
1: Ayun. Narinig niyo yan, mga kapamilya.
0: Oo.
1: That is something that is needs the evidence.
0: Papatunayan pa pala.
1: The evidence notwithstanding.
0: Uh-huh.
1: Ay, grabe. Oh. So what happened today, partner? May mga nag-cancel na naman ng mga pasok today.
0: At ang nakakalungkot nga, partner. Narinig nakapasok
1: ko,
0: na.
1: Narinig ko yung kwento mo eh.
0: Diba?
1: Lumabas ng school, pumila sa labas sa mall.
0: Uh-huh.
1: Ano yun?
0: Kasi 'di ba, meron dito yung malapit lang dito, 'di ba? Malapit.
1: Tumawid.
0: Oo, tumawid.
1: Pumila sa mall.
0: Sabi nila. Eh tinignan ko yung oras, alas 8 pa lang. So, basta doon sila nakapila.
1: Hindi umuwi.
0: 'Di ba?
1: Bakit hindi sila umuwi?
0: Hindi ko alam kung ayoko naman silang
1: husgahan.
0: Baka naman kasi tumawid para pala pipila doon sa may tricyclean kasi.
1: Sakayan.
0: But hindi naman lahat doon sa tricycle papunta.
1: 'Di ba? Parang halata mo kung saan kaya umupuesto.
0: Do you remember, partner, there was one time na pinagbawal talaga ang mga naka-uniform sa mall. Diba? There was a time na
1: kaya nga may baong civilian clothes yung mga bata para kapag umis ka po sa school,
0: mababalit.
1: May pamalit.
0: Oo.
1: Diba? So, did they change clothes?
0: Hindi eh. Ito ko, tumawid lang sila eh. Ano, nagtawiran. Kaya yun nga rin ang gusto nating malaman. Kapag nag-cancela ba ang mga pasok ng maaga, na nandun na sila sa

0: sa school. Okay. Magkakansela, syempre magsiswitch ka into an alternative learning method, di ba?
1: Pag-uwi mo,
0: di ba? Okay. Sasabihin ba nila yan, umuwi kayo agad?
1: Para mag-lesson tayo.
0: Oo, 8 o'clock magle-lesson tayo, 9 o'clock. Ganun ba yan?
1: Kung makauwi sila kagad.
0: Oo.
1: May sundo ba silang, or masasakyan sila pa uwi?
0: Ayun nga, umaraw naman din itong pagka
1: umaraw din kalaunan.
0: Tanghali, di ba?
1: Alam mo, kanina, yun din na pinag-uusapan namin dun sa kabilang newsroom. No? Mm-hmm. Kasama si Tito Ariel Rojas. Mm-hmm. Dahil nga sa parang ang nangyayari tuloy, bakit nga daw masisisi yung mga LGU na late na nagdedeklara ng suspension ng klase? Mm-hmm. At ang sasabihin naman ng LGU, kaya hindi kami makapag-announce kaagad. Mm-hmm. Dahil hinihintay namin yung abiso ng PAGASA. Mm-hmm. Ang PAGASA naman, sinasabi nila, naglalabas na kami ng mga bulletin, madaling araw pa lang, may mga bulletin na ng mga rainfall warning and all that stuff. Sabi ko, ang problema kasi sa mga rainfall warning, hindi naman kasi sabay-sabay lahat ng mga lugar sa Metro Manila ay nakakaranas ng parehong buhos ng ulan.
0: Tama.
1: Ako sa kabundukan namin, ni Paring Danny, kung minsan mahina, katamtama na ulan, yung pala, malakas ang buhos ng ulan sa Maynila. Mm-mm. For example, Valenzuela.
0: Saka kasi, diba, targeted yan, diba? Geo-targeted yung mga NDRRMC warning na kung ito lugar na to ang makakaranas niyan, kayo yung makakatanggap ng orange rainfall alert, yellow alert, red alert, diba? Oh. Pero kung hindi ka nga naman taga ganon, o yung sa'yo ba hindi? Although,
1: sa akin, Metro Manila, nakalagay ata buong Metro Manila. Oh. Pero hindi ko alam kung may nakalagay na, kunwari, Quezon City, ganitong lugar.
0: Oo, oh, meron naman nakalagay. Quezon City, Metro Manila, Bataan, ganon.
1: Kasi nga, parang sabi ko, no, merong diskusyon lang namin ni Tito Ariel. Mm-hmm. Na sa halip na sa pag-asa ka lang naman aasa, dahil ang sinasabi ni Tito Ariel bilang isang trained meteorologist, ang pag-predict ng buhos na ulan, lalo na kung ito ay dala ng habagat, monsoon, di ba? Southwest monsoon, mahirap daw i-predict yun, partner. Mm-hmm. Dahil ang monsoon, very erratic ang galaw ng air current at pati yung moisture na dala niya. So, hindi mo malalaman kung saan to dadaan at saan niya ibabagsak yung dala niyang ulan.
0: Oo.
1: Hindi yun kaagad-agad mape-predict, partner. Nagbabago yun. Say maybe in a span of 30 minutes, nagbabago siya eh. So, ano ho ba naman ang mahirap na kung kunwari yung LGU, you're composed of several barangays, na yung mga barangay mo ang nakaka-observe on the ground kung talagang mabigat na yung buhos ng ulan, bumibigat na yung buhos ng ulan, at kayo po ay talagang likas na bahain. Mm-hmm. Di ba yun ang mas mabisang paraan na
0: kayo
1: sila
0: na mag,
1: mag-observe?
0: Oo. Pero kaya nga, di ba, iniwan ng DepEd in the hands of...
1: Dinevolved to the LGU.
0: Para na kayo na ang magdesisyon ng agaran.
1: Pero may LGU kasi, gusto pa nga nilang isa, parang i-base yung predict, yung kanilang desisyon sa data daw ng PAGASA.
0: Ano ba? So, alam mo, ito, it might be hindi naman ganun kalaking bagay, no? Pero nakaka-apekto kasi siya sa pag-aaral ng mga bata, di ba?
1: Yung safety nila.
0: Oo, yung safety nating lahat, no? Pero kung magagawa naman natin ang paraan, huwag na nating i-blame sa iba.
1: Yes.
0: Let's take charge of what things
1: example,
0: we can control.
1: For example, I'll blame Jello because Jello is giving me some kind of... Let's not blame Jello. Sige. Anyway, sa mga kapamilya, today ay meron tayong mahalagang pahayag.
0: Mm-hmm.
1: Ito po ay pahayag na hindi po gagawin ni Ken Don, hindi po gagawin ni Biohazard Man, at hindi rin gagawin...
0: Ang dami pangalan ng Biohazard Man.
1: Si...
0: Patient Zero, Biohazard Man.
1: Patient Zero.
0: Tapos si Jello lang
1: pero,
0: tayo.
1: Pero tandaan nyo ha, these are only aliases.
0: These are not their real names.
1: These are not the real names in the acknowledgement receipt, the Biohazard Man. So, meron po tayong mahalagan na anunsyo mamaya, mga kapamilya, na kinakailangan po niyong abangan dahil ito po ay makapagbibigay po ng dagdag na swerte sa buhay po ninyo.
0: Wow! Nagpupungsoy ka na rin ba ngayon, Kakan?
1: Not so much.
0: Akala
1: but,
0: ko nagpupuyusoy ka na rin.
1: But this is AX po ito. Hindi pa na AX. Mamaya po, ilalabas po namin ni Partner Rica kung ano pong pahayag po ito na siya pong makakapagbigay po ng karagdagang swerte po sa inyong pong mga buhay. What is the pleasure of the Supreme Commander?
0: There is already some reporters lined up.
1: Ngayon ba? Babasahin ko na ba ito? Mamaya pa naman. So tanggap po muna tayo ng mga ulat mula po sa ating mga radyo patrolalalalal! Company Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy ay magsasampa ng kaso laban sa ilang mambabatas partner. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radio Patrol. Bert is on, Bert!
2: Yes, Tony, nakatakdang magsampa ng kasong libel at cyber libel ang kampo ni KOJC Pastor Apollo Quiboloy laban kina Senator Gisa Contiveros, ML Partylist Representative Laila De Lima at Akbayan Partylist Representative Persis Sedanya. Ayon kay Attorney Ferdinando Pasio, Legal Counsel ni Quiboloy, pinalalabas umano sa mga public statement na tatlong mambabatas sa social media at traditional media na para umanong guilty o nahatulan na ang pastor sa mga kasong kinaharap nito, kabilang ang pedophilia, rape, acts of lasciviousness, kahit dinidinig pa ang mga kaso sa korte. Dagdag pa nito, Pasio, na hindi sa clause sa ilalim ng parliamentary immunity ang mga ganitong pahayag ng mga mambabatas. Samantala, kinumpirma naman nito, Pasio, na napag-uusapan na nila ni Quiboloy ang nakabinbin na extradition request ng Amerika at pinag-aaralan na ng kanilang kampo ang mga posibleng legal strategy. Iginiit naman nito, Pasio, na haharangin nilang extradition request ng Amerika dahil may nakabinbin pang kaso si Quiboloy sa Pilipinas sangayon sa 2025 Rules on Extradition at Presidential Decree Number 1069. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, TZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon, partner.
0: Mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte tutungo sa Quezon City RTC sa Biyernes. Ang balitang kumpirmado hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
1: Kelly.
0: Kelly.
1: Ah, wala pa si Kelly. Wala ata si Kelly, si Robert yung nakasalang.
0: Sige, dito muna tayo. Pax Silica Project susuriyan ng Senate Committee of the Whole. Ang detalye hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
3: Tatalakayin ng Senado bilang Committee of the Whole ang panukalang Pax Silica Project hinggil sa pagtataguyod ng semiconductor at artificial intelligence processing plant sa New Clark City sa Tarlaca. Isinulong ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri nang siya rin nagbigay diin na mahalaga ang Pax Silica Project at malawak ang saklaw na usapin kaya dapat pagbuhusan ng atensyon ng buong Senado. Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian sa Committee of the Whole, matatalakay ng husto ng mga senador ang maraming agam-agam sa proyekto at magkakaroon sila ng isang committee report lamang sa Committee of the Whole. Ang Senate President ang magiging chairman at miyembro ang lahat ng senador. Nagtalaga na rin ang mga vice chairpersons para sa pagbusisi sa Pax Silica. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, TZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Salamat sa ating mga Radyo Patrol na pumasok at sa Radyo Patrol na Sama hindi may pumasok.
4: Basta may nangyari, naka-report agad sa TZMM Radyo Patrol sa Estrella.
1: Nagkukumahog si Biohazard Man. Nailagay na wala pa si Kelly.
0: Oo, na-excite tayo kay Kelly.
1: Kelly,
0: pasensya na Kelly.
1: Keep calm and keep calm and Kelly on.
0: I was gonna say that.
5: Aba, sorry. So sorry, but that's the saying. Keep calm and Kelly on.
0: Bakit may lahi?
6: The time now on FMR. It's 5:45.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
11: May

0: Masayang Kabanding.
1: Masayang Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you spotted.
2: Ay, narinig mo yung metalsik pa ng tubig, partner. Oo. Ay, hindi natin malaman.
3: Daan na ng baha.
2: Lalo pag dumadaan ka sa baha. Pag natalsikan ka lang ba ng tubig, baha, does that also count na exposed ka
3: kung
2: na?
3: Kung papasok yata yun
2: sa mata or ilong or bibig.
3: Orifice.
2: Kung baga parang meron kang
3: sa
2: guest.
3: Sa butas.
2: Meron kang guest tapos sinabing, please, step into my orifice. Parang gano'n.
3: Office.
2: And office pala yun.
3: Office.
2: Anyway, so makakapiling po natin, nasa linya po na ating telepono, siya po ay Assistant Secretary at siya po ay Concurrent Director ng Epidemiology Bureau ng Department of Health. Makakausap po natin siya patungkol nga po, no, dun sa idineklarang epidemic level ng leptospirosis sa Maynila at sa Quezon City. Nasa linya po na ating telepono, si Dr. Jerna Manata. Dr. Manata, magandang gabi po, Tony and Rica.
4: Hi, magandang gabi po, Sir Tony and Ma'am Carla po.
2: Rica po.
4: Si maraming doctor. Salamat
2: opo.
4: Po
2: opo.
4: Sa pagkakataong ito.
2: Opo. Yes, ma'am.
3: Our pleasure, ma'am.
2: Ang leptospirosis, kapag sinabing epidemic level, ano ho ba ang threshold ng epidemic level?
4: Okay po. Alam po natin na yung Metro Manila at saka yung Quezon City ay nagdeklara po na yung kaso nila post Habagat, lalong-lalo na po ngayon, ay naka-reach na po nila yung threshold. Now, tinitingnan po natin, Sir Tony at saka Ma'am Carla, kung yung mga nagdaang kaso nila bawat buwan at bawat week, previous year, and then yung nakaraang mga taon pa rin po. And we can even have that 3 years prior to this year, or even 5 years prior to this year.
2: Uh-huh.
4: Now, nakikita po natin yung trend na ito, halimbawa, last year ay ganito lang kadami. Pero ngayon, kung kinocompute po natin yan, naku, sobrang-sobra na po talaga yung dami na yan. Kaya naikukumpara po natin yung pattern o yung trend po. So meron po tayong sinasabi na computation or formula for that. And through our trained epidemiologists and also our disease surveillance officers, na-produce po natin yung pattern na yon. Kaya meron uh-huh. tayong sinasabing alert threshold at saka epidemic threshold.
2: Uh-huh.
4: So kaya po, they were able to analyze and decide, oh, we are at this stage na po.
2: Okay, pattern po, ano ang sinasabi nyo?
4: Opo.
2: Ano ho ba ang observable pattern itong pagdami ng leptospirosis cases? Concentrated po sa isang lugar, parang ganon?
4: Opo. So, ngayon po, nakikita natin yung parang pattern o yung dahilan ng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. So tinitingnan po natin, Sir Tony, bawat linggo at saka lalong-lalo na kasi yung kailan natin ini-expect na from the time na na-expose ka sa contaminated water, kailan pwedeng mag-develop. So, kaya tinitingnan natin yan as much as possible on a weekly basis.
2: Okay.
4: Now, ang na-observe natin sa ating country,
2: mm-hmm.
4: at we will focus also yung specific areas,
2: mm-hmm.
4: ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ay nakikita natin yung pattern na nakadepende sa panahon
2: uh-huh.
4: at uri ng exposure. Nung bahagi, unang bahagi ng taon, mas maraming kaso yung ating nakikitang may agriculture-related exposure. Now, sa kasalukuyan, habang tag-ulan na nga at may pagbaha, 63% po talaga ng ating mga kaso ay may flood-related exposure. Kaya ito yung ating nakikitang pangunahing contributor
2: uh-huh.
4: sa patuloy po na pagtaas ng kaso, lalong-lalo na dito po sa Manila at sa Quezon City.
3: Opo. Dr. Jerna, magandang afternoon, ay magandang hapon
4: yes,
3: po. No? Si Rica po ito.
4: Opo.
3: Opo. Ma'am, yung sinabi niyo pong agriculture-related, no? Naintindihan po namin yung sa flood-related kasi dito talaga maraming baha. Pero yung sa agriculture-related, sa mga palayan po ba yan?
2: Sa bukid po ba yun?
3: Ganyan.
4: Yes, ma'am. Oo. Thank you also for emphasizing that one kasi base po sa ating datos, mataas po ang porsyento ng ating mga farmers na hindi naman related talaga doon sa mga habagat at sobrang pagbaha. So yun po yung ating nakikita sa ating pag-analisa sa ating mga datos.
3: Kasi yun lang din po naisip namin, akala ko Doc Jer na, dahil sinasabi, malinis yung dagang bukid, di ba? Kinakain nga daw yun. Meron pa rin pala doon sa...
2: May dala silang leptospirosis bacteria, ganun.
4: Yes po, Sir Tony at Ma'am Carla.
2: Rica po, Rica. Rica.
4: Ma'am Rica.
3: Opo, okay.
4: Ito po yung ating minomonitor kasi minomonitor naman natin lahat ng munisipyo sa ating bansa at saka tinitingnan natin ano yung most possible source of their exposure. Kaya yon kasi minsan po may mga daga din naman po sa palayan na nagdadala rin po ng bakterya na yan. Kaya yun po ang ating nakikita.
2: Opo. Alam mo, ngayon lang po namin tuklasan na doktora na ang mga magbubukid pala ay maaring lantad din sa leptospirosis.
4: Opo, lalong-lalo na kung yung area nila ay merong mga daga na nagdadala po ng bacteria. Pero sa ating observation ay
2: mababa.
4: Hindi ganoon po kadami ang ating nakikita.
2: So it's so, the flood related.
4: Yun ay isa sa, opo.
2: Mm-hmm. Kasi nga po,
4: sa ating minomonitor.
2: Yes. Ngayon, dahil nandyan na po at nagdeklara na epidemic level outbreak ng leptospirosis sa Maynila at Quezon City, ano ho ba ang hakbang para, how do you say it? Para maibaba?
3: Oo.
2: Or ma-declare na tapos na yung epidemic?
4: Opo. Yes po. Ang mga ginagawa together with our local government authorities and our officials, yung ating mga LGUs na affected, naka-alerto po ang ating departamento, lalong-lalo na sa dalawang area na to, at nakatutok tayo sa pagpapabilis po ng pagbigay ng agarang supply, although may supply naman talaga po ang LGU ng Manila at saka yung
2: QC.
4: QC. Mm-hmm. But we were able to augment. And earlier nga, this morning, nagkaroon din ng follow-up meeting with the director of the DOH Metro Manila together po with our Honorable Mayor, Mayor Ispo, and then our team din. So pinabilis po ang pagbaba ng supply ng ating mga doxycycline sa ating mga health centers.
3: Mm-hmm.
4: Meron din po, Sir Tony, sa ating mga hindi lang sa health centers, yung may mga yakap clinics at saka yung sa ating mga evacuation sites para libre po yung ating mga gamot na para mapigilan yung pag-develop ng sakit.
3: Opo.
4: Pangalawa, inatasan din ng ating DOH ang ating mga hospitals, lalo-lalo na yung ating mga DOH-retained hospitals at pampublikong hospital na nagawa naman po nila talaga na patuloy yung ating pagtatag ng leptospirosis fast lanes upang mabilis na masuri at magamot ang ating mga pasyente.
2: Mm-hmm.
4: Nakahanda rin ang ating mga dedicated leptospirosis bed at ang ating kailangang mga gamit kung severe na po yung leptospirosis na nandun sa ating mga hospitals para maagapan agad yung nagkaroon ng acute kidney injury. Then, tuloy-tuloy din po, Sir Tony, yung ating pagpapakalat ng tamang impormasyon sa komunidad. Sa radyo, ito na rin po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga partner po sa media, social media, at saka sa komunidad kung paano makakaiwas at kailan po talaga dapat mainom yung gamot. We also would like to share na patuloy po ang ating pakikipagtulungan sa MMDA, sa DILG, at sa mga lokal na pamahalaan para po maano na natin talaga yung tamang pagtapon ng ating mga
2: basura,
4: paglilinis uh-huh. po ng mga baradong kanal at rodent control operation.
2: Rodent control.
4: So yes po. So we also would like to highlight na yung basura po at ang populasyon ng daga ang isa talaga sa mga sanhi ng kontaminasyon ng ating tubig
2: yes.
4: po, lalo na po pag may baha.
2: Opo, opo.
3: Mm-hmm. Opo, Dr. Jerna, yung pagbigay nga po ng prophylaxis natin, hindi po ito basta-basta, no? Kailangan magpa-check up ka muna, kaya po mm-hmm. meron tayong mga medical professionals. Mm-hmm. Pero kung kunyari po, hindi nila alam na kung saan sila maaring humingi, magpa-check.
2: Mm-hmm.
3: Ang mga opisina po ba, ay may nakikipag-ugnay din po ba ang
2: what
3: DOH?
2: Mean, like, mga,
3: yung mga private companies?
2: Clinics,
3: o po may mga sariling clinic. Mm-hmm. Sila po ba ay nakikipag-ugnay din sa DOH? O ito po bang supply ng mga sariling opisina ay sarili nilang procurement?
4: Yung ating supply po, Ma'am Rica, kasi binigay din natin sa ating mga regional offices at sa ating mga LGU. Kasama na po doon sa network yung mga clinic na natatap ng LGU na pwedeng magbigay ng mga prophylaxis gaya ng gamot na doxycycline.
2: Yes, yes.
4: So, kinocompute at tinitingnan po natin yung dami ng populasyon na nangangailangan ng gamot. So, very important po yung pakikipagtulungan and then leadership po ng ating LGU.
2: Mm-hmm.
4: As we mentioned din kanina na we are really tapping our Yakap clinics and the Yakap mm-hmm. clinics are not only governed or owned by public but also by the private sector. So maganda po ang ating pakikipagtulungan at koordinasyon through the LGUs and our private sectors and other agencies such as WITAP, the DILG, the MMDA. So merong ganong network po, Ma'am Rica.
2: All right. Nakakapagtaka lang, partner, and I'm not saying na parang maswerte yung ibang lugar, pero lubog sa baha ang
3: Bulacan.
2: Pampanga and Bulacan. Mm-hmm. Pero doon ho, wala naman ho epidemic of leptospirosis. Ano ho kaya ang difference sa lugar nila sa Maynila at Quezon City, Doktora?
4: Okay. We also would like to share to the public and sa inyo din po na minomonitor din natin yung mga ibang regions maliban po sa yung na-mention na nag-declare ng epidemia. But
2: yes,
4: we have monitored all the LGUs in NCR. And just to highlight then, NCR, Region 3, and Region 4A ang may pinakamataas na bilang din po ng mga kaso natin sa leptospirosis. So meron din po silang mga naitala at mga na-document na manage na mga kaso po.
2: So mataas.
4: Ang leptospirosis.
2: Mataas pero hindi mataas. Epidemic level.
4: Wala pa po sila doon sa deklarasyon na nandun na po sila sa epidemia.
2: Kaya,
4: but we are continuously collaborating and monitoring through our Center for Health Development din at saka mga LGU certain.
3: Dr. Jerna, tanungin ko lang din po yung bed capacity ng mga ospital natin ngayon and our lepto cases, kinakaya pa po ba natin na mag-accommodate ng patients?
4: Yes. Tama po yun. Minomonitor palagi araw-araw kasi meron tayong lepto tracker monitoring sa lahat ng ating mga hospitals dito sa Department of Health in collaboration with all our hospitals. So patuloy po yung ating pagmo-monitor at saka na-activate naman din po, Ma'am Rica, yung ating surge plan ng mga hospital sa leptospirosis. So the moment na ito yung dedicated bed but based on the daily monitoring, kailangan na nilang magdagdag ng magdagdag. Nakahanda naman po ang ating mga hospitals dito.
2: To add.
4: So sa kabuuan, meron din tayong mga counts kung ano-ano na yung mga hospitals, ilan-ilan na po yung mga kaso nila. And we are really monitoring on this. And we also have our referral and how we can also refer these patients to another hospital kung sobrang-sobra na talaga din yung mga kaso ng specific na hospital na yun. And we have that system called
2: okay, the very
4: Department
2: good.
4: Of
2: Dr. Jerna, kailangan na namin magpaalam, pero salamat po sa binigay niyong oras po sa atin. No? At sana nga po't ma-reverse na yung trend ng epidemic sa Maynila at Quezon City. Thank you so much, Doktora.
4: Wala nga naman po. Maraming salamat din, Sir Tony and Ma'am Rita.
3: Ingat po kayo, ma'am. Salamat po.
2: Yes. Alam mo pala, naisip ko, partner, no? Di ba swimming pool, kinochlorinate mo yun para maluminis? Sabuyan mo kaya ng doxycycline ng baha, hindi, pero hindi kaya.
3: Ano yung ganun din yung effect?
2: Yung ilang toneladang sako ng doxycycline para lang, isipin mo yun, di ba? Kasi sinasabi po ni doktora, either basura or daga, pero magkakonektado yung dalawa. Kasi siyempre, yung basura, dun na pinamumugaran ng mga daga. At yung mga daga, ang nagkakalat ng bakterya ng leptospirosis, di ba?
3: Eh, kaso nga binabaha, naanod ng tubig, so kakalat din.
2: Yes. So ngayon, magde-design po si scientist Dr. Kakan and Turing ng mga tubo na dadaan po sa mga kanal at bubuga ito ng fountain ng doxycycline. It's a doxycycline fountain para lahat po ng nasa baha. Libre na. Doxycycline
3: na sila
2: shower.
3: Ipapaulit-ulit.
2: Biro lang yan, mga kapamilya. Kung kaya lang pong gawin ni Kakan and Turing yan, I would do that. Ano po mangyayari? Supreme Commander? Mission Control? What do you want to do?
3: Inabang pa natin to.
2: Pwede pa daw tayong mag-mall. Partner, pwede tayong
3: mag-mall. Ay, talaga? Mall na tayo.
2: Bakit? Sa lagay ba? Yung mga estudyante lang ba mag-mall? Kami din.
3: Sila lang?
2: Kaya kaya namin. Ipipila kami ni Partner Rica ngayon. Tapos babalik din kami kaagad. Makalipas lamang po ang ilang mahalagang paalala. Magbabalik po kami dito sa issue. Spotted! Spotted! Spotted!
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ayan! Dito si Kelly, akala ko nawala. Kelly, pasensya ka na. Natawag ka namin maaga kanina. Oh,
3: Liga, Tony, higit 300 na miyembro ng Inday Sara na Movement Philippines o ISMP Movement ang tutunga sa QCRTC Sabian September 11 para ipagita raw ang kanilang suporta kay Vice President Sara Duterte sa arraignment nito sa Kasong grave threat. Ibinahagi ito ng founder ng grupo na si Daniel Nobleza kanina sa sinagawa nilang General Assembly sa San Juan City. Unang iniulat na naglagas nga ng piyansa na 350,000 pesos ang Vice Presidente noong Sabado, September 5 para sa tatlong counts ng grave threat. May mga nagtungo rin na miyembro ng Duterte Rider supporters sa QCRTC noong Sabado para ipakita rin ang suporta nila sa pangalawang pangulo. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, Indiana.
2: Maraming salamat, Kelly Cordero.
4: Estudyanteng Indian na nasa GIP matapos dukutin ng mga kalahing ka-eskwela.
2: Eskwela?
4: Sa Las Piñas City, narito ang kumpirmado, siguradong balita ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
5: Tony at Rica, arestado ang limang Indian na pawang mga suspect sa kidnap for ransom sa kanilang schoolmate na isa ring Indian. Ayon kay AKG Director, Police Brigadier General Edwin Valles, noong Webes ng nakaraang linggo, dinukot ng mga suspect ang biktimang Indian medical student sa kaniyang apartment sa Las Piñas City. Biyernes nang i-report siyang nawawala ng kanyang kapatid, makaraang makatanggap ng mensahe mula sa mga suspect na nangihingi ng ransom na 250,000 pesos. Nagbayad ng tinatayang kabuuang 202,000 pesos ang na-ransom ang pamilya ng biktima sa mga suspect, pero natisod sila ng mga otoridad habang tinatangka nilang kunin ang ibinayad na pera ng pamilya ng biktima. Lumabas sa investigasyon na mga siga umano ang mga suspect sa kanilang paaralan at nang bibiktim at nangingikil ng kanilang mga kalahi. Tinangka umanong kunin ng mga ito ang crypto account wallet ng biktima, pero tumanggi siya kaya dinukot nila ito. Na-inquest na ang mga suspect habang kinakailangan namang operahan sa tenga ang biktima matapos magtamo ng injury dahil sa ilang beses na pananampal ng mga suspect. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Marlene, konting katanungan lang dito, no? Mga estudyante din itong mga...
4: Nangindap.
2: Oo, so ilang taon na itong mga range ng edad nila?
5: Batay doon sa naging report ng anti-kidnapping group, Rica, age around 24 to 26 years old. itong limang suspect na schoolmate na itong victimang Indian na dinukot siyaan.
4: Schoolmate meaning mga medical student din sila.
5: Oo, kasama nila ka-eskwela sa school at pa mga estudyante rin ang mga ito.
2: Pero okay. First time sila na nag-kidnap.
5: First time na nag-kidnap.
2: Nila, pero, bully daw eh, di ba?
5: First time na nandukot, pero Rica, ang sa report ng AKG, sila ay talagang nangihikil doon at namibiktima na kanila mga ka-eskwelang Indian national debt.
4: Mahilig mga extortionist.
5: Oo.
4: Ayun. So ano, madedeport ba itong mga to?
5: Sa ngayon, na-inquest na at hinihintay pa kung ano yung magiging desisyon. Pero may possibility kasi I understand parang kailangan muna nilang i-serve yung hatol sa kanila dito bago sila ipa-deport sa kanilang bansa.
4: Ay, tama. Pupunta ng India si Pangulong Marcos Jr. next week. Sama niya na.
2: Sama na
4: yan. Si Marlene.
2: Huwag, ginaipis nga yan si Marlene isang araw.
4: Ay, oo nga pala. Kamustahin natin na yung pet cockroach ni Marlene sa spot report.
5: Si Antonio.
2: Si Antonio.
4: O talaga, kapangalan ko pa.
2: Hindi sinasadya.
4: I like the pet cockroach is my pet name. May pet name.
2: Antonio.
4: Antonio. Baso siya lang pangalan ng cockroach mo, Marlene.
2: Oo, successful siya.
4: Antonio.
2: Oo, magkakaroon ng career in life.
4: It is a very Hispanic name. Alam mo, kapag Hispanic, hindi siya cockroach.
2: Ano na?
4: Cucaracha.
2: Cucaracha.
4: La cucaracha. Because that is the Hispanic name of the cockroach.
2: Idol ka talaga nun. Andito siya sa trabaho mo eh. Gusto rin niya maging broadcaster.
4: Yes. Ayaw niya maging EP. Gusto niya maging EPs. Hindi siya executive producer. Ipis siya, hindi siya ipi. Maraming salamat!
2: Thank you, Marlene. Ingat!
4: Marlene and Kelly's. Ano mangyayari, Supreme Commanders? Dahil ang sabi nyo, meron pa tayo makakausap na isa pang guest. Dahil 6660 na. Inihintay ko na naka-standby. Wala naman.
2: Dito muna tayo kung wala pa. Mamaya siguro mangyayari? Makakausap na natin yung mananalo. Dun sa ating 1,000 petot.
4: Wala atang tumawag.
2: Ako na lang. Handang-handa po akong tumanggap ng 1,000 petot.
4: Hindi, pero tatanungin ka muna. May question
2: dapat
4: of the day.
2: Dapat malaman natin yung question of
4: the day. Okay, first of all, what is the question of the day?
2: Pinlay natin yan kanina, partner. Pinlay natin in between. Hindi ko alam ngayon eh. Hindi ko narinig. Nasa gitna yan ang ating commercial. Tapos pag narinig nila yun, sasagot na sila. Magte-text na sila.
4: Okay.
2: At pag may napili tayo, ating tatawagan yan.
4: What is the question of the day, Supreme Commander? Can you refresh? Can you refresh the memory and read back the notes of the stenographer? Ayaw mag-read back ng notes yung ating clerk of court, who is patient zero, biohazard man. Ang tanong na maaaring makapanalo ng tumataginting na 1,000 pisong premyo ay eto, tatawagan pa lang po natin ano yung pong ating
2: Wainer?
4: Contestant. Siya po ang ating contestant of the day. Si Ken Don ang kasalukuyang pong
2: magdadayal. Alam na ba niya? Meron na ba? May nakuha na ba sila?
4: I-dial mo. I-dial. Diba? Pag sinabi mo kasi i-dial mo, hugis dial kasi talaga yung...
2: Yung bilog.
4: Yung para sa telepono.
2: Oo.
4: Ngayon kasi parang hindi na pwedeng i-dial kasi hindi mo naman din na-dial ang cellphone. Ngayon, ano ba? Ipindot mo?
2: Parang nasanay na tayo sa dial eh.
4: Pag sinabi mo lang i-dial mo.
2: Diba? Lumalabas kasi yung mga stock knowledge na ganyan, partner.
4: What is?
2: Sa yung mga i-dial na dial, yung pabilog pa natin.
4: Rotary
2: na,
4: dial.
2: Rotary dial phones, yes, diba? Edad lumalabas dyan.
4: Lalo naman dun sa mga broadcaster na sinabing, kami po ay nasa 630 kHz sa inyong pihitan.
2: Pihitan.
4: May ganun pa ba? May talapihitan pa ba? Kahit siguro si Boss Peter, wala nang talapihitan.
2: Kaya iniikot.
4: Kaya na digital na lahat eh.
2: Meron pa tayo yung mga maliliit na transistor radio.
4: Pero yung sa mga nakikinig ngayon sa atin, siguro naman, hindi na talapihitan.
2: Kasi nasa tayo.
4: Either
2: nasa
4: sila
2: yung
4: nakikinig na sa kanilang YouTubes or kung meron man silang radio, Baka radyo po yun na talagang transistor na digital.
2: Digital na.
4: Oh, madaming ganun yan. Ha? Pag nag-add to cart ka, mayroon pang mga ganun.
2: Mm-mm.
4: In fact, sinasabi nga nila, kailangan dun sa go bag mo may transistor radio.
2: Ha? Tama nga. Pero alam mo, what's weird? Uh-huh. Walang phone, walang sa cellphone. May
4: FM
2: app?
4: Lang.
2: FM lang.
4: FM lang ang nandun
2: dun
4: sa... So ready
2: shortwave.
4: Na ang ating pong contestant.
2: Oo.
4: Dahil po siya ang ating pong magiging contestant today,
2: mm-hmm.
4: ay may pagkakataon po no, na manalo ng 1,000 pisong papremyo kung makukuha po niya yung tamang sagot sa ating question of the day, sa ating May Money Ka sa DZMM Proto. At ngayon ay papasok natin. Nasa linya na ha. Nasa linya na.
6: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
4: Actually, that kahapon sa NAPSI, yun ang sinabi nila eh. May money ka. Kasi si Manny Pacquiao. May money ka!
2: May money sila
4: doon. Sa National Anti-Poverty Commission. Ito, hindi naman po itong solution sa poverty.
2: Uh-huh.
4: Pero hindi po biro ang 1,000 piso ngayon, mga kapamilya. Papasok na po ang ating contestant today, si Melissa Mendoza ng Binondo, Maynila. Hi, Melissa. Tony and Rica, live ka ngayon.
7: Hi po. Good evening po.
4: Hi. Good evening din po. Hi.
2: Handa ka na ba manalo ng 1,000 pesos, Melissa?
7: Yes po. Salamat po.
4: May paggagamitan ka na ba kaagad, Melissa, sa iyong 1,000 pesos?
7: Tama-tama po pang anniversary namin ng asawa ko ngayon.
4: Oy! Anniversary niyo pala!
2: Congratulations!
4: Shout out naman tayo kay Mister. Ano pangalan ni Mister?
7: John Mendoza po.
4: John Mendoza.
2: John and Melissa.
4: Parang artistahin yung mga pangalan.
2: Ayan.
4: John and Melissa Mendoza. Pang ilang anniversary na ito, Melissa?
7: 31 po.
2: Wow! Ang tagal! Congratulations,
4: magandang,
2: ma'am.
4: Magandang numero yun.
2: May
4: 31.
2: Secret na.
4: Alright, so sige. Para may pangdagdag po tayo sa ating 31st lang,
2: yes.
4: Sorry. 30, in advance ko na. 31st wedding anniversary. Ito po, ah, Melissa. Ang kailangan niyong sagutin na tanong, sino ang kasalukuyang kalihim? Sino ang secretary ng Department of Public Works and Highways? Bibigyan kita ng tatlong pagpipilian na sagot. Letter A, si Vico Soto. Letter B, si Claire Castro. Letter C, si Vince Dizon. Alon ang pipiliin mong sagot?
7: Letter C, Poppy.
4: Letter C, tama ba ang sagot ni Claire? Melissa.
2: Melissa.
4: Oy, galing! Tumpak!
2: Congratulations,
4: Vince
2: Melissa.
4: Dizon is the correct answer, Melissa. So, ikaw ay napalad na nagwagi ng 1,000 piso. At ito po ay sa pamamagitan ng May Money Ka sa DZMM promo. Paano, sino ba ang tatawagan ka?
2: Mm-hmm.
4: Ayan. So, Melissa, abangan mo ang tawag po ng ating DZMM staff.
2: Kung paano mo makukuha ang iyong 1,000 pesos.
4: Gusto mo ba, Melissa, nakamaleta ito o hindi? Pwedeng hindi na. Wag na lang. Oh, sige, so wag nang imaleta, wag nang i-deliver kay Melissa ng Maleta Boys. Pero tatawagan ka kung paano mo makukuha ang iyong 1,000 pesos. Melissa and John, happy anniversary muli at congratulazione.
7: Thank you po.
4: Thank you po.
2: Sabi
4: po ni Tita Winnie, thank you po. Ah, may oras pa ba tayo para sa ating susunod na guest? Mukhang wala na, partner.
2: Oo, parang, 23 na.
4: Ipagsa
2: bukas na lang natin.
4: Possibly, yes.
2: Oo,
4: no?
2: Oo.
4: Kung tatanggapin pa niya yung tawag.
2: Tama. Natin. Paano kaya yung 1,000 na maleta, partner? Baka barya naman na yun kung puro isa, kung 1,000 at imamaleta mo pa. Ang bigat na nun.
4: Sige, ano na lang.
2: Coins.
4: Wallet na.
2: Oo.
4: Wallet boys. Parang ang pangit pakinggan. May maleta boys na downgrade, naging wallet boys.
2: Oo.
4: Kakawawa naman.
2: E-wallet boys.
4: E-wallet
2: ang pangit
4: boys.
2: Din. Walang dating
4: crypto lalo. Boys. Sige, grabe. So anyway, pagpapabukas na lang po namin yung isa po sana namin panauhin. Kakamustahin sana natin yung lagay ng 14 na tripulanteng Pilipino partner.
2: Tama.
4: Na nakauwi na kagabi mula po sa I think Oman sila
2: sa Oman,
4: muna dinala.
2: Yung...
4: Dahil po sila ay nirescue dun sa kanilang Saudi tanker na inatake po sa Strait of Hormuz na nasa kasamaang palad, may dalawa po silang kasamahan na nasawi.
2: Oh, at maganda rin makausap natin si Sec Hans Partner kasi nakausap namin yung pamilya ng isa sa mga nasawi. Hindi nila alam kung ano nangyari. So they're actually asking for verified reports dun sa kanilang pamilya para naman malaman nila yung detalye. Ayan. So, bukas na lang po 'yan dahil hindi natin
4: actually lilipad ata alam ko si Sec Hans Leo Kakdak pa Dubai.
2: Mm-hmm.
4: Dahil ang balita ay makikipag-meet siya dun sa mga official ng shipping company ata dahil may opisina dun ano. At para nga alamin dun kung ano na resulta ng sariling investigasyon nila dun sa pangyayari. Kasi hindi na nga pumalino mga kapamilya kung yung po bang barko, yung Sea Deer, ay nakatama ng floating mine, yung sea mine na tinatawag, or kung ito ay tinira ng missile.
2: Mm-hmm.
4: Hindi pa rin humalinaw eh. Basta natinamaan daw ng unknown
2: projectile.
4: Mm-hmm. So, kahit papaano, hindi rin masabi saan nang mula yung projectile. Kasi maaring yung Iran din ba ang nagpalipad o yung mga Houthi rebels sa Yemen, may ganun-ganun pa. Pero bago po tayo magwakas sa ating programa today, tanggap po muna tayo ng
8: DZMM Radio Patrol Flash Report!
4: May Flash Report si Radio Patrol Steve Ra. Steve!
9: Tony, ibinasura o pinawalang bisa ng Korte Suprema ang desisyon ng Sandigang Bayan noong November 9, 2018 na naghatol kay dating First Lady Imelda Marcos para sa 7 bilang ng graft. Ito matapos pagbigyan ng Korte Suprema ang apela ni dating First Lady Marcos. Ayon sa 50 pahin ng desisyon ng Supreme Court First Division na isinulat ng Associate Justice Rodil Zalameda, acquitted o pinawalang sala si Marcos dahil hindi sapat ang ebidensya ng prosekusyon para mapatunayan ang kanyang guilt beyond reasonable doubt, kaya siya ay dapat mapawalang sala. 2018, inatura ng Sandigang Bayan si dating First Lady Marcos ng pagkakasala sa 7 bilang ng graft kaugnay ng illegal na paglalagak na pinatayang $200 million sa mga pribadong foundation sa Switzerland noong dekada 70. Pinatawan din siya ng Sandigang Bayan ng pagkakulong na mula 6 na taon at 1 buwang hanggang 11 years sa bawat isa sa 7 kaso at habang buhay na pagbabawas sa paghawak ng anumang posisyon sa gobyerno.
4: Steve, sorry Steve, bago tayo magtapos. So ano naging basihan ng Korte Suprema kung bakit binasura nila?
9: Base sa Supreme Court ay walang sapat na ebidensya yung prosekusyon para mapatunayang guilty itong si dating First Lady.
4: Walang sapat na ebidensya. After all these years, walang sapat
9: pero
4: na ebidensya.
9: Tony, ito ay First Division pa lamang. Pwede ba itong dalhin sa unbank.
4: So may chance pa na unbank, pero ano naman ang inaasahan din natin, di ba? Kung sakasakal,
2: sila din naman ang
4: sasalungat ba yung unbank doon sa division nila. Anyway, so sige, kukuha tayo ng mga reaction na patungkol dyan sa desisyong yan. Lalo't matagal na, no? Di ba? Na inaasahan nga na yung mga kaso against yung mga Marcos noon, dahil ito ay mga inihain sa kanila ng mga Presidential Commission on Good Government, isa-isa nang
2: nalagas.
4: Nawala. Sige. Maraming salamat, Steve Raz. At bago tayo matapos mga kapamilya, ay babati muna tayo ng mga birthdays. Today, happy birthday kay
2: Lyra Imperial.
4: Hindi, doon nasa likod mo.
2: Yung mama ni JP yan, si Ma'am Avelina Pasawa.
10: Mama yan.
2: From JP Pasawa.
4: I see. Yeah. At tapos si happy birthday daw kay Father, mas malayo siya.
2: Father.
4: Sabi ko Father, mas malayo. Father Joel Sabalya ng parokya, kura parokyo, paroko ng St. Joseph the Worker Parish. Tapos nasa listahan mo, partner.
2: Si Charlene Francisco.
4: Karen Ann Torres.
2: At si Melissa Sebastian.
4: Happy birthdays, Uzi.
2: At batiin mo na rin si Kabalen Sose mo, Gasmin, dahil hindi mo siya nabati. Ako lang ang bumati
4: kahapon,
2: sa kanya.
4: Kahapon, Kabalen. I hope you had a good birthday. Siyempre naman, lagi ka namang nakakatanggap ng pagbati. Pero pag wala si Kakan and Turing, si partner Rika naman ang bumabati. Siyempre naman. And titingnan ko lang ako. Mabilis kung meron pa tayo iba pa mga nakakalimutang batiin. Tayo ay I cannot find anyway.
2: Sige. Wala kang friends no and birthdays ngayon.
4: Medyo lumaktaw sa aking listahan. Anyway, so bago tayo magtapos, sige, thank you so much mga kapamilya dahil po ang sinasabi po ni Kakan and Turing, abangan nyo aking bagong theme music pero available on Spotify and YouTube Music. Hanggang bukas po, Kakan and Turing, Tony Velasquez.
2: Ika laso po yung nakasama. Ingat ka pamilya, Mulan.
4: Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV Patrol! Susunod na. Hanggang bukas po. Ingat po kayo. Bye-bye.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa akyat bahay, sa pool, sa CCTV. Ang naging regular na pagbalik na isang lalaki sa isang salon sa Kamuning, Quezon City, hindi para magpagupit, kung hindi para magnakaw. Sa huling panluloob ng suspect, inabangan na siya ng mga biktima at agad na isublong sa mga otoridad. Nagpapatrol, Michael Delizo.
2: Sarado pa ang salon na ito sa Barangay Kamuning, Quezon City nang dumating ang isang hindi inaasang bisita madaling araw nitong Lunes. Winasak niya ang kisame at saka nagladlad ng pinagdugtong-dugtong na tela para makababa. Agad niyang pinunteriyang patayin ang CCTV. Hindi nakita sa CCTV ang sunod na pangyayari pero pinaniniwala ang tinangay ng lalaki ang 5,000 pisong kinita ng salon sa kahera. Hindi pala ito ang unang insidente na nilooban ng lalaki ang salon.
3: Kinabahan ako, tinan mo, laki ng kaba ko nung nakita ko, may tao! Sabi ko, wait! Ayun na!
2: Pinasok na niya ito noong August 9 at dumaan pa ang lalaki sa likod ng salon at sinira ang nooy kahoy na pinto. August 21, sinira din ng lalaki ang kisame ng salon at tumalon mula sa itaas.
4: Nawawala siya, lumalayo sa pag na ano, pagnakaw siya.
5: Oo. Pero nire-report niyo?
4: Nire-report naman po sa barangay, sa pulis. Taka dito rin siya, madalas dito nagtatambay sa harap namin.
2: Pero sa huling insidente, nakatutok na sa CCTV ang kaanak na may-ari ng salon, kaya mabilis na nai-report sa barangay at pulisya ang insidente.
5: Bakit siya gising nun?
4: Napakiramdam niya kasi na ano, na pasukin yung parlor.
5: Nakakausap niya sa yung suspect?
4: Kachat lang.
5: Kachat?
4: Sa messenger. Na kumari ng papalabas namin yung jowa para malaman namin kung nasan siya.
2: Nahuli ang suspect na nagtatago sa kisame sa kalapit na unit ng salon.
6: Nilalugog namin yung ano yung salon and natagpuan namin siya dun sa second floor ng ano ng building na yon.
2: Nabawi rin sa suspect ang perang ninakaw.
7: Sana po patawarin po ako. Mapatawad kasi nagutom lang ako eh.
2: Pinatibay na ng salon ang kanilang kisame at pinalitan na rin ng bakal ang gate sa likod nito para hindi na muling manakawan. Nakulong naman na ang suspect na naharap sa kasong robbery. Michael Delizo, ABS-CBN News.
1: Timbob ang dalawang lalaki dahil sa pagtangay ng electric

0: po siya. Kita ko po doon sa mismo pinagparkingan ko, nawawala. Tapos yung parking attendant po na nandun, tinanong ko po kung nasaan. Sabi niya, akala niya po is kinuha ko po para i-charge.
1: Naibenta pa online ng mga sospek ang ninakaw na e-trike sa halagang 14,000 piso pero agad na na-recover at naibalik sa may-ari ang sasakyan nitong Martes. Paliwanag ng mga sospek na pag-utusan lang sila ng mga kasabwat na ibenta ang sasakyan.
2: Kaya lang po ako, makaibigan. Kaya mo mapatawad niyo po kami. Hindi mo po akalain na pa kami sa ganito eh.
3: Ibenta lang po sa amin sa online. Sana po kumukuna po siya para hindi na rin po kami mahirapan ng ganito.
1: Nakumpiska rin ng pulisya ang isang puting e-trike na ginamit umano ng mga sospek at kanilang grupo sa pagnanakaw.
4: Itong dalawang suspects may record na previously. Related din sa modus nila na carnapping din. Same din, same modus yung pagnanakaw din ng e-trike. So yung pagnakaw kasi doon sa e-trike na to, dalawa lang sila. Pero lumalabas na grupo sila, lumalabas na apat.
1: Nakakulong na ang mga suspects sa Malati Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa New Anti-Carnapping Act of 2016. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
5: Sugatan ng isang college student matapos upakan ng hindi pa nakikilalang lalaki sa Tabuk City sa Kalinga nitong Lunes ng gabi. Sa kuha ng CCTV, naglalakad ng biktima sa gilid ng kalsada sa Barangay Bulanao nang lapitan ng motorsiklong may sakay na dalawang lalaki. Bumaba ang nakaangka sa motor at pinagsusuntok at pinagsisipa ang estudyante. Tumakbo pala yung biktima pero sinundan pa siya ng lalaki. Agad ding tumakas sa mga suspect. Ayon sa kaanak ng biktima, hindi nito kilala mga suspect at hindi rin niya alam kung bakit siya binugbog. Desidido silang kasuhan ang mga suspect.
6: Naglabas ng bagong wage order ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board para tumaas ang sahod ng mga minimum wage workers. Pero hindi ito ikinatuwa ng ilang grupo dahil mas mababa ito kumpara sa naunang wage order na nakabinbin pa ang pagpapatupad. Nagpapatrol Jackie Pascual.
7: Kalilipat lang ni Naima ng trabaho sa Metro Manila mula probinsya para sa mas malaking minimum wage sa NCR. Sa susunod na linggo na siya magsisimula bilang sales promoter at umaasa siya na mapatupad na ang ipinangakong wage hike.
8: Okay naman po siya kasi at least meron pong dinagdag sa sahod po. Kasi sa taas din po ng presyo ng mga bilihin. Pero mas okay pa rin po kung mas ma-implant po yung 85 pesos po.
7: Nakabinbin pa ngayon sa korte ang Wage Order 27 na magdadagdag sana ng 85 pesos bawat araw sa minimum wage. Kaya naglabas ang NCR Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng bagong Wage Order 28 kung saan 60 pesos na ang dagdag sa sahod kada araw. Hindi ito ikinatuwa ng Trade Union Congress of the Philippines kasi dapat anya yung 85 pesos na dagdag ang ipatupad.
9: Para bang binubura nito, nalabag sa batas po yun, ha? Diminution of benefits po yun. Yung nangyayari na binubura niya yung karapatan na ng ating mga manggagawa dun sa Wage Order 27. Parang mismong dole na po yung sumuko dun sa wage order number 27.
10: Hindi nyo ipapatupad yung...
7: Kahapon, naging mainit ang pagdinig ng budget ng Labor Department matapos sitahin ng ilang mambabatas kung bakit hindi pa naipatutupad ang 85 pesos na aumento sa sahod. Ayon kay Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando, Office of the Solicitor General na mismo ang nagsabi na walang pumipigil na ipatupad ang dagdag sahod. Ito rin ang iginiit ng TUCP na may basihan naman na ipatupad na ito.
9: Mismong Office of the Solicitor General na abogado ng dole ang nagsabi sa Pasig RTC Branch 152, wala na pong pumipigil o humahad lang sa patuloy na implementasyon ng NCR Wage Order number 27.
7: Sinusubukan pa ng ABS-CBN na kunin ang pahayag ni Solicitor General Darlene Berberabe. Para kay Labor Secretary Francis Tolentino, gumawa ng bagong Wage Order 28 dahil wala pang desisyon ang korte sa unang Wage Order 27.
11: Habang hinihintay po yung husgado, hindi naman po makakahintay yung ating mga manggagawa. Kaya binibigyan na po sila ng wage board ng karagdagang aumento.
7: Ayon kay Tolentino, kahit sa unang wage order, 60 pesos pa rin naman ang ipatutupad na taas sahod ngayong taon at sa susunod na taon na ang 25 pesos. Para naman

0: sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, grupo ng mga maliliit at medium-sized na negosyo, susundin nila ang wage order. Pero aminado sila na mahihirapan sila. Posible anya magtaas ng presyo o mas kaunti ang hiring dahil hirap rin ang mga maliliit na negosyante.
1: Susunod kami, pero masakit. There will be price increases, I don't know how much percent. But definitely the businesses will not be able to absorb the 60 pesos. They will have to pass this on somewhere down the line.
0: Sa ngayon, nakapaghain na ng motion for reconsideration sa Pasig RTC si Tolentino para subukang maalis ang TRO at maipatupad ang 85 pesos wage hike o wage order 27. Wala pa rin detalye kung pinal na at kung kailan maipatutupad ang bagong wage order 28. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
2: Nagdulot ng abala sa ilang estudyante at magulang ang biglaang pagkansela ng pasok sa mga paaralan sa Metro Manila dahil sa mga pagbaha at pag-ulan na dala ng habagat ngayong Miyerkules. May paliwanag naman ang Metro Manila Council tungkol sa pagsuspinde ng klase ng mga local government unit. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
3: Baha ang bumungad sa mga motorista, empleyado at mag-aaral sa Maynila matapos ang walang humpay na buhos ng ulan Miyerkules ng umaga. Nagkansela ng klase sa lahat ng antas ang pamahalaang lungsod, pero karamihan sa mga estudyante inabuta na ng suspensyon sa kani-kanilang paaralan. Tulad ni Althea, na wala nang nagawa kundi lumusong sa baha pa uwi.
4: Nag-exam kami, next exam po. Siguro mga bago po mag-8, doon po namin nalaman na ay suspension na pala. Mas maigi po na sana maaga yung announcement kasi yung mga estudyante na hihirapan po mag-commute ngayon po na bahana po.
3: Kanya-kanyang diskarte na ang mga estudyante sa gitna ng masamang panahon. May ilan na nagbao na ng pambalot sa paa.
5: Alam ko naman pong bahain sa Manila, so dinala ko na po para sure. Na medyo nakaka-disappoint lang po na late po lagi yung suspensions na nagaganap.
3: Napasugod naman sa paaralan si Mary Joy para sunduin ang 16 anyos na anak na nagpapagaling pa ng sugat sa kanyang paa.
6: Bawal kasi siyang lumusim sa baha kasi yung operado kasi yung paa niya. Kaya sabi ko sasunduin ko na lapit po ng baha eh.
3: May libreng sakay naman ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department para sa mga stranded na commuter mula Taft Avenue patungong Espanya Boulevard. Nagsagawa rin ang manual declogging sa kanto ng Taft at UN Avenue para mabilis na humupa ang baha. Sa Navotas, sabay-sabay ring nagsiuwian ang mga mag-aaral nang magdeklara ng suspensyon ng klase.
7: Kasi po ma'am, yung iba sa amin po naglalakad papunta ng school, tapos yung iba po walang payong.
8: Nadismaya, syempre, kasi ayun nga dahil nga sinipagan po namin pumasok, tapos pumasok po kami malakas yung ulan. Pero ayun, later on nag-suspend din ng klase.
3: Bago magtanghali, maganda na ang panahon at hupa na ang baha sa mga lugar sa Metro Manila. Paliwanag naman ng Metro Manila Council kaugnay sa bigla ang suspensyon ng klase sa mga paaralan, nakabase umano ang lahat ng desisyon ng LGU sa weather forecast mula sa PAGASA at umaga na rin ang itaas ang forecast sa orange rainfall warning.
9: Ang katotohanan ay wala naman pong anumang rainfall warning before 6:30 a.m. this morning. Wala rin naman pong rainfall warning last night at wala rin naman pong ulan last night at early this morning. Unlike in previous cases po, no, bakit kami maaga nagsususpend sapagkat tuloy-tuloy na po yung pag-ulan.
3: Sa kabila nito, patuloy naman ang apela ng mga estudyante at magulang na mas maging maayos na ang sistema ng kanselasyon ng klase para iwas perwisyo. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
10: Muling iginiit ng Office of the Ombudsman ang pagtutol sa hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na manatili sa ospital. Handa naman ng PNP General Hospital na tanggapin si Romualdez sakaling ipalipat siya doon ng korte. Live mula sa San Juan City, nagpapatrol si Karen De Guzman. Karen, ano na ang update sa kalusugan ng dating speaker?
11: Bernadette, ayon nga doon sa inilabas ng medical bulletin ng PNP, natapos na yung mga tests o yung diagnostic procedure kay dating House Speaker Martin Romualdez na nagpapagamot pa rin gayon dito sa pribadong ospital dahil sa ilang kondisyong medikal, kabilang na yung kanyang sakit sa puso at high blood. Isang regular na kwarto na may single bed, sariling banyo, air conditioner at sa pinto ay may rehas. Ito ang inihandang tutuluyan ni dating House Speaker Martin Romualdez sakaling aprubahan ng korte ang paglipat niya sa PNP General Hospital sa loob ng Camp Crame. Ayon sa PNP, walang special treatment na ibibigay sa dating mambabatas.
12: Wala po dito yung executive suite, yung mga special rooms. Rooms are rooms. So, ordinary rooms. I-request po natin that he be transferred to the PNP General Hospital. So, we have already done the initial preparations.
11: Batay sa medical bulletin ng PNP ngayong Miyerkules, natapos na mga diagnostic procedure kay Romualdez at patuloy siyang ginagamot sa pribadong ospital dahil sa dati niyang mga karamdaman kabilang ang sakit sa puso at atrapresyon. Nagpulong din ng mga doktor mula sa PNP at mga doktor ng ospital tungkol sa kondisyon ng dating speaker at ang resulta ng mga isinagawang pagsusuri. Ayon sa PNP, isinasaalang-alang ng kanilang mga doktor ang medical findings at rekomendasyon ng naturang ospital na namamahala sa pangangalaga sa dating speaker.
12: Our doctors have been coordinating with the doctors of Cardinal Santos for practicing rights para po ma-assess din natin independently of their assessment, and then they will confer for us to be able to assess if the former speaker will be able to face, physically fit to be face yung sa Sandigan Bayan po.
11: Nauna na naghain ng manifestation for hospital confinement at urgent motion for continued hospital ang kampo ni Romualdez sa Sandigan Bayan noong Lunes. Muling iginiit ng Office of the Ombudsman na tututulan nila ang nasabing motion. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, hihiling ang prosekusyon ng isang team ng government doctors para suriin kung kailangan bang manatili sa ospital ni Romualdez. At kung maaaring i-manage ang kanyang makaramdaman sa labas ng ospital, hihilingin ng mga taga-usig na agad ilipat si Romualdez sa regular detention facility gaya ng ibang mga akusado. Samantala, sinabi ng palasyo na nauunawaan nila mga komento tungkol sa tila nagiging pribilehiyo ng ilang akusadong nahaharap sa pag-aresto ang pagpapa-ospital. Pero ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat ding igalang ang findings ng mga doktor.
13: Hindi mawawala ang kritisismo. Pero hindi natin mapipigil ang mga doktor kung ano ang nakikita nilang health condition ng isang akusado. Hindi naman din maipipilit na PNP o ng pamunuan ng DILG na dalhin agad ang isang akusado na merong nasertipikahan na hindi pa dapat na tanggalin or i-remove from the hospital.
11: Iginiit din ni Castro na hindi na mahalagang tanungin ang damdamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa pagkakaaresto ng kanyang pinsan. Aniya, mas mahalaga ang hustisya at mapanagot ang dapat mapanagot. Bernadette, nananatili nga na mahigpit ang seguridad dito sa labas ng ospital. Tiniyak naman ng PNP na maglalabas sila araw-araw tuwing alas 9 ng umaga ng panibagong medical bulletin tungkol sa kalagayan ni dating House Speaker Martin Romualdez. Bernadette?
10: Maraming salamat, Karen De Guzman. Magbabalik big screen ng tambalang Kim Chu at Paolo Avellino. Ngayon pa lang, sabik na sabik ng Kim Pao fandom sa mga unang patikim sa kanilang bagong pelikula. Samantala, tuluyan na pong sinampahan naman ng kasong qualified theft ang kapatid ni Kim na si Lakham. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Ikinasabik ng fans ni Kim Chu at Paolo Avellino ang nalalapit nilang pagbabalik big screen sa pelikulang A Perfect Marriage. Noong una, patikim pa lang ang mga inilabas na larawan ng Quantum Films. Pero di kalaunay, inanunsyo na rin na sina Paolo at Kim ang mga bida. Kwento ni Attorney Joji Alonso, producer ng Quantum Films.
14: They were so easy to work with, as in, akala ko mahirapan ako. It was not an easy task shooting, considering that if there were so many storms, literally, no, yung mga typhoon na dumating, tas baha-baha, pero dumadating sila on time, they finished all their scenes, wala akong masabi. Napakaswerte kong producer.
15: Tapos na ang shooting ng pelikula pero wala pang petsa kung kailan ito ipapalabas. Hula at hiling ng fans, sana makapasok sa Metro Manila Film Festival. Pero ang tiniyak ng producer, kakaibang Kim Chu ang mapapanood dito.
14: I'd like them to see a different kind of Kim.
15: Really?
14: It's really more Kim. Kasi si Paolo has done a lot of serious roles in the past. So, it's not really new to him. But for Kimmy kasi, yung hindi siya glammed up.
15: Okay.
14: She's using glasses with the gray that she actually uses in real life. Very bare makeup. Okay. Yung ganon.
15: So, dramatic Kim.
14: Dramatic in a very natural way.
15: Tuloy-tuloy naman ang sibling drama sa pagitan ni Kim at kanyang kapatid na sila Cam matapos makitaan ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City ng probable cause o basihan para pormal na sampahan ng 124 counts ng qualified theft sila Cam. December 2 noong isang taon nang maghain ng reklamo si Kim dahil sa mga natuklasang serious financial discrepancies sa kanilang bag business. Nadiskubre ni Kim ang ilang unauthorized withdrawals at transactions mula sa corporate funds na nagkakahalaga ng mahigit 44 million pesos. Sa salaysay naman nila Cam na isinumite sa piskalya, mariin niya ang pinabulaanan ng kasong isinampa ng kapatid, pati na ang di umano'y paggamit niya sa sugal ng pera ng kumpanya. MJ Felipe, ABS-CBN News.
16: Sa pagpabalik ng TV Patrol, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, partikular ang gulay, ramdam na ng mga mamimili. Mga turista sa Boracay na bulabog sa pagsulpot ng ipo-ipo. Libreng sakay sa Love Bus. Lalarga na sa Metro Manila simula bukas ang magiging ruta. Alamin! Abangan ang iba pang mga nagbabagambalita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: Ngayong Miyerkules.
1: Dalawang araw nang nawawala yung kapatid ni Max. Patay na yun!
2: Grabe mo kayo!
3: Simula pa lang ito ng unti-unting pagbagsak ng mga Zafra.
4: Hahayaan na lang natin siya at gawin ang lahat ng gusto niya laban sa atin. Alam ko na, may mga kilala akong tao.
5: Ano ba papagawa kayo sa amin?
6: Birthday ni Rudy. Sasadyayin natin sila.
3: Mahirap ng buhay. Kumayday lang kaming huling masaya.
7: Hindi namin pinalalampas siya.
8: Ang mga tao dito kahit walang gano'ng pera, ay importante, nagmamahalan at nagtutulong dito. Kayo ng lahat ng mga tao dito.
0: Coco Martin, Singapore. 8 p.m.
9: Inamay ka pa niya sa utang niya.
10: Alam ko na pera lang naman ng habol niya.
11: Makakalusot pa ba sila kung na-corner na sila?
12: Pinabayaan ka na ni Bea. Why? Are you still protecting her?
13: Usang loob ko ito ginawa.
12: Bakit si Billy?
14: And we'll let the world know na criminal din siya.
15: Pagsabihan mo yung mga tao mo, gusto talaga nilang malaman na kung ano yung totoong kriminal.
16: Akala mo masisindak mo ako? Enjoy your freedom dahil sandali lang yan.
17: Sinento ng mami ni Rev.
0: Someone, someday. Weeknights, 8:45 p.m. Ngayong Miyerkules, sasambulat ang mga sikreto.
18: Gusto mo nang talikuran ang lahat ng mga pinagpaplano natin, ha? Yung anumang kagandaan ng loob ang pinakita sa'yo ni Miko, ni Kiara, kalimutan mo yung lahat yun.
0: Pero magbago kaya ang puso?
19: Walang magbabago sa plano. Tuloy na, tuloy na.
20: Tutukan ang huling 4 na linggo ng A Secret in Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone, Someday.

0: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya. Pamilya, sa lahat ng panahon,
1: magkasama tayo sa bawat kwento.

0: Pumalo na sa mahigit 4 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang bagyo at epekto ng habagat. Ayon sa Department of Agriculture, inakamalaking na pinsala ang mga palayan at mga pananim na gulay. Kaya naman ramdam na ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng ilang agri-goods. Nagpapatrol Johnson Manabat.
1: 500 piso ang arawang budget ni Jane sa pamamalengke para sa pagkain ng kanyang pamilya na may 7 miyembro.
2: Konti na lang po nabibili. Kasi sa mall na po. Yung mga gulay po. Kasama na po sa umaga, tanghali, tsaka sa gabi po.
3: Kasya ba?
2: Kailangan mo pagkasyahin.
1: Ito rin ang sentimiento ni Melissa. Bagamat mas malaki ng kaunti ang kanyang budget, 1,000 piso para sa 5 miyembro ng pamilya.
4: Mahal po lahat na bilihin. Hindi pa po bumababa. Hindi katulad dati, ang bababa po ng mga bilihin. Ngayon super taas na po.
1: Kwento ng tinderang si Erica, mabibilang lang sa daliri ang nananatiling mura ang presyo sa kanilang mga paninda.
5: Ang bumaba lang po kalamansi. Gaya ng talong po, doble yung tinaas.
1: Kaya ang mga nanay tulad ni na Melissa at Jane, binadaan na lang sa diskarte ang pamimili.
6: Bukod sa Balintawak Market, isa itong Commonwealth Market sa Quezon City na kilalang bagsakan ng mga gulay, kaya kahit papaano, mas mura-mura ng kaunti sa ibang mga palengke. Pero aminado ang mga nagtitinda rito na karamihan sa kanilang mga produkto, nagmahal pa nga dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat.
1: Sa pwesto ni Erica at ng mga katabing gulayan, ang kada kilo ng talong, dumoble ang presyo ngayon sa 120 pesos per kilo. Ang dating 60 pesos kada kilo ng patatas, nasa 100 na. Nasa 150 pesos kada kilo naman ang sili at 90 pesos kada kilo ang repolyo. Pati ang carrots at sayote, may pagsipa na rin. Ayon sa Department of Agriculture, pumalo na sa higit 4 bilyong piso ang pinsala ng habagat at ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Pilandok sa sektor ng agrikultura.
7: Sa bigas, again, we do not see significant impact. We're seeing movement sa presyo, lalo na doon sa lowland vegetables dahil ang tinamaan yung Central Luzon at Southern Tagalog, di ba? Sila yung sapakbet o yung lowland vegetables. Of course, yung Cordillera na nagpo-produce ng ating upland, major producer, naapektuhan din.
1: Isa pang pinaghahandaan ng pamahalaan ay ang pinangangambahang epekto ng El Nino sa bansa.
8: Patuloy po na monitoring ng El Nino conditions at ang pagprotekta, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa ating mga agricultural products na talaga maapektuhan ng El Nino.
1: Sabi ng palasyo, inaral na rin ng National Irrigation Administration ang tamang water supply management dahil sa El Nino. Tinuturuan na rin ng mga magsasaka ng tamang teknik kung ano ang mas akmang itanim at kailan ito babagay sa panahon. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Absuelto si dating First Lady Imelda Marcos matapos katiga ng Korte Suprema ang kanyang apela sa kinakaharap na 7 counts ng kasong graft. Binabaliktad nito ang naunang guilty verdict ng Sandigan Bayan noong 2018. Ayon sa Supreme Court, bigong patunayan na guilty beyond reasonable doubt si Mrs. Marcos. Noong 2018, hinatulan ng Sandigan Bayan 5th Division na guilty ang dating unang ginang dahil sa umunoy paggamit ng kanyang posisyon sa gabinete para makapag-maintain ng Swiss bank accounts noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 1991 nang maghain ang reklamo laban kay Mrs. Marcos dahil sa umunoy paglilipat ng public funds patungo sa kanyang personal accounts sa ibang bansa.
9: May namumuro na namang dagdag presyo sa petrolyo sa Pilipinas sa susunod na linggo. Bunsod pa rin po sa palitan ng atake ng US at Iran sa gitnang silangan. Samantala, pumalo naman sa pinakamataas na level ang presyo ng kuryente sa Visayas at Mindanao spot market dahil sa serye ng yellow at red alert. May lechonan at restaurant sa Bacolod City si Rushdie. kaya nag-aalala siya sa epekto ng araw-araw na rotational brownout. Bawas customer kasi ang epekto ng power interruption dahil nagiging madilim at mainit ang kanyang kainan.
3: Yung mga frozen goods namin na napapanis, ang kainan ko may aircon. Pag walang aircon, so mainit. So wala akong customer.
9: Pati sa bahay, perwisyo rin ang dulot ng brownout. Kaya todo apila ang mga negrense kagaya ni Rusty sa mga otoridad na solusyonan ang problema sa Visayas Grid.
3: Secretary Garin, pakitulungan mo naman kami dito sa Negros. Kawawa naman mga negosyante dito at mga consumers, estudante, lahat affected.
9: Ngayong Miyerkules, red alert na naman ang Visayas mula 1 p.m. hanggang alas 10 ng gabi dahil 33 power plants ang bagsak. Red alert din ang Mindanao ng 5 oras dahil naman sa pagbalya ng 31 planta. Git ng DOE, ginagawa ang lahat para masolusyonan ang problema pero sa September 21 pa, inaasahang mawawala ang mga alerto.
10: We make sure na mayroong papasok na capacity to address the yellow and red alerts. And also we're doing our, sabihin natin, yung policing power namin para malaman natin kung anong gagawin doon sa mga planta na hindi na talaga nag-deliver.
9: Para sa DOE, hindi lang generation o mga planta ang problema, kung hindi pati ang transmission na hawak naman ng National Grid Corporation. Limitado kasi ang nakadadaloy na kuryente sa Visayas mula sa Luzon at Mindanao.
10: For example, Luzon is limited to 250 megawatt transfer from Luzon to Visayas. So even if meron pang available capacity sa Luzon, hanggang 250 megawatt lang pwede niyang i-deliver.
9: Dahil sa sitwasyon sa Visayas at Mindanao, consumer na naman ang tatamaan dahil pumalo sa pinakamataas na level ang presyo ng kuryente sa spot market. Mahigit 9 pesos ang itinaas sa presyo ng kuryente sa Mindanao spot market, lagpas 7 pesos naman sa Visayas. Ang epekto niyan sa consumer, dagdag singil kung malaki ang kinuhang supply ng kanyang kooperatiba o utility sa spot market.
11: Sana yung pagtaas, definitely, because this is something na talagang mataas talaga yung naging presyuhan dahil ang nagsaset na ng price, yung mga mahal na planta.
9: At kung sa dulo pa ng Setyembre maayos ang problema, mananatiling mahal ang presyo sa Visayas at Mindanao spot market.
11: As long as makakadinig tayo or makaka-experience tayo or makaka-receive tayo ng advisory na may yellow alert and red alert. So, yan na yung ibig sabihin na meron talagang very thin margins sa grid natin, particularly sa Visayas, and that will result to higher prices.
9: Samantala, lalo pang lumala ang presyo ng langis sa ikalawang araw ng trading sa world market. Halos 4 na piso na kada litro ang itinaas sa presyo ng gasolina, 2.50 naman sa diesel at kerosene. May 3 araw pa ng kalakalan na pwedeng magpalobo o magpahupa sa sirit ng presyo sa world market. Pero tuloy ang resbakan ng Amerika at Iran sa Middle East. Binomba ng US ang 5 oil tanker ng Iran kasunod ng pag-atake sa warship nito. Ipinakita naman ng Iran ang nasamsam na unmanned US submarine drone sa Strait of Hormuz. Pero bukod sa gera, may ambag din sa oil price hike ang pagsadsad ng halaga ng piso sa US dollar. Ngayong Miyerkules, nagsara ang palitan sa 62 pesos at mahigit 51 centavos kada dolyar.
0: Muling binuhay ng Metropolitan Manila Development Authority ang iconic na Love Bus. Pero ngayon, mga electric bus na ang papasada at libre pa ang pamasahe. Pinungunahan po ni First Lady Liza Marcos ang inaugurasyon ng mga nasabing bus na magsisimulang bumiyahe sa Webes September 10. Mula yan, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Sakop sa rutang iikutan nito ang tanggapan ng MMDA sa Ortigas, Arcovia City sa Pasig at Eastwood sa Quezon City. Ayon po sa MMDA, makikinabang sa serbisyo ang mga pasahero sa mga lugar na bihira ang pampublikong transportasyon. Donasyon ng ilang pribadong kumpanya at LGU ang 6 na electric bus habang bibili ng 6 pang unit ang MMDA.
12: Gusto po naming ibalik yung serbisyong hatid ng Love Bus before At this time, in-improve pa po natin dahil this time libre yung bus po natin ay aircon, fully electric, so environmentally friendly siya at convenient po.
13: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, sa madaling araw at umaga lang yata, malakas ang ulan. Pareho ba ang aasahang panahon bukas at sa mga susunod pang mga araw?
14: Alam mo, Bernadette, sa madaling araw at umaga nga, kadalasang bubuhos ang malalakas na ulang dala ng habagat. Mararanasan pa ito sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil magpapatuloy pa ang pag-iral ng habagat na mas maraming bahagi ng Visayas na maapektuhan. At muli po, nakikita sa wind forecast ng The Weather Company, magkakaroon ng dalawang low pressure area sa Kanduran at silangang bahagi ng Luzon. Ang LPA po na pwede mabuo sa may West Philippine Sea ay may chance na maging bagyo sa gitna ng karagatan malayo po sa Pilipinas. Habang posibleng manatiling shallow or mababaw na low pressure area ang nasa may silangan. Gayunpaman, ahihilang po ng habagat ang dalawang weather systems na ito na magkakaroon pagdadala po ng mga paulan sa malaking bahagi pa ng ating bansa hanggang pagsapit ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas September 10, Webes sa Luzon, malalakas po ang ulan sa umaga dito sa may Occidental Mindoro, habang hanggang tanghali naman may kalat-kalat na ulan sa may bahagi ng Isabela, Pangasinan at maging sa may Central Luzon. Sa hapon meron ding aasang mag-pag-ulan dito po sa ibang bahagi pa ng Ilocos Region, habang lakas muli ang buhos ng ulan pagsapit ng gabi sa may bahagi po ng Occidental Mindoro. Kapamilya, patuloy pa rin mag-ingat dahil posible pa rin ang mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, aasahan din ang malalakas na ulan sa umaga, hapon at oras ng hapunan, lalo po sa hilagang bahagi ng probinsya. Sa Visayas, madaling araw pa lamang meron ng malalakas na mga pag-ulan dito po sa Eastern Visayas. Habang maulan naman, umaga hanggang tanghali sa Western Visayas, Negros Island Region at maging sa buong probinsya ng Cebu. Maulan muli sa may Biliran, Leyte at Samar sa hapon at malalakas ang matinding ulan ang aasahan hapon hanggang oras ng hapunan sa Maya, Panay, Guimaras at Negros Occidental. At may ilang bahagi pa ng Visayas ang pwede makaranas ng mga pag-ulan pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, may mga daraang mahina at saglit na ulan sa ilang lugar pero maaraw po at mainit sa malaking bahagi maghapon. Sa hapon ay posible yung mga daraang ulan sa ilang lugar sa Northern Mindanao at Caraga pero halos wala ng ulan sa malaking bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi. Tayo naman sa Metro Manila, maulap pa rin po at aasahan pa yung kalat-kalat ng mga pag-ulan at pinakamataas yung tsansa ng pag-ulan mula tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, sumampa na po sa 207 meters ang water level sa Angat Dam nitong Miyerkules ng umaga. 3 metro na lamang po, aabot na ito sa normal high level na 210 meters. At kapamilya, nabulabog ang mga namamasyal at turista sa Boracay Island matapos mabuo ang isang ipo-ipo o waterspout sa dagat nitong Lunes ng hapon. Nakuhanan ni Bayan Patroller Ryan Digan Gaitano ang pagkilos ng ipo-ipo mula sa laot hanggang mapunta ito sa direksyon ng White Beach. Lumapit ito sa ilang paraw, maging sa tanyag ng Willis Rock hanggang sa tuluyang maglaho. Nabubuo ang ipo-ipo kapag may severe thunderstorm. Wala namang naiulat na nasaktan o nasirang ari-arian dahil sa ipo-ipo. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
0: At susunod, 14 na Pinoy seafarers na nakaligtas sa tanker attack sa Strait of Hormuz. Nakauwi na. At mangingisdang nahulog sa dagat sa Antique na sagip. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: white
2: two.
1: Rose papaya. Finish kulit and glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Alam mo, masisindak mo ako. Enjoy your freedom dahil sandali lang yan. Sinento ng mami ni Rev.
9: Someone Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
10: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.
11: Isang amang nasadlak sa malupit na tadhana, lalo pang ilulubog sa mabigat na trahedya. Ang kanyang anak, pinuntirya, binitag, pinaslang at sinunog.
12: Hinila ko yung paa para mailayo doon sa apoy. Wala pa rin. Hinila ko ulit, binaliktad ko. Tapos nagkuha ko ng mga kalto na maliliit.
13: Kilala ko yung sapatos ng anak ko. Ako, anak ko to. Yung hita pa lang yung binti ng anak ko, yung paggamit niya ng medyas. Anak ko to, sabi ko, sapatos pala niya, anak ko.
11: Karumaldumal na krimen, bibigyang katarungan.
14: Mapapatanong ka na lang kung sino kayang huling nakasama nito at kung sino yung nagdala sa kanya dito.
11: Panoorin na ang bagong episode ng Soko, Scene of the Crime, operative ngayong Sabado, September 12, alas 5 ng hapon.

0: Sinagip ng isang naka-off-duty na tauhan ng Philippine Coast Guard ang isang mangingisdang nahulog sa kanyang motorbangka sa dagat na sakop ng Caluya, Antique nitong Martes. Sakay po ng isang passenger vessel si Petty Officer 3rd Class Darin Eulogio galing sa kanyang trabaho sa Coast Guard Station sa Occidental Mindoro nang makita nila ang senior citizen na mangingisda na humihingi ng tulong. Agad namang tumalon sa dagat si Eulogio para sagipin siya. Napag-alamang nalaglag sa dagat ang mangingisda matapos umanong hampasin ng malalaking alon ang kanyang bangka. Nasa mabuting kondisyon na ang mangingisda. Pinuri naman ng PCG ang kabayanihan ni Eulogio.
1: Sakto, pagda ng barkong sinasakyan namin, nakita siya ng passenger. Hindi niya yung binalikan, inikutan. Ako po yung tumalon, sir. Humanitary concern. Tsaka sa trabaho na rin po, sir, kasi yung Philippine Coast Guard is saving lives.
0: Nakauwi na po ng bansa ang 14 na Pinoy seafarer na nakaligtas sa pag-atake sa lula nilang oil tanker sa Strait of Hormuz. Pinoproseso na rin ang agarang pagpapauwi ng 12 ng 2 Pilipinong nasawi sa insidente. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
2: Ligtas na nakabalik na sa Pilipinas nitong Martes ng gabi ang 14 na Pilipinong tripulante ng isang oil tanker na inatake sa Strait of Hormuz noong August 31. Sinalubong sila ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration sa NAIA Terminal 3.
3: Nasa mabuti silang kalagayan. Sila ay unharmed, relatively unharmed, ligtas. At ngayon ay handa ng makataupalad, makapiling ang kanilang mga pamilya. Overall, they are in good spirits.
2: Agad silang binigyan ng financial at medical assistance. Handa rin silang isailalim sa psychosocial intervention kung kinakailangan, lalo't dalawa sa kasamahan nilang Pinoy ang nasawi sa insidente.
3: Ang tagubili ng Pangulo ay pangalagaan, take care of the families, exact words po ng ating mahal na Pangulo.
4: Napaka-importante ng suporta para din sa pamilya ng ating mga seafarers, lalong-lalo na po. Nakikiramay din po tayo, part of the Overseas Workers Welfare Administration, sa pamilya po ng 20 pumanaw na ating mga kababayan.
2: Sa ngayon, iniimbestigahan ng gobyerno ng Pilipinas ang insidente at kung may pananagutan ang manning agency ng barko. Giit ni Kakdak, mahigpit na ipinapatupad ang regulasyon para sa kaligtasan ng Pinoy seafarers na tumatawid sa high-risk areas tulad ng Strait of Hormuz.
3: Alam natin na halos 2,000 tripulanteng Pilipino na ang naka-exit sa Strait of Hormuz. At siguro yan ang kinalang sinasandalan, naasahan na makakalabas sila ng ligtas. Para sa mas maigting pang mga regulasyon, inaantabayan na natin yung latest security assessment from the DFA and the DND.
2: Inaasahan namang maiuwi mula sa Oman ang 12 Pinoy na nasawi sa susunod na linggo. Samantala, patuloy ding minomonitor ng DMW ang 4 barko na napaulat na inatake sa Northern Black Sea. Kinumpirma ni Kakdak na ligtas ang 82 tripulanteng Pilipinong lulan ng mga barko at inaasikaso na ang kanilang agarang repatriation. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Nasabat ng mga otoridad ang halos 1 bilyong pisong halaga ng hinihinalang ipinuslit na sigarilyo sa magkaugnay na operasyon sa Pampanga at Bataan. Ayon kay PRO3 Director Brigadier General Jess Mendez, nagsimula ang operasyon nang maharang ang isang wing van sa Mabalacat City, Pampanga. Sinasabing 10 araw na itong nakaparada sa isang resort at hinintay lamang ng mga operatiba na may kumuha nito. Sinundan nila ang nasabing van hanggang ito'y dumiretso sa isang pribadong pier sa Mariveles, Bataan, kung saan naharang naman ang nasa 15 container ng mga hinihinalang smuggled na sigarilyo. Sa paunang estimate, aabot sa 960 million pesos ang halaga ng kontrabando. Inaalam pa ang mga taong nasa likod ng ilegal na operasyon.
6: na tayong inuulan dito sa Metro Manila. Ano kayang masarap na ihain sa pamilya kapag ganitong panahon?
7: Ay naku Alvin, kapag ganitong maulan-ulan at malamig-lamig, bakit hindi subukang painitin ang sikmura sa masustansyang sinabawang gulay na may isda? Labis ang pangungulila ni Lovely Bonyon nang sumakabilang buhay ang kanyang ama noong 2016.
8: Palagi kasi ako nalulungkot. Tapos yung mga anak ko nasa school, nakita po ng asawa ko na malungkot ako kaya sabi niya, mag-open tayo ng karinderya.
7: Iba-ibang putahe ang natutunang lutuin ni Lovely. Ang isa sa pinakapaborito niya ay ang sinabawang gulay with galunggong.
8: Dahil yun din po yung niluto ko sa aking mga anak since nung mga bata pa at nakita ko po sa kanila na sila po ay healthy, hindi po sila palagi nagkakasakit.
7: Dahil tag-ulan pa rin, winning discarte tip number 1 ni Lovely, tiyaking sariwa ang mga sangkap na gagamitin.
8: Pinapanatili ko po yung quality ng pagkain dahil syempre, kami rin po kumakain din po, yung apo ko kumakain din. Yung aking apo, simula po nung 9 months siya, syempre po lagi pong meron po ako piniprepare sa kanya mga healthy foods po.
7: Magpakulo ng malinis na tubig na magsisilbing sabaw. Ilagay ang sibuyas, kamatis at asin para lumasa na agad at hintayin kumulo bago isama ang gulay at isda. Winning discarded tip number 2, huwag i-overcook ang mga gulay at prituhin din ang galunggong para hindi madurog.
8: Unahin na po natin syempre yung kalabasa dahil ito po yung matigas na gulay. I-check po natin kung malambot na po yung kalabasa natin. Then, lagay na po natin yung okra. Another kulo na naman po to para po maluto pa ulit.
7: Makalipas ang ilang minuto, ilagay na ang talbos ng kamote at dahon ng malunggay.
8: Okay na po. Konting asin na lang po at perfect na. Healthy po para sa mga bata, kahit po sa matanda, healthy. Ang sarap po nito ngayong ulam para sa tag-ulan. Okay na po.
7: Sa halagang 400 pesos, pwede na magsalo-salo sa masarap at masustansyang ulam ang may 6 na miyembro ng pamilya. Bon appetit! Sarap, di ba? Why not coconut? Pwede rin ipalit sa galunggong yung ibang isda gaya ng tamban o kaya crispy tawilis. Tapos kung may tanim na gulay sa bahay, may instant regatos ka na, nakatipid ka pa, di ba? Muli, ako po yung Tita Winnie Cordero. Tandaan, sa tamang diskarte, make every moment your winning moment.
0: Susunod, ilang tubong Mindanao umaasang simula ng pagbabago ang BARM elections. At lalaki binubog ng mga bubuyog. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Ngayong Miyerkules.
1: Dalawang araw nang nawawala ang kapatid ni Max. Patay na yun!
2: Harap! Kailangan
3: mo kayo! Simula pa lang ito ng unti-unting pagbagsak ng mga Zafra.
4: Hahayaan na lang natin siya gawin ang lahat ng gusto niya laban sa atin. Alam ko na, may mga kilala akong tao.
5: Ano ba papagawa kayo sa amin?
6: Birthday ni Rudy. Sasadyayin natin sila.
7: Mahirap ng buhay. May day lang kaming huling masaya. Hindi namin pinalalampas siya.
8: Ang mga tao dito kahit walang gano'ng pera, ang importante, nagmamahalan at nagtutulungan. Kaya lang lahat ng mga tao dito.
0: Gogo Martin, Singapore. 8 p.m.
9: Inamay ka pa niya sa utang niya.
10: Alam ko na pera lang naman yung habol niya.
11: Makakalusot pa ba sila kung na-corner na sila?
12: Pinabayaan ka na ni Bea. Why? He's still protecting her.
13: Usang loob ko ito ginawa.
12: Bakit si Billy?
14: And we'll let the world know na criminal din siya.
15: Pagsabihan mo yung mga tao mo, gusto talaga nilang malaman na kung ano itong kriminal.
16: Akala mo masisindak mo ako? Enjoy your freedom dahil sandali lang yan. Sinento ng mami ni Rev.
0: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 p.m. Ngayong Miyerkules, sasambulat ang mga sikreto.
17: Gusto mo nang talikuran ang lahat ng mga pinagpaplano natin, ha? Ano mang kagandahan ng loob ang pinakita sa inyo, Miko, ni Kiara, kalimutan mo yung lahat yun.
0: Pero magbago kaya ang puso?
18: Walang magbabago sa plano. Tuloy na, tuloy na.
19: Tutukan ang huling 4 na linggo ng A Secret in Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone, Someday.

0: Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan at kabuhayan dahil sa habagat at malawakang pagbaha. Ang ilan po sa kanila ay patuloy na nanunuluyan sa evacuation centers. Kailangan po nila ng ating pag-alalay para muling makabangon. Maaari po nating ipaabot ang ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala ang inyong donasyon sa ating e-wallet partners o sa sumusunod na bank accounts. Ang ating mga kapamilya abroad ay maaari pong mag-donate gamit ang QR code na nasa screen. Pwede rin pong bumili ng donation vouchers sa kapartner nating online shopping platforms. Tumatanggap din po tayo ng in-kind donations tulad ng ready-to-eat food at hygiene kits. Sa lahat ng panahon, tulong-tulong tayo kapamilya.
1: Naging matapang ang mensahe ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa China sa gitna ng isang international forum sa South Korea. Para naman kay Rear Admiral Jay Tariala ng Philippine Coast Guard, ipinapakita ng insidente ang umano'y pananakot ng China sa tangkang pagpapatahimik sa ibang bansa ukol sa isyu ng agawan sa teritoryo. Nagpapatrol, Bianca Dava.
2: Magiging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
3: Ito ang matapang na mensahe ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa China matapos siya makatanggap ng isang note habang sumasagot sa isang tanong sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea. Sa ulat ng isang South Korean news agency, mula ang note sa isang Chinese military attaché sa Chinese Embassy sa Seoul. Ipinadaan umano ito sa isang staff ng forum para maibigay kay Teodoro habang nagsasalita siya.
4: I have a note here. I think this is from China. You should have joined the... and may I read it?
3: Nakalagay sa note ang posisyon ng China na hindi nito kinikilala ang 2016 Arbitral Award on the South China Sea. Kinwestiyon ni Teodoro ang pag-iit ng China na lumabag umano sa international law ng arbitration, gayong isinagawa ito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
4: China neither accepts nor recognizes the award. Of course, because you lost. These are words slipped to me. And there is a legal principle called res ipsa loquitur. The thing speaks for itself anymore.
3: Kinonde na rin ng kalihim ang paraan ng pagpapadala ng note na anya'y kawalan ng respeto hindi lamang sa international law, kundi maging sa mga organizer ng forum at sa South Korea bilang host.
4: It not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea and the rest of the audience here.
3: Ayon pa kay Teodoro, itatago niya ang note bilang paalala ng anyay mahina at desperadong posisyon ng China sa harap ng international audience. Samantala, iginagalang na Department of Foreign Affairs ang pahayag at pananaw ni Teodoro.
5: Para sa amin po, we respect the statement and views of Secretary Teodoro. Other than that, I do not wish to further comment.
3: Para naman kay Rear Admiral Jay Tariala, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa usapin ng West Philippine Sea, ipinakita ng insidente ang umano'y pambubuli at anti-barbaric behavior ng China. Inilalanta din anya ng insidente ang layunin ng Beijing na takutin at piliting manahimik ang ibang bansa sa usapin ng pag-aangkin nito sa South China Sea. Nang tanungin tungkol sa mga pahayag ni Teodoro, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na bagamat hindi siya sigurado sa mga nangyari sa Seoul Defense Dialogue, malinaw sa China ang posisyon nito tungkol sa South China Sea arbitration, na ang Pilipinas umano ang umabuso sa kaso at lumabag umano sa UNCLOS. Hinimok din ng China si Teodoro na tigilan na umano ang pangahamon at pag-arte o theatrics at ang anilay pagmamaliit sa ugnayan ng China at Pilipinas. Bianca Dava, ABS-CBN News.
1: Tumaas ang nakuhang marka ng mga Pilipinong estudyante sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Pagsusulit po ito sa kakayahan ng mga 15 taong gulang na mga mag-aaral sa larangan ng science, math at reading. Nagpapadrol, Francis Orsio.
6: Ibinida ni Education Secretary Sani Anggara na umangat ang ranking ng Pilipinas sa 2025 Program for International Student Assessment o PISA. Ang PISA ay isang pandaigdigang pagsusulit ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD. Sinusukat nito ang kakayahan ng mga 15 anyos na mag-aaral sa science, mathematics at reading. Pero tumaas man ang markang nakuha ng Pilipinas, nasa bottom 20 pa rin ito sa 71 bansang kumuha ng PISA. At kung ikukumpara sa average score, mababa pa rin ang nakuhang marka ng Pilipinas. Sa isang banda, umabot naman ang bansa sa minimum proficiency level sa science, mathematics at reading. Bagamat malaki ang agwat kumpara sa OECD average.
7: Mas marami na po nakakasabay na yun. According to the OECD, the Philippines is the fastest growing country in terms of reading.
6: Ikinagalak din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-angat ng mga score ng Pilipinas.
8: Napapatunayan kung gaano kagagaling ang ating mga mag-aaral na sila ay masipag at seryoso sa kanilang pag-aaral at kung gaano kagaling magturo ang ating mga guro basta't sila ay suportado ng tama ng hindi lamang ng gobyerno kung hindi pati ang buong komunidad, ang mga magulang at lahat ng ating mga kababayan.
6: Kabilang ang grade 12 student na si Sofia sa kumuha ng 2025 PISA assessment noong siya ay nasa grade 10. Para sa kanya, madaling maunawaan ang mga nilalaman ng pagsusulit, maliban anya sa mga paksang may kinalaman sa information technology o computer programming.
9: Yung mga topic na lumalabas po, hindi siya yung makikita nyo lang po sa textbook na tatanungin kayo ano yung definition ng word na to. It was more like, ina-apply niyo po yung alam niyong concepts sa science, sa math, and then you're applying it in a real-world setting.
6: Kwento naman ng grade 11 student na si Kyle, bagamat hamon sa kanya ang math nang sagutan ang PISA exam noong grade 9 student siya, karamihan ng mga paksa sa test ay mabilis niyang naunawaan.
10: I did my part. I tried to answer everything according to what I've learned.
6: Ayon sa DepEd, naging malaking aral ang mga nakaraang PISA cycle, lalo na noong 2018. Kung saan marami sa mga estudyante ang hindi pamilyar sa computer-based testing at sa uri ng mga tanong sa PISA. Dahil dito, nagsagawa ang DepEd ng School Readiness Survey sa buong bansa at binigyan ng access sa computer ang mga paaralang posibleng mapili sa PISA.
11: Marami po sa mga batang nag-free, we were not able to finish the test. Because kinabahan or at this time, we made it more positive yung experience nila. Sa
6: kabila ng pagbuti sa PISA, aminado ang DepEd na may nalalabing learning gaps, lalo na sa early literacy. Kaya patuloy nitong ipinatutupad ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program para sa reading at mathematics. Kinilala naman ng ilang grupo ng mga guro ang umangat na marka ng Pilipinas sa PISA.
12: More than ever, yung suporta na kailangan natin, dagdag na classroom, teaching and education personnel, textbook, at syempre yung teacher natin. Teachers man ngayon, kailangan ng dagdag na sahod at beneficyo.
13: We will keep on pushing no, for educational reforms and for greater state subsidy. No? May PISA o wala, dapat ang ating gobyerno ay binibigyan ng pansin, tinutupad yung kanyang obligasyon.
6: Para naman sa Philippine Business for Education o PBED, patunay ang resulta na gumagana ang mga reforma sa edukasyon pero kailangang ipagpatuloy at palawakin ang mga ito. Muling lalahok ang bansa sa PISA 2029 kung saan kabilang na ang media at artificial intelligence literacy sa pagsusulit. Francis Orsio, ABS-CBN News.
14: Sa ibang balita naman, naniniwala ang ilang senator judges at mga eksperto na hindi pwedeng puwersahin si Vice President Sara Duterte na sumalang sa witness stand sa kanyang sariling impeachment trial. Pero mas mainam rin anila na humarap siya mismo sa paglilitis para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Nagpapatrol RG Cruz.
15: Kung ang ilang senator judges at eksperto sa batas ang tatanungin, hindi pwedeng puwersahin si Vice President Sara Duterte na tumistigo sa paglilitis ng Senate Impeachment Court kung saan siya mismo ang nasasakdal. Pero naniniwala

0: kapag time na nila, kapag time na ng respondent na magpresenta ng ebidensya.
1: Punto ng prosekusyon, may mga tanong na si Duterte lang ang pwedeng sumagot, gaya ng mga bank accounts.
2: At naman tayo nagimbal after the AMLAC said that there were at least 6.7 billion transactions, no? So when you say transactions, deposit at saka withdrawal yon. So that is something that I think the Vice President should explain not only before the impeachment court but also to the public.
1: Maingat naman ang ilang senador sa usaping ito.
3: Mahirap magsalita no, because I have to decide on that.
4: Well, nasa prerogative na naman ng ano eh ng respondent. Kung nandiyan na talaga siya, tsaka na lang tayo magde-decide.
1: Iwas pusoy man ang palasyo, inungkat ng tagapagsalita nito ang isang dating pahayag ng bise.
5: Malamang kaya ito hinihiling ng prosecution ay dahil mismo naman ang vice-presidente ang nagsabi na gusto niya ng isang bloodbath. At sinabi din niya naman niya before na handa siyang marap patungkol dito at liwanagin ang mga issues na ito.
1: Wala pang sagot ang kampo ng bise tungkol sa pagpapatawag sa kanya sa impeachment trial na nauna ng pinalaga ng kanyang mga abogado. Samantala, nilinaw ni Tulfo na hindi niya pa kay nabawasan ang bilang ng botong kailangan sa paghatol kay Duterte.
6: The target is may mga kasama po kami na wala dito. Ang tanong ko po is, kasama po ba sila bibilangin? Kasi kung bibilangin sila o kahit na hindi nga bibilangin, ma-automatic, kung sila yung kanilang boto na abstain, parang no na rin. So ano ba talaga?
1: Para kay Senate President Gatchalian, ang mga nakakulong na senador ang dapat magpaalam sa korte para makadalo sa paglilitis. Giit naman ni Ehersito ipaubaya na lang sa Korte Suprema ang usaping voting threshold. Tingin naman ng isang eksperto sa batas.
7: I think it will be a mockery of the entire system if we allowed people who were never present and were able to appreciate the evidence or the testimonies to come in suddenly and be allowed to vote. That should never be allowed. Normally, I would say a judicial intervention should be welcome precisely because it can clarify legal issues. No? But I hesitated to answer because the trend recently is in favor of the Vice President.
1: Balak naman ang Senado na kunin sa September 16 ang mga retiradong punong mahistrado at magistrado ng Korte Suprema bilang tagapayo sa issue ng voting threshold. Umaasa rin ang ilang senador na matatapos ang paglilitis at mahahatulan si Duterte bago magpasko, kung di man bago magdisyembre. RG Cruz, ABS-CBN News.
8: Ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte laban sa ilang kongresista at opisyal ng Anti-Money Laundering Council. Kaugnay ito sa paglalabas ng AMLAC report sa impeachment proceedings sa Kamara. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
9: Nag-ugat ang reklamong isinampa ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Scarpio sa umano'y paglabag sa AMLA, Bank Secrecy at Data Privacy Laws nang ilabas sa House Impeachment Proceedings ang AMLC report kaugnay ng umano'y covered at kahinahinalang mga transaksyon sa banko na iniuugnay sa mag-asawang Duterte Carpio. Kabilang sa mga inireklamo niya ang ilang kongresistang miyembro ng House Committee on Justice, ang Anti-Money Laundering Council Executive Director na si Ronel Buenaventura at tatlong AMLC ex-officio members. Sa resolusyong nagbabasura sa reklamo na pirmado ni Senior Assistant City Prosecutor Carisma Reyda Manawis at inaprobahan ni Deputy City Prosecutor Irene Resurrection Medrano, sinabing wala sa jurisdiction ng QC Prosecutor's Office ang reklamo. Ang mga naging aksyon ng respondents ay may kaugnayan anila sa kanilang trabaho at ang Office of the Ombudsman ang may jurisdiction sa reklamo ni Carpio. Hinihintay pa ng kampo ni Carpio ang kopya ng resolusyon at pag-aaralan pa ito. Pero giit ng abogado niya na si Attorney Peter Paul Danao, wala pang pinal na determinasyon sa merito ng mga alegasyon sa reklamo at pwede pang maghain ang reklamo sa ombudsman na ayon sa resolusyon ay ang tamang forum. Ayon naman kay House Impeachment Prosecutor Terry Ridon na isa sa respondent sa reklamo ni Carpio, tama lang na ibinasura ng piskalya ang tinawag niyang malisyoso at walang batayang reklamo. Naniniwala naman si House Impeachment Prosecutor Laila De Lima na isa itong harassment suit na layon-ani ang takuti ng mga mambabatas na ginagampanan lang ang kanilang tungkulin. Ganito rin ang pananaw ng iba pang respondent sa reklamo.
10: Inaasahan naman natin na ito'y talagang maliwanag na madidismiss. Wala naman talagang basihan yung kanyang reklamo.

0: Institutional duty ng COJ ang pagtiyak na may matibay na kaso laban kay VP Sara Duterte at bahagi ito ng pag-usisa sa ebidensya.
1: We're not surprised. Thankful tayo doon sa nalabas na desisyon dahil sa una pa lang nakita naman natin na walang batayan yung complaint filed by Attorney Man Scarpio against legislators.
2: Tiwala naman si House Impeachment Prosecutor Shell Diokno na mananaigang katotohanan at katarungan laban sa aniyay walang batayang akusasyon. Samantala, target ng House Prosecution na maisumite sa Senate Impeachment Court ngayong Miyerkules ang listahan ng mga ihaharap na testigo sa paglilitis sa susunod na linggo. Vivian Gulia, ABS-CBN News.

0: Umaasa po ang mga tubong Mindanao na magiging simula ng pangmatagalang pagbabago ang halalan sa Bangsamoro sa Setyembre 14. Tiniyak naman ng Commission on Elections na handa na ito sa BARM parliamentary polls na Adelay mahalaga hindi lang sa BARM kundi sa buong bansa. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
1: Higit apat na dekada ng naninirahan sa Muslim community sa Quiapo, Maynila, ang pamilya ni Imam Faisal Rahim Baulo, tubong malabang Lano del Sur si Baulo at karamihan sa kanyang mga kamag-anak na iwan pa rin sa kanilang probinsya na lalahok sa Bangsamoro parliamentary election sa September 14. Sensitibo ang paksang ito para sa kanya.
2: Masyadong mahirap doon ngayon. Crisis. Walang pagkain. Dahil hindi sila nabibigyan ng totoong malasakit ng BARM.
1: Nais na mga tubong Mindanao tulad ni Baulo na makatutulong ang halalan na tugunan ng mga problema sa rehiyon na ilang dekada ring dumaranas ng sigalot at dumaan sa pakikibaka para makamit ang kapayapaan. Puno naman ng pag-asa sa halalan sa BARM ang administrator ng Golden Mosque na si Muhammad Ersad Mali. Masaya siya para sa mga piniling maiwan sa Bangsamoro na ngayon ay makapipili na ng mga leader na magtatakda ng direksyon ng kanilang gobyerno.
3: Ang kailangan lang dyan, yung magiging leader dyan, yung talagang tapat. Regardless of tribe, walang tribo-tribo rito. Kung dapat pantay-pantay, equal representation of power, equal representation of distribution of project sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao.
1: Naniniwala ang Commission on Elections na magandang ibubunga ng halalan para sa mga Bangsamoro.
4: Ito na yung pinakapulot dulo ng usapang pangkapayapa ng apat na dekada na hinihintay nila sila mismo ang magdo-drawing kung ano ang kinabukasan na meron ang ating mga kapatid na Moro.
1: Ayon sa COMELEC, handang-handa na sila sa halalan sa BARM.
5: Muslim man o Kristiyano, butanti man o hindi sa Bangsamoro parliamentary polls, ang sabi ng COMELEC, importante kung ano man ang kalalabasan ng halalan doon dahil dito nakasalalay ang kanilang kinabukasan.
1: Bagamat ilang beses nang naudlot ang pagdaraos ng BARM parliamentary polls at may nakabinbin pang petisyon sa Korte Suprema, sabi ni Garcia, hanggat walang utos ang kataas-taasang hukuman na magpapatigil sa halalan, tuloy na tuloy ito sa September 14. Para sa COMELEC, hindi lang mga Muslim at mga taga-Bangsamoro ang dapat may pakialam sa parliamentary elections dahil ang tagumpay ng halalan sa BARM ay magpapatatag din sa imahe ng bansa.
4: Kapag po ito ay nabahiran ng dungis ng hindi po maayos o kaya may gulo o kaya hindi katanggap-tanggap, diyan po magre-reflect din yan sa international community, lalo na yung maaaring proyekto, programa, suporta na mabibigay nila sa Bangsamoro.
1: Sa datos ng COMELEC, higit 2.3 milyon ang mga rehistradong botante para sa halalan sa BARM. Tinatayang 15 hanggang 20% dito ang mga hindi Muslim. Pero sa huli, giit ni Garcia, hindi issue dito kung Muslim o hindi ang boboto dahil ang bawat boto ay pare-pareho at pantay-pantay para sa kapakanan ng lahat. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
0: Inatake po ng kawan ng mga bubuyog ang isang lalaki sa Barangay Bonifacio sa bayan po ng San Fernando, Camarines Sur. Kinuyog ang biktima habang naglilinis at nag-aalis ng sanga ng kahoy. Bagamat mabilis siyang tumakbo palayo, hinabol pa rin siya ng mga insekto. Napasigaw siya sa matinding sakit dahil sa walang tigil na pagtusok ng mga bubuyog sa kanyang katawan. Nagtangka rin tumulong ang ilang residente kabilang ang isang miyembro ng Public Safety Office na itinaboy ang mga bubuyog gamit ang karton pero pati siya ay inatake rin. Kaya naman, napilitan na rin siyang tumakbo palayo. Naitaboy lamang ang mga insekto sa tulong ng isang babaeng nagbuhos po ng tubig sa biktima. Wala pang bagong impormasyon sa lagay ng lalaki bukod sa ulat na magang-maga ang muka at iba pang bahagi ng katawan nito.
6: Susunod, Pinay tennis superstar Alex Ayala, espesyal na panauhin ng CBS Mornings sa New York. Barbie Forteza, tinawag na masterclass ang karanasang makatrabaho ang megastar. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide. Para sa puti, power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: white
2: two.
0: Rose papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Kala mo masisindak mo ako? Enjoy your freedom dahil sandali lang yan.
8: Sinento ng mami ni Rev.
9: Someone Someday. Weeknights. 8:45 p.m.
10: Ngayong Biyerkules, sasambulat ang mga sikreto.
11: Gusto mo nang taliguran ang lahat ng mga pinagpaplano natin, ha? Yung anumang kagandaan ng loob ang pinakita sa inyo ni Goy, ni Kiara, kalimutan mong lahat yun.
10: Pero magbago kaya ang puso?
12: Walang magbabago sa plano. Tuloy na, tuloy na.
13: Tutukan ang huling apat na linggo ng A Secret in Prague, 9:30 p.m. pagkatapos ng Someone Someday.

Sa ABS-CBN, ako aganaan ang sigabo kay kanan si Coco Martin, tanan iya teleserye, pelikula, subaybay guna na ako. Kay ma-inspire ta sa iyang mga pagtulunan ay sa iyang mga teleserye o pelikula.

0: Yawan. And happiness to the max. Maraming salamat po, Samareños, sa sigabo ng inyong pagmamahal at suporta sa Coco Martins Sigabo.
1: Sigabo!
2: Sigabo! Sigabo!
3: May paramdam lang namin kung dahil po namin kayong kamahal.
4: Thank you so much po sa inyo lahat.
0: Kita-kits po tayo ulit ha, sa susunod nating bonding.
5: G, ang gabi mo. Gandang gabi, bye! Simula ngayong September 13, 10 p.m. Watch for free on iWant, home of Filipino Feels. Kukulitan lang din ang usapan, sulitin mo na. Catch the exclusive unfiltered episodes of Gandang Gabi, Vice, available to iWant subscribers only.

0: Gabi-gabi, sabay-sabay nating tutukan ang pagsiklab ng aksyon. Coco Martin, Sigabo, Lunes hanggang Biyernes, 8 p.m.
1: Guilty ang hatol sa tatlong individual na isinasangkot sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel De Gamo noong Marso 2023. Base sa desisyon ng Manila Regional Trial Court Branch 40, guilty si Jorick Garrido Labrador sa illegal possession of firearms and ammunition at hinatulan ng 8 hanggang 10 taong pagkakakulong. Kapwa guilty naman sa kasong unlawful possession of an explosive, sina Jovin Calibho Javier at Benji Rodriguez na sinentensyahan naman ng reklusyon perpetua. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, patunay ito na papanagutin ang lahat ng lalabag sa batas. Tutungo sa India sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para dumalo sa BRICS Summit ngayong weekend. Bilang kasalukuyang ASEAN Chair, naimbitahan si Pangulong Marcos na makibahagi sa pagpupulong ng grupo ng 11 developing nations mula sa Asia, South America, Africa at Europa. Makikipagpulong din si Marcos kay Indian Prime Minister Narendra Modi at ilang Indian first couple for Indianist leaders para pagtibay ng kanilang pledges at commitment sa bansa. Sa naging state visit ni Marcos noong Agosto, noong isang taon, kasama sa delegasyon ng Pangulo, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, at Finance Secretary Frederick Go.
2: Naging espesyal na panauhin si Pinay tennis star Alex Ayala sa sikat na American morning show na CBS Mornings sa kanyang makasaysayang pagbisita sa studio ng CBS sa New York. Ibinahagi ni Ayala ang simula ng kanyang journey sa tennis. Hindi pa rin anya siya makapaniwala sa katuparan ng kanyang mga pangarap, pero anya, a dream is only a dream until it becomes a reality. Dagdag ni Ayala, bagamat may pressure na dalhin ang watawat ng Pilipinas sa bawat laban, iginiit niyang isa itong malaking pribilehiyo. Umaasa rin siyang magiging inspirasyon sa mga kabataan para patuloy na abutin ang kanilang mga pangarap. Sumalang si Ayala sa interview ng CBS Mornings matapos ang makasaysayang third round finish sa US Open.
3: Paano po ang taong sanay sa pag-i-interview ang siyang sasalang sa hot seat? Yan po ang nangyari ng Maprank ang ating kasamang si Gainel Krishnan dahil ang birthday episode ng podcast niyang Oh My Gan naging Oh My Gretch! Welcome to Oh My Gretch!
4: Because this is your birthday special!
5: It's a new chapter for me and I can really feel that. Na-realize ko na you should prioritize yourself talaga. You should be kind to yourself.
6: Oh my God, I surrender everything. Like, I can't do it anymore.
5: Kapag mga heartbreak na pinagdadaanan natin, no? Or mga situations in life na talaga nai-hurt tayo, meron talagang kapalit yun na better things ahead. And I just have to embrace it, let go, and, you know, just be happy. And never forget the people around. Thank you, God, it happened. I learned my lesson.
3: Oh my God! Happy birthday, Gainel! Panoorin po ang buong panayam kay Gainel sa Oh My Gan sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol. Samantala, nasa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z, at I Want din ang Oh My Gan mula Lunes hanggang Biyernes. Masterclass mula sa Megastar. Ganito inilarawan ni Barbie Fortesa ang karanasang makatrabaho si Sharon Cuneta sa Honor Thy Mother. Samantala, kakaibang Judy Ann Santos ang mapapanood sa Philippine adaptation ng Call My Manager. Nagpapatrol, Gainel Krishnan.
7: Mga talent manager at hindi mga artista ang bida sa Call My Manager. Para kay Judy Ann Santos sa ginagampanan ng karakter bilang Andrea Manuel, isang dedicated talent manager. Malaking porsyento ng kanyang personalidad ang nakikitang pagkakatulad ni Juday sa kanyang karakter.
8: Probably around 70%. For the same reason that regardless of whenever, even if broken-hearted or not, may sakit o wala, papasok ka. I will go to work, I will do my job.
7: Mas naging personal pa ang papel dahil matapos pumanaw ang kanyang manager na si Afi Lorenzo.
8: I have been managing my own career now ever since my manager passed. But it wasn't planned. And then I realized what he was doing before me back then wasn't really an easy job.
7: Si Edu Manzano naman, mas lalong napahanga sa trabaho ng talent managers matapos gampanan ang isa sa kanila.
9: You know, when you look at the different masks that a manager wears in the course of managing someone's career, it's unbelievable.
7: Espesyal din ang ilang episodes ng Call My Manager dahil may cameo rito ang yumaong veteran star patroller na si Mario Dumawat kasama ang mga entertainment reporters. Kasama rin sa Call My Manager sina RK Bagatsing, Gina Alahar, Christiana Zaleta, at Raph Pineda. Mapapanood na ang 8-episode Philippine adaptation sa HBO Max na may bagong episode tuwing Webes. Samantala, front row seat sa isang masterclass. Ganito inilarawan ni Barbie Forteza ang karanasan niyang makatrabaho ang megastar na si Sharon Cuneta sa bagong drama series na Honor Thy Mother.
10: I always learn from Mama Sharon, yun lang sinasabi ko. It's like taking a masterclass every day, front row seat. Impression po at first, akala ko po, strict po si Miss Sharon. Pero grabe, sobrang collaborative, sobrang humble, sobrang generous and giving.
7: Pero hindi lang si Barbie ang humanga. Mismong si megastar, believe din sa husay ng aktres.
11: Isa si Barbie sa pinakamagaling na nakatrabaho kong artista. Ang layo-layo pa ng mararating niya.
7: Aminado naman si Khalil Ramos na may kaba bago simulan ng proyekto.
12: As in, sobrang in-overthink ko. Only to experience, pagdating ko sa set, lahat ng lang anxiety ko, sobrang it was completely gone.
7: So Honor Thy Mother, gagampanan naman ni Sharon ang karakter ni Diana Aragon, babaeng hinubog at pinatatag ng mga pagsubok sa buhay.
11: Oo, nakarelate ako. I think maraming makakarelate dito ng iba't ibang intensity. So I hope makatulong din na maka-inspire.
7: Mapapanood ang Honor Thy Mother simula September 11 sa Prime Video. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
13: Daming
2: wow, dami, no?
13: Gusto ko yung manage. Ano yun?
2: Oo. Actually, nakakatuwa nga na ang daming Filipino productions ang ating mga artista na nandun na sa mga global streaming platforms.
13: Mm. And this one, diba? Is a collab.
2: Oo, kasi HBO ABS. Max, Netflix, Prime. Yeah. Kung baga nakikita rin yun in other countries.
14: Hindi natin nabati si Lea Salonga.
2: Ay, oo! Oh.
13: Wow!
2: Congratulations, Lea. Diba?
13: They deserve naman yun.
2: Major yun. Mm-hmm. Major yun. Batina natin, Lea Salonga, Alex Ayala, nag-CBS mm-hmm. Morning News. Oh, major din yun.
14: Alvin El Chico.
13: Tignan mo na yung kay Sharon. Kita mo naman, payat ni
2: Sharon.
13: Oo. Hindi, yung kay Shawi, collab naman. Sharon is ABS. Tapos
2: Barbie is GMA.
13: So yun na talaga ang laro ngayon, collaboration. Yeah.
14: So mamaya nandun ka na sa kabila, tapos meron na dito. Parang PBB lang.
13: Not for news.
2: Hindi pwede. Pero siguro ang magandang tanong, since may 2 minuto tayo, is hanggang kailan po mamamalagi sa ospital?
13: Sino?
2: Sino pa?
14: Akala ko yun, nakagat ng putak pa.
2: O ikaw, di ba? Ako ha, ang napapansin ko lang ha, ito ha, ang mga mayayaman, hindi lahat ang ilang mayayaman na politiko pag nakasuha ng plunder. Lagi na lang may issue sa ospital palagi.
13: At least walang wheelchair ngayon.
2: Oh, totoo yun. Pero diba, tandaan natin ha, ang mga mahihirap pag nakasuha na hindi nakakatakbo sa ospital.
13: Oh, yung puso mo. Oh, ah, diba? Puso mo. Alamin natin, diba? Sa doktor. Tama naman po na dapat ipatawag yung doktor ng ospital yun.
2: Cardinal Santos.
13: Oh, kasi nakataya din yung credibility mo, di ba?
2: No.
13: Pag sinabi ng judge, halimbawa, bakit mo nasabi na kailangan siya naka-bed rest or something? Hindi nakataya din yung credibility
2: mo. And gusto ko lang sabihin na yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla na nung una, Kaya siya pumunta doon. Hindi pinapasok yung mga unang, I think, official, hindi ko alam kung BNP, ayaw papasukin. Kasi privado daw yun.
13: Ay, hindi.
2: I think dapat alam ng mga kung anumang ospital yan, basta may warrant of arrest, private or public, wala kayong karapatan para
13: enforced.
2: Ihinto.
13: Yes, it can be enforced.
2: Diba?
13: Kasi lihitin mo yan. Pero nagawa naman yan, di ba?
2: Nagawa. Lang. Si Secretary ang umakyat.
13: Ay, kaya.
2: Di ba? Si Secretary John Vick.
13: Tama siya.
2: So, ilang araw, ha, magbilang po tayo.
13: Puso mo, yun lang. Puso.
2: Yun lang, okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang Oh My God. Ako po si Karen Davila.
13: Miss kita, hindi ko maloko to kahapon. Ikaw kasi unat, natingin ko palang natatawa siya.
2: Eh, gumano ka? Wala.
13: NR. At
14: saka behave. No reaction. Pag sinabi hanggang ganyang oras lang, wala talaga. Oh, hindi nagsasalita.
2: Tama.
14: 107 days.
15: Good news. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
16: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
17: Pimples at rushes?
18: It's DTX 500 mo na yan!
17: DTX 500.
18: Ito ay may antimicrobial property
17: na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rushes.
18: DTX 500.
17: Highly recommended
18: ng mga eksperto.
17: DTX 500.
18: Mabibili sa mga butika.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes!
1: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
2: Lonely at walang makausap?
3: Oh no!
1: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
2: Painitin natin ang iyong gabi.
1: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
2: Kasama ang nagagandahan mong ka-vibes kada.
1: DJ Faye Lemon.
4: DJ Cherry Lou.
5: DJ Nico Chico.
6: Gandang gabi, vibes!
2: Narito na ang iyong mga bilibong ka-vibes kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang. Kahit may lahat. Na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron lang. David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman. Pablo.

0: isang napakaganda gabi na naman po mga ka-vibes. Nako, welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: Makakasama niyo pa rin po yung mga nagagandahang DJ sa balat ng radyo. Woo! DJ Nico Chico!
2: At DJ Cherry Lou!
0: Maganda ba talaga?
3: Wala kayong choice, nasa amin yung microphone.
0: Oh yes!
2: Kami ang bida ngayon.
0: Huh? Oh, anyway, sige mga ka-vibes, nako, napakagandang gabi po ang ating pag-uusapan sa ngayon kasi super patungkol po ito sa mga bagay-bagay.
2: Bagay-bagay nga.
0: Oo, sino ba dito ang may alam sa lahat ng mga bagay? May alam lahat sa lahat ng mga bagay. Lahat-lahat na talaga.
3: Oo, dapat kasi.
0: Mm-mm.
3: Lahat. Paglaban ng mga bagay-bagay.
2: Ayan, ka-vibes, yung question natin ganito. Kailangan ba talagang may opinion ng isang tao sa lahat ng bagay?
0: Wow!
3: Oy, pero aminin ninyo, may mga ka-vibes kayo.
0: Diba ganun?
3: Oo.
0: Mga walking encyclopedia ko. Walking newspapers.
2: Diba parang nakaka-believe yung ganun? Wow. Alam
3: pero,
2: lahat.
3: Depende.
0: Oo, pero sa lahat talaga ng bagay.
2: Pero hindi lahat naman ng mga may alam sa buhay ay alam
0: pati,
2: na lahat.
0: O, pati ba naman relasyon mo?
2: Oo, ganun.
0: Dapat.
3: May say din
0: may,
3: siya.
0: May say din siya.
2: Nakita ka lang na may kasama dyan. Nagtakan.
0: May say na siya.
2: Di nila alam, nakasabay mo lang. Sasabihin agad, uy, yun na ba yung ano mo? Wow!
0: Uy, wag kang magpapatala dyan. Mukhang magnanakaw yung kasama mo. Wow!
3: So, diba? So, mga nakaka-relate nito mga ka-vibes.
0: Mukhang manyaki siya. Yes. Wag kang magpapauwa.
2: So, ano, in short, parang pinaganda lang natin yung
3: mga marites. Ganon. So, mga ka-vibes natin na may mga kapitbahay na ganon, ha? I-message nyo kami.
2: Lahat ng bagay alam nila.
0: Okay. So, para sa lahat ng mga nagmamarunong, eto po ang episode para sa inyo.
3: Pasok!
0: Yan po ang ating usapan ngayong gabi para sa mga gusto makijoin, makisali sa ating napakagandang kwentuhan ngayon. Eh, pwede niyo pong isending yung mga opinion, thoughts, or whatever sa ating comment
3: Facebook
0: section.
3: Page.
0: Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FM Tacloban. Pati na rin po yung mga shoutouts, lalong-lalo na sa mga kilalin yung nagmamarunong sa buhay.
3: Uh-oh.
0: At of course, pwede rin yung mga song requests.
2: Ka-vibes natin dyan na hindi makapag-Facebook at hindi makapag-comment, pwede po kayong mag-download ng ating FMR app sa Play Store and App Store for free para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo kami.
3: Mm-hmm. Sa mga timbahay natin dyan na nakatuning sa atin, sa radio tsaka sa FMR app natin, mga ka-vibes, sa mga hindi naka-follow pa ng ating Facebook page, pa-follow naman po, 100.7 FMR Tacloban.
2: Correct!
0: Okay, so yun mga ka-vibes, ha? Hihintay po natin ang inyong mga messages sa ating comment section, ang ating papatungko sa ating pag-uusapan ngayong gabi. And of course, magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
2: 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lipet!

FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

0: babalikan.
1: Oras na naman para na natin pag-usapan ang ating napakagandang tanong ngayong gabi patungkol sa...
2: Kung kailangan ba...
3: Talagang may opinion.
1: Mm-mm.
3: Ang isang tao sa lahat ng bagay.
1: Hello?
3: Oo.
1: Mr. and Miss Know-it-all?
3: Okay. Eto, at sino sa inyo ang walang kilala ng ganon? Kasi ang dami sigurong makaka-relate dito sa atin na may mga kilala tayo, kakilala tayo.
1: Ay, meron tayong mga friends sa ganyan.
3: Oo.
4: Sila pa yung nauunang malaman na may boyfriend ka na.
3: O, diba? Aminin nyo, kaya nga, diba, may mga nakikita tayo ng mga memes doon sa Facebook page. Parang sinasabi na, may kanya-kanya nga tayong buhay na dapat hindi mo pakialaman yung buhay ng iba.
1: Oo,
3: yung sariling buhay mo yung pakialaman mo, ganon.
1: Oo, tapos, like for instance, may mga pinag-uusapan kayo, biglang magbabat in na lang.
3: Mm-mm.
1: Tapos akala mo siya talaga yung may alam sa lahat ng mga bagay.
3: Diba? Saka,
1: tapos hindi pa mag-a-accept ng mga opinion ng iba.
3: Akala mo ang perfect.
1: Yes! Kahit nga si perfecto, may hindi mga perfect. Pagkukulang.
3: Hindi perfect.
1: Ikaw pa kaya?
3: Kahit nga si Rico, hindi
1: rin rich.
3: Ay, importante, kahit naman lang sa pangalan, ganun
1: rich.
3: Niya.
1: Yun lang.
3: Eh, kaya kayo, bakit? Ano yung mga na-achieve nyo ngayon? Ganun?
1: Ano?
3: Ganda lang.
1: Diba? Yun.
3: Ano ka, mushroom lang. Tumubo na lang.
4: Hindi, at dog lang. Tamang takilid lang.
1: Pero itong masasabi natin, I'm pretty sure lahat naman siguro kayo mag-a-agree sa aming tatlo. You don't have to have an opinion on everything.
3: Correct.
1: Wala namang tao dito sa buong mundo, kahit pa yung pinaka-genius, may alam patungkol sa lahat ng mga bagay-bagay.
3: Mm-mm.
1: Diba? Kahit nga yung mga may sina Albert Einstein, 'di ba? Sina kung sino-sino pang mga scientist sa ating kahit nga yung mga genius na makukonsidera sa ating panahon, hindi lahat merong access sa mga information patungkol sa lahat ng bagay dito sa mundo.
3: Yes.
1: Hindi ka po repository ng information for all.
3: Oo. Diba? Hindi porket matalino ka lahat na alam mo.
1: Mm-hmm. Diba?
3: May mga pagkukulang ka pa rin.
1: Kahit nga may mga pinag-aralan, diba? Meron pa rin mga bagay-bagay na hindi talaga napapag-alaman pa.
3: Yes.
1: And sometimes, sa mga things mga hindi natin masukat, ma-explain talaga.
3: Diba? Alam mo ba, mas matalino ang taong malimit lang magsalita.
1: Yan
3: kesa lahat... Kaya ang tawag yun yun?
4: Ano yun? Ang lata nga may sulod.
1: Ang lata ko nga wari sulod, maaringasa. Pero ang lata ko nga puno, mamingaw lang.
3: Correct.
1: Maaringasa ka nagyabot.
3: Di ba pwede?
1: La.
3: Pero diri sugod. Diri
1: sugod ka maringasa.
3: Di ba pwede busog lang? Kay puno.
4: Kas kaguto, maringasa na.
3: Yes! Ako magyapon nga yung explanation nito.
1: Abo ito, dida. Di ba? Pero anyway, yan po mga ka-vibes ano. Ang ating mundo, I'm pretty sure agree kayo nito. Ang ating mundo ay super complex para sa isang individual maintindihan lahat ng every topic.
3: Uy, sipunta na lang ako ng Mars.
1: Kahit nga emotion mo, minsan hindi mo ma-explain kung bakit ganun.
3: Ay, problema ko na yun.
4: Isa na dyan yung mga lagi mong hinahalimbawa, yung mga kababaihan, sabi mo nga.
1: Kahit mga kababayan, mahirap i-explain ko bakit ganun kailang mga pag-iisip.
4: Kahit gano'ng kakatalino kapag
1: nakahanap ka ng isang babae.
4: Yes, ng isang babae at nag-mood change yan.
1: Mag-re-rethink ka talaga sa buhay mo.
4: Hindi mo yan maiintindihan. Mahirap intindihin yan.
3: Kahit pa yung IQ mo, mas mataas pa kay Einstein yun.
1: Hindi mo talaga maintindihan ang basta-basta mga kababaihan. Ha?
4: Kaming makababaihan dapat, sasabihin mo.
1: Yun lang.
4: Kasali ka dapat.
1: Kasi pag inalam mo lahat talaga ng lahat ng bagay dito sa mundo, ewan ko lang kung magkakasya yan sa utak mo.
4: Tsaka baka sabihin mo na ayoko nang mabuhay sa mundo.
1: Yun lang.
3: alam ko yung problema niya. Yung
1: alam niyo ba, ito yung downsize kasi sa mga tao nagmamarunong. Minsan, may mga bagay ka talagang hindi mo naiintindihan fully.
3: Mm-mm.
1: Tapos, isishare mo pa sa iba.
3: Mm-mm.
1: Misinformation ang tawag doon.
4: Tapos, hindi pa kompleto yung
3: paano mo isabihin.
1: Oh,
3: may
1: yes.
3: mga kulang-kulang pa na information. Na dapat ito yung ibig sabihin, tapos napunta doon, hindi yun, na, mali
1: yun
3: na.
1: Yun ang isa sa mga danger ng taong nagmamarunong kasi yes. nagpapasya ka ng mga information na either incomplete or hindi ganon. Yung, yung dapat na intention. Oh. Or yung understanding, hindi mo nagigets naman talaga.
3: Tapos diba? Minsan, diba?
1: Misinformation ang talagang tawag dun.
3: Diba may mga tao na, oo, matalino ka, pero hindi ka ganun ka, tawag dito, hindi ka sugad ka, kakarit.
1: Oo.
3: The way ka, paano mo i-convey.
1: Express, oo.
3: Hakoan. So, sometimes, bisan ka sugad ka, damot yung hinababaruan, bisan sugad ka kabaltok, diri kalagyap dani na naiintindihan.
1: Whether we like it or not, may mga certain things talaga nga diri naton pa. Diri naton talaga easily naiintindihan. And diri nga talaga mga information din niya kalibutan, mababaruan mo nga
3: correct.
1: Mababaruan.
3: Salit, ayo pagpakabaltok.
1: Bisa nga ni adton may da mga access itong mga information diri nira aram nga tanan.
3: Mhm.
1: Diba? Iton sigun naman lang naton iton mathematician.
3: Yes.
1: Oo. May araw, may dito yung mga things na diri nababaroan regarding itong kuan, aton anatomy, kung kaino ito na function and everything.
3: Yes.
1: Oh, pero itong mga biologists, makaka-explain ito ra, pero diri ra basa-basa makaka-calculate itong mga komplikado ng mga
3: diba?
1: Equations ito dida.
3: Kasi diba, kaya nga ang every person has its talent and kuan kay gin-divide-divide ni it-hit. Kasi nga, nag-learn kita from each other talent.
1: Na
3: dapat, diri laada imo.
1: Oo.

0: mga pakialam, meron pakialam. Diregad. Ito mga know it all.
1: Ayaw na yung sugar coat.
0: Mga know it all. Ayan, mga perfecto sa buhay. Parang ganun, di ba? So, may mga masisay talaga sa lahat ng bagay. So, yun po ha. Mamaya pag-uusapan natin, bakit mas importante minsan yung maging tahimik ka lang. Diba? Yun po ang ating pag-uusapan mamaya. I-share po natin yan. Kaya huwag kayong bibitaw manatiling nakikinig dito sa inyong Kaval sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Arta Kalaban, ang Lopez.

0: Pag hindi na makahit.
1: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordecai Sharansha compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butiga.
1: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi,
2: paglabo ng mga mata,
1: at mamamanhid ng mga paa.
2: Baka
1: may diabetes ka na,
2: mag-DTX 500.
1: DTX 500.
2: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugarcane extract,
1: na may pinakamataas ng ORAT value
2: na epektibo
1: sa pagpapababa ng blood sugar level.
2: DTX 500.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Andito na po tayo sa second hour ng ating programa at mag-attend check muna tayo, mga ka-vibes. Kompleto pa rin po ba? Ako nga pala si DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: At kayo pa rin po ay nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Talk Laban.
0: Yes, at napakalupit po kasi nakikinig kayo dito sa paborito niyong programa gabi-gabi ang
1: Ganda Gabi Vibes.
0: Refresher lang po yan.
1: Taas ang kami mga vibes.
0: Para siguradong gising pa ang mga diwa, di ba?
1: Hindi naman. Kasi yung mga ka-vibes natin, nag-i-enjoy ng music natin na pinaplay dito.
0: Sa bagay. Eto na.
1: Bago
0: magtagalan naman ang ating podcast.
2: Bakit kailangan natin hindi magsalita sa mga bagay-bagay?
0: Mga reasons so bakit dapat nating i-withhold ang ating mga minsan kinakailangan natin pigilan ang ating mga opinion. Kasi ito po yun, number one. Genuine understanding requires deep study. Superficial engagement with headlines often results in repeating snippets out of context rather than offering value. Kuha tayo ng magandang example. Lalo na sa mga pinakabagong pangyayari sa ating bansa sa ngayon. Diba, mostly may mga nakapost sa mga Facebook pages, patungkol sa political scene sa ating bansa. Ay, naku, doon mo makikita sa comment section.
1: Ang daming may alam.
0: Ang daming lawyer.
1: Ay, so, sakto lang pala yung ano natin, yung topic natin ngayon. Correct. Parang relevant siya sa mga pangyayari.
0: Ang dami mong makikita doon na super, mas expert pa sila kaysa sa mga experts.
1: Diba? Yes. Ang daming may say sa mga nagagana.
0: May mga knowing pa kaysa sa mga taong nandun talaga sa pangyayari. Diba? May mga nagchichismis pa ng mga bagay-bagay, parang nandun talaga sila. Narinig talaga nila yung mga pinagsasabi kahit third hand information.
1: Yung iba pa nga may sobra na eh.
0: Hindi
1: kasi
0: ma-exaggeration pa.
1: Yes, hindi kasi nag-check ng fact. Walang dapat mga laging sinasabi fact check. Ganun.
0: Fact check ka rin.
1: Fact check.
0: Parang na-remember ko yung quatro alas. Fuck shit ka.
1: Kasi dapat i-check mo talaga yung mga fan.
0: Ibang ibig sabihin namin doon, ha? Yung F-A-C-T,
1: yes,
0: S-H-E-E-T.
1: It's fact.
0: Fuck shit. Diba? Importante kasi yun. Dapat yung mga katotohanang katotohanan lamang.
1: Correct.
0: Okay, ito po yung mga yan po isa sa mga reason. Kasi minsan dapat, if ever meron tayong gustong sabihin, bago natin kasi ito i-share sa ibang tao or for that matter sa kausap natin, siguraduhin mo na munang napag-aralan mo talaga ng mabuti. Diba? Para hindi ka magmukhang tanga.
1: Diba? Ikaw pa rin katawa-tawa dun
0: Yan. Kung magmamarunong ka, mas marunong pa pala yung
1: kausap mo.
0: Kasi may
1: mga ka-vibes din tayo kasi basta may masabi lang sa mga bagay-bagay na ganun. Feeling mo naman, ikaw naman talaga yung mga nagwagi sa mga pangyayari.
0: Minsan nga, the less you talk, pero yung mga pinagsasabi mo may punto talaga.
1: Correct.
0: Mas maganda yun. Yan ang tinatawag nating quality over quantity. Anong ibig sabihin
1: on
0: nun?
1: Point?
0: Oo. Mas kaunting pinagsasabi pero may katotohanan kaysa naman sa ang dami ng sinabi ni isa, wala man lang laman.
1: Correct.
0: Diba?
1: Pinahaba lang yung kwento, yung story.
0: May masabi lang, may mema lang.
1: Oo. At diba? Saka sa mga nakikinig din, saka sa mga nagbabasa na hindi din alam, ayan, gagatungan din o nahumahaba.
0: Oo.
1: Ang perfect lang. Ganon.
0: Correct. Oo. Tapos eto pa, you have to always know na tayo as mga tao, we have limits to our cognitive capacity. Limitado po ang ating emotional at mental capacity. Kaya imposible namang ma-relay or ma-express natin ang

0: lahat ng mga bagay-bagay, sa lahat ng mga issues o sa lahat ng mga importanteng pinag-uusapan. Diba? So we have to be very careful. Sometimes nga, minsan sa sobrang nating pagiging excited na mag-share ng ating mga opinion, hindi na natin nalalaman, nakakasakit na pala tayo ng mga damdamin.
1: Yes.
0: Diba? Isa sa mga dapat nating isipin yon. Like for example, madali kang you easily accept information kasi ganito ka, BOBO ka, ba? Ganun, di ba?
1: Anong BOBO? 8080
0: ka.
1: Akala ko ba, bad order yun.
0: 8080. Oo. Hindi mo naman kasi pwedeng sabihin yung B. So, 8080 na lang, di ba? Uso talaga yun ngayon.
1: Yes.
0: 8080, di ba?
1: O, di makiuso ka na rin.
0: May information na nga, may evidence na nga, pero hindi mo pa rin tinatanggap. 8080 ka
1: talaga.
0: Hala,
1: ang dami kong kilala ganun.
0: Ganun.
1: Ang dami kong friends din sa Facebook ganun. Kayo ba? Sino yung mga relate dito?
0: Eh, problema nga lang dun. Eh, nakasakit ka ng damdamin.
1: Ayan lang.
0: Oo, di ba? So, yun lang, di ba?
1: Dapat kasi talaga mindful ka din sa mga comments.
0: Oo, tapos sometimes, hindi mo na dapat na lang sinasabi.
1: Oo.
0: Sa dibdib mo na lang. Wala tayong magagawa kasi 80-80. Aray.
1: Sorry
0: okay.
1: Na.
0: Oh, ito pa, number 3. Importante talaga to sa lahat ng mga nagmamarunong dyan. Silence is a skill. Wow.
1: Oy.
0: Withholding opinions allow for better listening and absorption of others' perspectives, breaking free from echo chambers. Anong ibig sabihin nun? Minsan, mas maganda talaga maging silent committee ka na lang.
1: Mm-hmm.
0: Senator Lito Lapid, ikaw ba yan? Diba? Minsan, mas maganda yung nakikinig ka na lang muna. Kasi doon mo maaaninag kung saan ba talaga ang ipupunto ng inyong usapan.
1: Oo, dapat, pinakikinggan mo yung unang nagsasalita, yung pangalawa, tapos yung iba. Oo, tapos, ipagdudugtong-dugtong mo lahat ng information.
2: Oy, pero mahirap yan ha, na talent. Kasi especially pag pre-provoke ka.
1: Oo.
2: Nako, ang hirap maging silent lang.
1: Correct.
0: Oo,
1: lalo na yung mga ano dyan, yung hindi makapagpigil ng
0: kanilang damdamin.
1: Yung madali lang ano tawag dito.
0: Madali lang trigger.
1: Oh, yes. Oh,
2: eh, kasi nga, may mga talent kasi tayo na kailangan ipangalandakan ko na, yes, ako yung tama.
1: Mm-hmm.
2: Kayo yung mali.
1: Yung parang magkakasakit ng hindi may masabi kung ano yung gustong sabihin.
0: Oh. And sometimes nga, mas maganda yung mananahimik ka na lang kaysa yung makikisabay ka pa sa ingay ng ibang tao, di ba? Yun ang tinatawag na breaking free from echo chambers. Imbes na tahimik ang inyong kapaligiran, mas lalo pang umingay kasi dinagdagan mo pa ng sarili mong ingay.
2: Uy, ano yun? Nag-ano ng fire?
1: Nag-ano siya?
0: Kaya,
1: yes.
0: Isa talagang skill ang pagiging silent. Diba? Importante
1: silent
0: talaga
1: yun.
0: Sometimes, huwag mo nang dagdagan pa yung ingay sa paligid mo. Your only option is to shut your mouth and let them be. Diba? Number 4. Forming well-reasoned opinions takes time and energy that many people simply do not have due to personal responsibilities. Yun. Yung iba nga, hindi na lang nag-share ng kanilang mga opinions kasi napakahirap naman mag-explain pa sa isang tao, lalong-lalo na kung hindi naman tinatanggap yung mga explanations mo.
1: Mm-mm.
0: 8080 nga, di ba?
1: Hindi makaintindi.
0: Oo. Mahirap kasi, di ba?
1: Mahirap talaga mag-explain din, especially kung sarado yung...
2: Lalo na kung feeling nila...
0: Kahit meron ng mga proof,
1: yes.
0: Meron ng mga...
1: Tapos,
0: basis.
1: Feeling nila nasa tama talaga sila.
2: Hindi sila nakikinig.
1: Hindi nila na ma-accept na parang mali sila.
2: Huwag na lang
0: Actually, may adage yan sa English. Nakalimutan ko patungkol sa kabayo ba yun or something.
1: Mm-hmm.
0: You cannot na lang.
1: Anin pa ang kabayo kung patayin ang damo.
0: Hindi. Iba yun. Yung parang...
2: Magtanim ka na lang ulit ng mata mo.
0: Kalimutan ko yung exact na kabayo? Phrasing. Kalimutan ko tuloy. Pero anyway, yun po mga ka-vibes. Yun ang mga iilan lamang sa mga reasons na sometimes mas maganda pa sigurong itatago mo na lang yung opinion mo. Pipigilan mo na lang sarili mo sabihin yung mga nasa isip mo. Kasi may mga reasons talaga. Mas maganda talaga minsan na manatiling tahimik na lamang at nakikinig sa mga nasa paligid mo.
1: Akala ko, at nakikinig sa FM radio. Kesa manahimik ka na lang.
0: Yun! Kesa naman mag-contribute ka pa sa ingay.
1: Correct.
0: Diba? Ingay na walang laman.
1: Let the
0: laman.
1: FM radio be a noise.
0: Noise! Ano? Ano?
1: Ay, diba?
2: Nawala yung
0: signal yun.
1: Ibig kong sabihin.
2: Nawala yung signal ganun.
1: Yun lang yung maririnig mo.
2: Sign off na pala.
1: Be a noise. Mali pala. Joke lang.
0: Ay, nato. Aray.
1: Diba, nagising kayo.
0: Nagising yung mga diwa. Anyway, mga ka-vibes, naku, napapasarap na naman po ang ating podcast. Sana naman eh, may natutunan kayo ngayong gabi. Mas lumabot pa ba yun?
1: Parang ganun. Diba? Nagulo.
0: Oh, anyway, mga ka-vibes, magpapatuloy po ang ating tugsuga. Dito lamang sa nag-iisan yung ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FM Heart, Tacloban.
2: Ang lupa.

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Alright mga ka-vibes, oras na naman po para kami mag-CUWian. And bye, once ka-vibes. Again
1: Excited
0: na umuwi!
2: Babay, agad ganun!
3: Bye, agad ganun!
0: Para sa mo, I love you, goodbye!
2: Ganun!
0: Hala! Anyway mga ka-vibes, ako pasalamatan muna natin ang mga dapat pasalamatan!
2: Yung mga ka-vibes natin, ano, ka-tuning sa atin, sa mga nag-comment sa atin, sa mga nag-message sa atin, maraming salamat mga ka-vibes!
3: At sa mga ka-vibes natin at technicians sa Borongan, Katarman, Kalbayo,
2: Katbalogan, and of course, Tacloban.
3: Thank you very much po.
0: Ayan, and of course, mga ka-vibes, sa oras para kami mag-bye-bye muna. Ako nga pala inyong ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
3: and DJ Cherry Lou.
0: Susunod na po ang nag-iisang papabol ng bayan,
2: DJ Ron Turon,
0: sa kanyang programang
2: Late Night Vibes.
0: And good night po, and ingat po sa pag-uwi. Good night.
3: Bye, ka-bye!
2: Bye!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: alupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

ayaw lumilipad at ko'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. Good vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Maibigan, welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganon din po, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas, ang isa po sa inyo po makasama para talakayin po ng ating alternative medicine doctor kung paano ba maiwasan at malunasan yung makaramdaman sa ating pong pangatawan sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado na ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin, walang iba, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert at membro po ng International Iridology Practitioners Association, Dr. June Alcazar.
5: Yes, partner, isang magandang pakikinig po sa lahat na abot po ng ating programa at live naman po kami para ihatid sa inyo ang mapriskong kaalaman kasi nga po sabi ng ating eksperto that more health information, less medication and less suffering.
4: Yan ha, sa mga kababayan po natin, meron pong gustong itanong, ipakonsulta kay Dr. June, just text lang po, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Pasuhin po ha, palagyan ng edad, tsaka ng gender, at kung hindi yan po masyadong maselan yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng palagyan ng pangalan para ma-acknowledge po natin sa ating pong programa. Lahat po ha ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drugstores sa inyong pong lugar, sa mga health shop, mga herbal stores, sa Shopee at sa Lazada, available yan ha. Gawin din po sa Mercury Drug, The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Watson's Drugstore, any branches po nila. Basta hanapin nyo po ha yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po siguradong aprobado na ating pong Food and Drug Administration. Ulitin ko lang po yung text line natin para sa mga gusto pong magtanong at magpakonsulta kay Doc June, sir, 9615322110. Again, sir, 9615322110. Maibigan, sa pagpatuloy po ating programa, pakinggan po muna natin yung mga kababayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at ng Santon Vitamin C, ang non-acidic na Vitamin C.
6: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension? Santon Plus Gold. Cyst? Santon Plus Gold. Glaucoma? Santon Plus Gold. Menopausal syndromes? Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Oh, miss na kita. Uy, babe, kising.
12: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
11: Oh, yes.
12: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
13: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Janet. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
16: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
18: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
19: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
20: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
21: Mrs. Juanita Badajos.
5: Taga saan po?
21: Taga Barangay Manalo.
5: Ma'am, user kayo ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C?
21: Santon Plus Gold po.
5: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano yung mga nararamdaman nyo?
21: Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko.
5: But after ma'am, nag-take kayo ng Santon Plus Gold, ano po ang effect sa inyo?
21: Inalis na yung, kumbaga, eliminate na yung headache ko, body pain.
5: Tapos
21: inalis na rin yung pamamaga ng bintik ko.
5: So ibig sabihin ma'am, before kayo nag-take, sumakit yung ulo, masakit ang katawan, namamaga ang binti. But after kayo nag-take ng Santon Plus Gold, nabawasan po sila?
21: Opo.
5: Ma'am, anong masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold at Santon Vitamin C?
21: Ay, subukan po nila para mararamdaman din nila ang relief.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, paunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C. Kaya sa mga kabayan po natin dyan ha, para maiwasan at malunasan yung mga karamdaman, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drugstores sa inyong pong lugar. At hanapin nyo po ha, yung quality product ng Yes to Health at Doc Samaritan para kayo naman po ang sumunod na makaranas ng kaginhawahan at para maiwasan din po ang pagkakaroon ng karamdaman. Yan ang ating pong text line, Sir 9615322110. Again, Sir 9615322110. Doc, speaking of prevention, ano po ba yung mga sikreto para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng iba't ibang karamdaman, Doc?
5: Yes, partner, no, ang pinakasikreto para maiwasan po ang maraming karamdaman sa panahon natin ngayon, inom tayo ng epektibo na food supplement. At kung epektibo na food supplement man ang ating pag-usapan, Santon Plus Gold, mga kapatid, dahil ito ay extracted ang pagkagawa, kinuha ang pinakakatas, pinakanutrients bago po nilagay sa kapsula. At ang kagandahan, ito po ay may limang klaseng kilalang herbal medicine na nakakatulong po para maiwasan ang ating makaramdaman. At according pa sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang Santon Plus Gold, bakit ito naging epektibo? Dahil meron po siya mga bioactive compound kagaya ng terpenoids, allicin, saponins na nakakatulong po maiwasan matubuan ng bukol, maiwasan ang pamamaga at iba pang mga karamdaman. At sa dagdag pa po na pag-aaral ng ating mga eksperto, para maging malakas ang ating resistensya, maiwasan din po ang maraming sakit, inom din tayo ng alkaline na vitamin C. Yan po yung napakagandang sekreto. Kasi po mga kaibigan, pag napakain po natin ang mga sundalo sa ating katawan, kung saan ang tawagin ay immune system, maiwasan natin na pagpasok pa lang po ng mga virus, parasites, para invade ang ating katawan, napipigilan at natatalo kaagad. Kaya po mga kaibigan, para sa healthy na katawan, ang pinakasikreto, inom tayo ng epektibo na food supplement. At kung iinom tayo ng vitamin C, mas maganda alkaline na vitamin C, Santon vitamin C, at lalong-lalo na pag mahilig tayo sa kape, mas magandang piliin natin yung healthy na kape. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na all natural, walang side effect, tutulungan kang maiwasan ang makaramdaman dahil po nagmenopause na o nag-andropause na partner.
4: Yan ha. Kaya sa mga kabayan po natin, puntahan lang po mga pharmacy, mga local drug stores. Yan, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C ang katuwang po sa pagpapalakas ng ating resistensya para maiwasan ang mga karamdaman. Yan ha, sa Mercury Drug, available po yan, The Genetics Pharmacy, Rose Pharmacy, at sa iba pa po mga butika. Sa mga local drug stores, available yan ha, sa mga health shop, mga herbal store. Puntahan nyo po mga kaibigan. Basta hanapin nyo po yung Yes to Health at Doc Samaritan dahil yan po, quality product yan na aprobado ng ating Food and Drug Administration at subok na ng napakarami po natin mga kabayan. Yan ang ating text line para po sa mga katanungan at gustong magpakonsulta kay Dr. June, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan ng pangalan kung hindi masyadong maselan yung inyong mga katanungan, edad na rin po, at saka ng gender para mas mabilis po matukoy yung inyong pong sakit at mabigyan po ng payo ni Doc June. Yan ha? Ito Doc, may tanong po dito galing kay Ma'am Tess. Doc, tanong ko lang po, ano po ba pwede sa high blood at yung kakatapos lang po atakihin sa puso? Salamat po.
5: Ma'am Tess, pag hypertension ang pag-usapan at lalong-lalo na sakit sa puso, ano talaga ito eh? Magkakambal talaga ito na karamdaman that every time na tumataas ang pressure sa ating dugo, ang pinakabunga talaga niyan ay sakit sa puso or tinatawag nating stroke, no? Pag pumutok na po ang mga ugat. Kaya po, advice natin mga eksperto, Ma'am Tess, pag especially ha, sa mga meron na pong mga maintenance for cholesterol dahil mataas ang lipids, triglyceride, meron pong heart enlargement, huwag nyo talagang kalimutan na inumin po ang inyong mga maintenance. At huwag nyo pong isipin that every time na kumakain kayo ng mga bawal, akala nyo pwede na lahat kasi meron kayong maintenance. Kasi doon po nadadali ang marami, doon po na stroke, doon po makaibigan nagkaroon ng heart attack. Kasi ang akala ng iba na pag may maintenance ka na, pwede nang kainin lahat, no? Tanggalin nyo po yan sa mindset nyo. Kasi the more po na meron na kayong iniinom na gamot, meron na po kayong maintenance, the more sana dapat iwasan natin ang mga dahilan kung bakit tumaas ang blood pressure, kung bakit namaga yung mga ugat sa puso natin. Ang gagawin mga kaibigan, especially sa mga kakagaling pa lang, no? O kaka-atake pa lang sa puso, ang dapat gawin, maghanap kayo ng okra. 5 pirasong okra, ilaga nyo po sa 5 glass water. Then after maluto yung okra, kainin nyo po yan. Tapos yung sabaw, iinumin nyo po 1 glass 3 times a day. Gawin nyo po siya ng 15 days. At sa pag-aral natin mga eksperto, ang antioxidant supplementation, malaking tulong para sa repairing. At lalo na po sa mga kabayan natin na nakaranas na po ng stroke. Ano? Ang antioxidant, sa pag-aral natin mga eksperto, tumutulong ito para ma-repair ang mga na-damage during attack. Kaya mas mainam, sabayan nyo po sa pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Napaka-importante. Ito po ang napaka-gandang sekreto. Ano? Pag umiinom tayo araw-araw ng alkaline na vitamin C. Kasi po, pag meron na tayong maintenance, prone kasi sa pagkaroon po ng stroke, no? Especially pag kumakain tayo ng bawal. Kasi pag humihina yung mga ugat natin, tapos malakas ang pressure, madali po siyang pumutok. Ang kagandahan pag nakainom tayo ng alkaline na vitamin C araw-araw, pinoprotektahan niya na pumuputok na magputok yung ugat, no? Kasi ginagawa niyang elastic ang mga ugat para hindi kaagad pumutok, especially sa mataas na ang blood pressure. Kaya mas mainam para sa epektibo na kombinasyon, inuman ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, especially sa mga merong maintenance. At kung ang blood pressure mo tumaas sa 140 pataas, huwag kalimutan ang inyong mga maintenance na inumin araw-araw at iwasan po ang matataba, pritong pagkain at lalong-lalo na partner ang mamaalat na pagkain.
4: Yan, maraming salamat Doc. Yan ha, ating text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Ito Doc, paano po yung paglalabo ng mata Doc para pong may ulap palagi, lalo na pag pahapon na? Ano po kaya maganda i-supplements dito? Nanay Presi po ito Doc.
5: Nanay Presi, pag ganyan ng mga sintomas, ipacheck nyo talaga, baka meron na pong katarata. Kasi ang katarata, makaibigan, yan po yung mga sintomas na kung saan parang may ulap na yung mata, may humaharang, na kulay puti, na pag hindi po makorek kaagad, magkukose po siya ng pagkabulag. Ang pinakasikreto, especially sa mga may naaninag na po ha, na parang ulap sa inyong mga mata para hindi po matakpan ang pupil at para maiwasan po ang pagkabulag, iwasan nyo ang matataba at matatamis. Bakit? Kasi sa pag-aaral natin, mga eksperto, pag mahilig ka sa mataba, mahilig ka sa matamis, mas mabilis po ang development ng kahit anong klaseng eye problems. Kaya iwasan po yan, tas inuman nyo po ng alkaline na vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, tumutulong po ito para hindi mag-spread kaagad ang problem. Tapos uminom ka ng carrots and kalabasa juice. Kasi itong rods and cons ng ating mata, na pag yan ay mahina, ay nagkakaroon tayo ng problem, natutulungan po dahil sa kanyang taglay na beta-carotene content partner.
4: Yan ha. Sa mga kababayan po natin, puntahan lang po sa mga health shop, mga herbal store. Available po yan sa Shopee at Lazada pala. Pwede po kayo makapag-order din ng lahat ng produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. At ganoon din sa mga kababayan po natin ha. Sa mga shopping malls, sa mga shopping centers, basta may nagtitinda ng herbs dyan, pwede rin po kayo makabili dyan ng mga produktong di kalidad, napakabisa, napaka-epektibo, natatak Yes to Health at Doc Samaritan. Makaibigan, ating pong text line, sure, 961-532-2110. Sa pagpatuloy po ng ating programa, pakinggan po ulit natin yung mga kabayan nating natulungan ng patuloyan na paggamit po ng mga produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan at ng pag-inom ng kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
0: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
1: mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santon Plus Gold.
22: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
23: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
22: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
26: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
28: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
29: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suking butika.
30: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
31: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
32: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
33: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadali, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
34: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Si ma'am, ano nga ulit pangalan mo, ma'am?
2: Sonny Villanueva po.
5: Taga saan po?
2: Taga Barangay 1, Rojas, Palawan po.
5: Ma'am, user ka ba ng Santon Plus Gold?
2: Yes po, Doc. Matagal na po.
5: Mga ilang taon na, ma'am?
2: Ay, hindi ko po matandaan kung anong year ako nag-start. Pero matagal na po. Ilang years na po.
5: Ma'am, before kayo nag-take ng mga product po natin, ano po yung mga nararamdaman nyo sa katawan?
2: Ay, marami po akong nararamdaman, Doc. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, may namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Doc, nawawala yun po. Tapos parang relax na relax po ako, nawawala ang pagod ko po, Doc.
5: Wow, so ang effect sa inyo, ma'am, ng Santon Gold, nawawala ang sakit ng ulo, nawawala ang pamamanhid, lumalakas ang katawan.
2: Opo.
5: Ma'am, ano po ang masasabi mo sa mga hindi pa nakatry sa pag-take ng Santon Gold?
2: Ang masasabi ko po sa hindi pa nakatry, subukan po nila. Dahil para sa akin po, yun ang naranasan ko. Maganda ang pakiramdam ko pag nakainom ako, relax ako, at saka nawawala po yung pagod ko. Kaya itry nila.
4: Yan po mga kaibigan, ang ilan po ulit sa mga natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng Yes to Health at Doc Samaritan Products. Siyempre, paunahin dyan ang Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic. Sa mga kabayan po natin dyan ha, para kayo naman po ang sumunod na makaranas ng kaginawaan, maalis po yung mga palaging pakiramdam na pagod at tamlay sa pangatawan, puntahan lang po yung mga pharmacy, mga local drug stores, sa health shop, mga herbal store. Bili po kayo Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C para laging malakas ang ating pong resistensya at palaging energetic, ika nga. Yan ha. So makabayan po natin ang ating text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Ito, Doc. Doc, ask ko lang po kung ilang capsule po ba ang inumin pag may thyroid problem. Salamat po.
5: Pag may thyroid problem partner, no, especially hyper ba yan o hypo, mas the best, take nyo po ng 1 capsule 3 times a day, 30 minutes after meal. Sa mga merong thyroid problem, pinakasekreto para masolusyunan kaagad ang sakit sa thyroid, alamin nyo kung anong thyroid problem meron ka. O, alamin mo kung hypo ka or hyper. Kasi pag di mo malaman yan, no, mahirap, no, mahirap po o matagal po ang tinatawag natin na gamutan bago yan makorek. Kasi po mga kaibigan, ang hyperthyroidism, bigyan ko po kayo ng idea, ang hyperthyroidism, pag meron ka nito, kailangan iwasan mo yung malalamig, tapos maghilig kang kumain ng cruciferous vegetables pag meron kang hyperthyroidism. Pero bawal yan sa hypothyroidism. Kasi pag meron kang hypothyroidism, bawal sa'yo ang cruciferous vegetables, pero mas maghilig kang kumain sa mga seaweed gaya ng guso, lato, mga matataas ang iodine. At ang hyperthyroidism, bawal naman ang mataas na iodine. So, dapat alamin mo kung anong problema meron ka. So, mas mainam, punta ka muna sa mga endocrinologists kasi sila po ang expert sa ganyang sakit para malaman kung anong thyroid problem meron ka. And then, sabayan mo sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Dahil ang Santon Plus Gold, tutulungan ka maiwasan na mamaga ang thyroid, lumaki ang thyroid para mas hindi po lumaki ang problema, partner.
4: Yan ha, ate pong text line, sir, 961-532-2110. Doc, Evelyn po ito, diabetic po, matagal na. May tinitake po ako maintenance, ask ko lang po, pwede po ba ako sa Santon Gold? At ilan po ang tagal? Salamat po.
5: Ma'am Evelyn, ang gawin nyo po, no, i-take nyo ang Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Try nyo po ng 15 days. No? Then isabay nyo po sa medication nyo. Tapos, para mas maganda ang effect, palitan mo muna yung bigas mo, Ma'am Evelyn. No? Kung ang hilig mo na bigas is white rice, palitan mo muna lang red rice, brown rice, or unpolished rice. Tapos, imbis na maghilig kang kumain ng mga tinapay during merienda time, ang kainin mo yung saging na hindi hinog, yung kakahinog pa lang. No? Tapos, root crabs, kamuti, kamuting bagin, or patatas. Tapos, isabay nyo po ang Santon Plus Gold dahil ang Santon Plus Gold, may polypeptide properties po yan na tumutulong ibalik sa normal ang function ng pankreas at panormalin ang sugar natin sa pamagitan po ng natural na pamamaraan, partner.
4: Mm-hmm. Yan. Ano po ba ito, namamanhid po ang kaliwang braso kasama daliri? Daliri, pati po ang kaliwang paa. Kasama din po daliri sa paa. Masakit po din ang tuhod, Doc.
5: Sir, no? Napacheck nyo ba ang ang ano nyo, acid? At kamusta po ang blood pressure mo? Kasi pag pamamanhid ng kamay, no, kung hindi po acid ang cause, tapos namamanhid yung kaliwang kamay mo, delikado po yan. Mga sintomas po yan na tumataas po ang blood pressure or triglyceride. Pero kung normal naman ang blood pressure mo, tapos yung pananakit na parang bang nakaapa ka ng ano ng bubog, tapos sumasakit yung mga hintuturo, ibig sabihin acidity po yan. Ang pinakasekreto, iwasan nyo po ang mga pro-inflammatory foods, no? Ano ba itong mga pro-inflammatory? Itong karne, no? Kasi ang karne mataas po sa purine. Ang purine, yan po yung dahilan kung bakit nabe-burden ang ating kidney at tumataas po yung acid. Kasi po, mga kaibigan, sa pag-aaral nga natin na eksperto, that acid is a byproduct of animal protein. So ibig sabihin, pag namaga na po ang inyong mga tuhod, iwasan nyo po muna yan. Kasi pro-inflammatory po yan dahil sa kanyang mga purine content gaya ng acid. Na pagkainin mo, mamaga ka agad lalo. Kaya yung iba, imbis hirap palang maglakad, nung kumain ng karne, especially manok, baboy, lalong hindi na makalakad. Dahil nga po, pro-inflammatory po siya. So ang pinaka-the-best gawin mo, ang kainin mo, yung mga anti-inflammatory na mapagkain, gaya ng prutas, pinya. Ang pinya, mayroon po siyang bromelain content, isang anti-inflammatory substance na kung saan, pag i-juice nyo po yan, inumin sa mga may uric acid na nag-create na ng pain, matutulungan matanggal yung pain, no? Then after that, ang Santon Plus Gold, mayroon pong anti-inflammatory properties. Tutulungan ka matanggal ang pamamaga at i-correct po ang acidity, lalong-lalo na pagsabayan nyo ng alkaline na vitamin C partner.
4: Yan ha. Kaya sa mga kabayan po natin, puntahan lang mga pharmacy, mga local drug stores sa inyong pong lugar, health shop, mga herbal store. Hanapin nyo po Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang katuwang po natin sa ating kalusugan at para maiwasan ang mga karamdaman. Ang ating pong text line, sir 961-532-2110. Again, sir 961-532-2110. Okay, Doc, dahil medyo limitado po ang ating oras bago po tayo magpaalam sa ating programa, baka meron pa po kayong karagdagang payo at paalala para sa mga masugid po nating tagapakinig, Doc.
5: Yes, partners, makabayan po natin, abangan po ang programang ito para mapuno tayo na makaalaman pangkalusugan kung paano natin gamitin ang mga naturopathic modalities, mga herbal medicine na nandyan lang po sa ating paligid at ano po yung dahilan ng ating mga sakit na dapat nating iwasan. Ito naman po, inyong nakasama, inyong pong naturopathic practitioner, Dr. June Alcazar. God bless po sa ating lahat. Nawa po ang Panginoon magtatanggal sa marami nating mga karamdaman.
4: Yan po mga kaibigan, ang ating pong certified naturopathic practitioner at membro po ng IIPA o International Iridology Practitioners Association, Dr. June Alcazar. Hanggang susunod po mga kaibigan ha. Ito po ang inyong Doc Samaritan Stephen Hinas. Nagpapasalamat sa palagi pong pagtutok, pag-antabay sa ating pong programa, programang kalusugan, iwas karamdaman at the secret of health. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ng magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
3: Ayon sa mga eksperto, napaka-importanteng mapanatiling malusog ang ating liver dahil dito naiimbak ang ibang vitamins at minerals at responsable din ito sa paggawa ng bile na nag-aalis ng mga dumi sa ating katawan at tumutulong sa pagbasag ng mga fats para magamit ng ating katawan o maipalabas sa ating katawan. Sa liver din dumadaan lahat ng dugo galing sa ating tiyan at bituka para masala, mabalansi at makagawa ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Pero dahil sa maling lifestyle at maling diet, kasama na ang madalas na pag-inom ng alak at pagkain ng mamantika o matatabang pagkain, nagkakaproblema ang ating atay. Isa na dyan ang pagkakaroon ng fatty liver na maaaring humantong sa pamamaga ng ating atay na nakakaapekto sa kabuuang kalusugan ng ating katawan. Kaya panatilihing malusog ang ating atay para maiwasan ang pagkakaroon ng fatty liver at pamamaga ng liver. Galihing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na quercetin, isang pinolic compound na may malakas na anti-inflammatory effects na makatutulong para alisin ang mga pamamaga sa ating katawan, kasama na ang pamamaga sa ating liver at mapanatiling malusog ang ating atay. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule, sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic para alisin ang mga pamamaga at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
6: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Napakiana la.
3: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kun mga tagbuwis ang naaagrabyado.
4: Napakiana la.
3: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan han mga mulupyo.
2: Napakiana la.
3: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ngan pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
5: Napakiana dadla.
3: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napakiana la.

Mapahinga ka rin Junaid. Kumusta? Hoy, bis nga lao. Pizza Jess. Liwasan birthday ni Mother Mary. Kumusta? May klase pa may trabaho. Warilay ka peran si Mana. Magkabat na kita itong ikatulong si Mana itong bulan. Bulan itong September. Nangangalimot kita. Diniaton. May klase may trabaho kay dito Luzon, pira nga mga lugar gindeklar pinagi itong memorandum circular itong palasyo. Waray trabaho, waray klase mga kasangkayan. Igin-apply dito itong tinatawag alternative work ngan school. When we sing alternative, kung ano nga mga alternatibo para magpadayon, makagpadayon la itong klase, likewise itong trabaho. Ultimately, it gagamiton internet. Amo man ini. Di ba? Itong klase, ambot kung uso pa yan itong module. Kay usa itong klase in alternative. Kasi itong klaseng alternatibo kung mga kasangkayan. Pero I doubt kay siguro waray makag-andam himam para itong mga module. Ano? So, di good in itong internet tanan. Kaya lang, di rin nga tanan. Kay kaluoy man hadton pipira nga waray mga internet di man tanan may estudyantin may da access itong internet, di ba? So, anyway, mga kasangkayan, nagpapadayon itong baba. Happy na di, sampay nusa nga mainline hin tubig dito na burit nagbuto nakadugang hiton babaha insusubrahan na kita while kita din hin naghihingol lang kita hin tubig mga kasangkayan ano? Nagkikinhang lang kita hin tubig din hiya Eastern Visayas in particular may tungod dito na grabe nga sirak grabe nga sirak mga kasangkayan supposed to be kanang summer adi summer adi untang aton maeksperyensyahan. Kaya lang, aadi, supposed to be para ninit hagkot nga panahon. Pero yan na, sharing itong pag-asa. Itong Nobyembre din na kita makaka-experiensyahin hagkot. Ha? Mamay kahinit, pag-iba mga kasangkayan, itong lakat, ano, itong kalibutan. Ano. Din ba ito nga lugar, Switzerland ba ito? Mubas ito ni Radagat? Tama ba? Dito ba ito? Oo, kitaan mga barko nga dagko mga kasangkayan daw sugad na kadasaka. Inabutan ang humbas. So, gani ni itong durot mga kasangkayan at pag-abusarin natin ito natin kalibungan. Pero nirigadada, ay yun o mga kasangkayan, di ba ka nagtitikada mo itong populasyon, tikada mo itong mga enerhiya, mga factory nga na-create inihin magkadudlain ng mga aso. May da mga visible ng mga invisible. Diba? Amot, sharing itong inin DNR. Nakakapabalhin ini ito naton klima, dila kita maaram. Salit, sharing pa man, hadto an uran, kumbaga, rayonan na inin, kumbaga, grabe na ito, uskadlaw nga street nga uran, yan na, di nala simana. Dinala adlaw, dinala simana, kundi bulan na. Kaya di ma, ikaupat na di, kung may street pa yan nga simana, buwas nga adlaw. Mausa na ka bulan, gayon, itong uugdas, uuran, babaha, dito Metro Manila, haruma, may kamambay itun. While din niya ato, naghingyap kita luwat hintubig, naghingyap kita ng uran. Di ba? O kakulop, baga hinagyo. Nagdulumhan aga. Nagdudulom nga nakmako ano da mabundag kada itong kuan waray gudumayon di na kada yon mga kasangkayan despite nga pira na ini nga bagyo nga sumulod itong par or Philippine area of responsibility kakulupan na forecast ng pag-asa nga inin may da parte itong Visayas nga pag-uranon upod na kita din hin nakita ko dito ni Iragwan nakita ko upod ang late mga kasangkayan pero waray man waray man dumayon kung sa bagay kaya when we see forecast diri itong period ha? Diri ito period na madaling ay surya pwede magbago kay banabana lagi So herot na lang kita kay bisan ano yan na taas itong kaso itong liptos magkasangkayan dito Metro Manila may tungo dito ano
Ito nga ditong baha. Likewise, may dagihapon igindudurot mga kasangkayan nga sakit panlawas iton. Sobra liwat nga kapaso. Naupay na lang kay magandiri kung sa bagay. Ano pa man igdidinggi kapag kaya na haim pa man mabunay ito naton mga lamok kapag kaya na. Ay hubas naman tanan. Ha? Oo. Ngayon na mga kasangkayan, balitaw kumusta na lang ataran. Huy bis nalat yan ang adlaw, sering ko pa man na matapos nalat itong simana. Kakulo po rin kita kay may da inin na bar exam. Adi di ha diburip mga kasangkayan, adi man kami third floor, rumbail ito namon na istasyon. Pwede gan unta, kaya lang, wari na lang ako mag-insister kay inin na... May da mga otoridad didi. Kaya supposed to be nakaagian, nakalakpa man, makuri man kita. Makuri man kita magsangpit itong kunit hospital. Ah, so pagbalik ko, waray nalak mag-apras kay damuan kapulisan. Mga security. Ah, pwede gan pagkuan ha, kanila sing pamanad lang kita mag-aala Spider-Man lang kita. Waray nalak ko mag-insister mga kasangkaya. But anyway, inin na... Iton

0: Magadamol ay natagikit. Damol. Sige itong agway mga kasangkayan with regards yung pagtaga blood control pero it blood makalilisang nagpapabili na pagkaya nasing paman waray control itong, flag, itong blood despite nga pira ka billion of pesos to trillion of pesos para itong blood control. By the way, speaking itong bar exam mga kasangkayan, may the 1,004 out of pira ba itong pira ba ang nag-kwan registered? Registered mga kasangkayan. Supposed to be ma-taking exam, bar exam mga kasangkayan. Ito na bar exam, agin akabugusan. Supposed to be 13,441. Nationwide din eh mga kasangkayan. Nausa itong din eh, di Burip in particular. Don Vicente Oristes Romualdez, out of 13,441. 12,029 la itong guntumuba agintugutan nga mag-take in exam may tungod kay may the 1,412 anwaray makakuhahin examine nasiring mabutin 1,400 nga bar examinees andi rin na makakagpadayon ng 2,026 bar examination human nga waray makatambungan siyahan nga lawhan examinasyon siring kan Justice Mario Lopez Gairlan. Hi, Strain Visayas sa Gindudumara. Ayan ang atuig. Kada tuig ini. Ang bar examination na debrief. Debrief, Don Vicente Oristes Romualdez Educational Foundation, Tacloban City. Dinda mga kasangkayan, kaklaseng pamilya ng mga bar takers, ang mga bar takers, ang nagtitirok, ipapakita nila itong support ini. Labi na itong siyahan ng adlaw, ano, itong examination. Ang patakaran siring paman ni Justice Gairlan nga di ka nga ni makatambong hansyahan usang examen hansyahan nga adlaw ang examination disqualified na ini of course di rin na uti pa ano paman makakakomplete ka 100% di ni makukomplete itong 100% ano nga grade kumbaga. So, disqualified na ini pagkuha ni kaduhang ni katulong adlawhan bar examination. So, so amin ni mga kasangkayan. Anyway, may da pa man next one. Kada tuig man ini, may da in-examine mga kasangkayan itong bar. Ano? Maram ka mo, dako itong bintahay niyo pagkaya na kay you know anadto an may danga ni bar nakatula Manila tanan so an mga examinees do rin ka burden and party ton mga examinees or na take iton bar kay siyempre ngadto mapolitika magasto good actually ngandiri ka pa klaro kun ite mo maboard ka dito kay siyempre di ka mat pwede maginulian di ba mabod ka dito, diri ka sure kung how safe nga inin makakakonsentrate ka, mga kasangkayan. Ito ni mo inin pag-studio. So, whereas kung din ka, at least kampante ka, di ba? Kulang gasto, likewise. So, amin eh, mga kasangkayan, itong deborip sa ring ko pa dito, usah itong permanente nga gindidumaraan itong bar exam. Pero din kay yes, successive every year, mga kasangkayan, ano. So, ini, dako ini nga contribute, mga kasangkayan, ito yung nakakontribute hini, nga dinhing, ang dako ini nga bullying, nga ito na itong mga na-taking bar, ito yung congressman ni Congressman Martin Romualdez. Inin usala, actually, nga, kumbaga, siring paman, na iaambag, na ibulig, ito na ayo congressman din ni Primero Distrito ng Leyte. But anyway, good luck na la. Parang nga ito natin mga examinees, mga kasangkayan, ano? Ang mga nag-taking bar. Ito atong mga future ATTY. Oras sa las 5:12. Inin na ano ito mga himang raon, mga istorya na pagkaya na. Para ito napakaya na kung kaya nung waray ko no, kung kakalup, waray ko no, inano kay ni waray impeachment trial gin kasarabutan man ini based on hearing or han trial didahan na Tuesday nga waray ani kita buwas or Wednesday kakulup na ini may tungod kay magkakaadahirahin marking na kasangkaan itong mga exhibits papel, mga papel, ebidensya nga gagamiton para ito next week nga kuan. Next week nga inin trial na para hiton an ikatulo na ini. Ha, ikatulo nga inin article of impeachment an inin ano kani unexplained wealth diri nala ni BP Sara kundi hiton magtiayon or mag-asawa. Timely mga kasangkayan ano kay may daigin file nga kaso ni kano ba hiya? Basta anya na lang ato iganto. Last month kundi rin ako nagsasayop. Iaton ni Man Scarpio, itong asawa mga kasangkaya ni BP Isara, nag-file inihin kaso nga inin violation of bank secrecy law, data privacy act, ng anti-money laundering act. With regards inihan iya mga bank and ira, bank records mga kasangkayan, ala kontra kan inin Congressman Laila de Lima, Congressman Beatrix Luistro, ngan iba pa. Mostly din hi, mga prosecutor han impeachment trial, mga congressman. So, kakulop, pinagihan Quezon City Prosecutor's Office, igin dismiss mga kasangkayan ang maong igin file nga kaso, may tungod kay kulang hin inin basihan. Amot siring hiton kuan, hiton na Prosecutor's Office. Wala yun makadangat nga ito korte mga kasangkayan. Timely, kay, you know, by next week, it paghinga dayan na amo na ini. Kay, you know, kung kay ano, ang tawagin nga ni, inin ko, ni Congressman Laila de Lima, harassment suit. Kay, maramang kitang popos ini, nga diri mabuyagyag. Kay, simpre, mga araw, inhinti araw, makadangat ini nga ito korte, mga araw, diritsyo inhinti araw, ngayo anay, kay paghisguti ito na akon mga inin pertaining bank records, tax records siton impeachment trial, ha? Takay kay gidismiss man na pagkay na, so pwede na. Kay amo ini iton mga supporting, amo yan at igmamarking nira. Yan at itong adlaw, ngan buwas. Magiging ebidensya ini, ala kontra hit magtiayon, by next week, hiton impeachment trial. Ada na nga pantag mga kasangkayan hiton unexplained wealth. So 15 kundira ako nagsasayop ng mga witnesses supposed to be parahan na questionably nga paggamit ang confidential fund in waray na nira tawaga, waray na nira i-present. Instead, ang last nira nga hirit ang prosecutor igpresentar patambungon hi BP Sara kay tananhan mga witnesses, which is tama liwat kon nagalin susunod ka nga tananhan mga witnesses han gindumara nga mga hearing mga kasangkayan an buka na atubang ngadto kan BP Sara. So warayin iba din hi nga makakag justify, makakag baton kundi hiya lamang. That's why kinahanglan nga patindiron ini din hiya. In fact, bisan nga anong pirang mga senador, amo gihapon na nira hingyap, amo gihapon na nira gusto. Oh, you know, prosecutor, given ito. Oh, nga, sige, taga na ito ng last chance. Pero I doubt. Kaya in the first place, di pa nga nagmanipisto ang depensa, nga diri, di pa nga anhi kami, ginpadara kami anhi, ginhire kami, pinambaydan kami karusingon, noon din dati ang presensya. Diri pa kada, 100%. Pero ang importante, ang gintagan niyang chance, ha? Ang gintagan niyang tsansa. Dir ito, imposible ito, mga kasangkayan. Dit maatin nirida. Kay siring ko pa man, di man siguro kinahanglan maging abogado kita din eh, para kita magkasiring. Grabe na itong ebidensya. Ura-ura. Di ba? Salit, ang pirang mga senador, and what I mean, kumbaga, kukuryan niya pagbaton. Tinood lang ito. Kay siring pa man, bispa daw ikaw niyan, Dilima, ikaw niyan, Kapunan, ikaw niyan, Jukno, at tukat dipinsa. Kukuryang gihapon kang pagdipinsa ito. No? Kaya ano nga na special mention ang magkarit ini. Magkarit ka mga hakon. O dupuro ka din nila magkarit. Pero may damas makarit. Salit pag manifest kakulup ni Kapunan, o dang kasang kulup na si Diretso Ikuan, na si Diretso Chisiscodero, an presiding judge. Baka kinukul ba kayo, madam? Kinukul ba kayo? Maharam naman kita, you know, experience-wise. Pero maupay ko nakikita na ito, ano, amanggo dito, hira. Kumbaga, dirigbati kita. Itong ada kita open court. Pero ayaw kita, right, mga personal din eh. Ha? At pagkakaiba, by the way, congrats ngayon ka dito na ito mga pro bono ng mga kuan, mga ano kayo ni, mga inin abogado, mga pro bono. I mean, si pro bono, warin ni Rasuildo. Voluntaryo lang ini. Pagbulig lang ni rin itong gobyerno. Amo na ito, joke no? Ay, joke no? E, Dilima, ano pa, ang babae, basta nga diha. Di basta diri congressman, abogado. Kaya baga na mula, ay nira, sa gihapon na naton, tagadi diha kargara. Di ba? Magkarit liwat, magkarit. Likewise, di liwat haloyo. Magkarit gihapon ito, depende sa kipa, for gin adban hiton. Depende nila ito, pagkumbinsir nila. Tipo na namin ko kumbinsir on twis. Ha? It mga judges likewise, hininga status. Kaya, you know, iba manggo dito. Dakot pagkaiba, iton ahadi diha korte, itim ko kumbinsiron la iton judge, di ba? Whereas kung di iton impeachment, kada amo tinduro im ko kumbinsiron, takay may mga political appellation ito, di ba? Iton gin impeach mga kasangkay politiko. Di ba? Oh, ito nga mga judges, mga politiko gihapon ito, may tagsa-tagsa ito nga mga political appellation. That's why may danira, bisan nga ni, majority and minority, nakikita na natin mga political color ito. Ah, so, imposible ito nga matinder hi actually. So, by next week, expect kita, mga kasangkayan, nga matikang na iton, siring ko po man, waray pa natin hi bati. Waray pa natin hi bati. So, para mapadagmit, waray na hira mag-insister, hanira 15 pa nga remaining ng mga witnesses. Kaya era siring pa man, ang prosecutor, sobra na nga ni. Nagpanunobra na. Para maraliput ini eh. Ayaw na la. Adin na nga ito ng mga 15 pa nga mga. Anira ito ha. Anira mga witnesses. Kaya may mga inin ano kayo ni. Mga hostile pa. Hilatsika. Basta may mga hostile pa. Paharda. Mga hostile witness ito. It din si Sir Inira nga 15. An ka ng prosecutor la ito. Para maraliput ini eh. Kaya in the first place. Nakuha naman na muna ng karugsingon. Igo na ang target. Sigpaman na bullseye na namon itong target. That's why ngadto kita iba. Ha? So instead nga upat ining article of impeachment mga kasangkayan with regards to grip treat, suban na. Tapos ining misuse itong confidential fund, mahuman na or human na. Diba? So likewise itong unexplained wealth kay baman ang bribery, ang ikaupat, igdadrap gihapon nira. Ngayaw na kita ito. When we see bribery, may tungod din lotan panuhol, mga kasangkaya ni BP Sara. Di ba? Ba't yan talagang hapon ito? During hand quadcom hearing, nakabati na kita ito, di ba? May daw sa nga taga din ba ito? Nagintagan niya, piranhatag niya. Mga subri, gimpresent niya during hand niya. Subri na, lawa rin ang sulod amin ng ginsulan. Ha? So, likewise, ang grave threats, nabatian na natin ito, confidential fund, confidential and intelligence fund nandepend yan BP office of vice president himbat yan ta na ito itwaray ini yan na mga kasangkayan nga ano unexplained wealth now mastering ka tikang ba di init karikuhan ito nira amo na to part la you know kumbaga initial kay ang ginistoryahan la dida. Unflow la unflow actually. Waray pa dida an ano kayo ito? Waray pag-istorya he. During han confidential fund, magkasangkayan, intelligence fund, misuse, waray pa istorya he. Kung hinon nakabursa. Ang ginirestorya la dito, unflow. Han legality, unflow, han disbursement. So, salit at makaka-explain din sa arah. Kaya nan mandar, para nga iniging kain. Pero I doubt nga. That's why, igo na. Kumbaga. Di ba? So, amo na ini. Sering ko pa man, bagan timely ya. Kay baga, mag-aalang ada. Kay, kung nahisakan nga to korte, sigurado, kung siya nga aroon ni Manscarpio, nga magpalusa din ti aro. Ngayon, ano'y pag-isguti, kaya hatun na. Iging deliver nga turan akong magkuhan. mapamangarot yan temporary restraining order nga diri anay paglabda na niya mga bagtak kay gindismismas na prosecutor pala. Na prosecutor pala.
1: Napakiana na.
0: Free to kwan na. Free na. That's why, kumbaga, sing paman ni kwan harassment suit. Yeah, mulat ang nakikita natin nga. Kumbaga, papailan yung kaso para mag-alang. Diri labdan ito niyo. Kaya yun, amo na ini. Mga bank records ni mga kasangkay. May mga kuan man ini. Anti-money laundering act, data privacy act, bank secrecy law. Oh, so, yan na. Para pareho ini hiton kung pagkita na may exemption. Di bang secrecy law, so exempted ito ng impeachment trial. Kaya di ba makasangkayan nga, gindismiss di di, kaya waray ni mubasihan. So pwede, madali istorya. Parang pareho ini, han immunity. Immunity han vice presidente, nga diri pwede kihaan, amin nga, pwede nga ang kihaan ng presidente. Kaya di ba kaging pulusaran, warang tabaris, sa madali istorya, pwede kihaan ang vice president. Nga kung dinigindigon kaloy nga diri, pwede kay immune from suit itong vice presidente. Diri nga yan. So, amo na di, mga kasangkaya na pagkaya na. So, kumbaga, damo ito nag-usa na ako dida. Kay dida nakita, makumbaga, dida. Takay, halalakipin din hinanay vice presidente, kay ano, awan vice presidente, anay presidente, kay ano, may na joint account. May joint account mga kasangkaya ni, kwan, ni BP Sarang ang iti amay. Of course, siyempre, itong kay mag-asawa man ini, tira conjugal nga account, may din joint account magkasangkayan ni Kuan. Ito magtiayon. Hi, Attorney Mans, nga sugan man ni Attorney BP Sara. Magkakaalaman nan din hi, salit, tama daw ako, ano? Anaton si Ring, nga kinanglan, laruhon na niyo ito. Itong threshold mga kasangkayan. Pero good itong kinahanglan nga butos. Kaya na-observe pag kaya na, di na mahiya. Kaya usan nala. Usan nala. Amo nala. Ini uldong bangin pa in magbulan pa. Pero siring, before December, mahuman ini. Magkakadan desisyon. Bisampat mahuman yet this month. Kung waray klaro, iton piragod it kinahanglan nga butos. Waray ito nga ngadtuan nga impeachment. Sayang, mamay ka imagine. 25 million pesos per hearing. Siring itong gasto mga kasangkayan itong impeachment trial. Ang madaling istorya, nagasto itong taxpayer in 75 million per week. E 3 times man itong hearing impeachment. Kung 25 million, di kita maram kung ano itong breakdown nindin. But given kayo, you know, it baray dan lang adanit kuryente itong. Diri, magkalilisang itong mga resource person ito, pagkaon ito, damo pa nga mga pagsiyers, basta nga tanan, pwede, mabutin, di ba? Sildo lang itong nga tanan ng mga staff di Darwat. Masasayang itong tanan. That's why, tama hi Senator Erwin Tulfo, nga kundin, gintagan yung bugat, sering ko, amo na naghinihinulat. Amo na naghinihinulat. Kay, you know, sering ko pa, magiging useless ini. So, may dani reschedule this September, kung hindi nagsasaya 15, basta itong argumento nira, ada itong 23, September 23, with regards ini, by 15 September, mag-i-restore itong mga legal luminaries. What I mean, itong mga legal expert, with regards ini, piragod itong kuhan, piragod it kinanglan, kay, and sering ni Tulfo, nga kinanglan, i-revisit natin, han nahiuna nga ruling, ni Chief Escudero way back kung di nagsasayo pan June pag-start han impeachment nga di ba nagsiring iya nga itong botos nga kinanglan 2/3 hiton all the members hiton na Senate ang madaling istorya 2/3 hiton 24 members kay all the members man waray sumiring dida regardless namot dida regardless kung present nila or di ba waray sumiring basta all members mga kasangkayan. Kakay waray pa man ito, may mga kaso ito, niba? Waray pa man ito mga finality. Kay once nga magkaadan finality, magkakaadan rin minus. Takay may hiha pa ito. Waray pa nga adan sandigang bayan pala. Mabot pa Supreme Court, abot ang patinsiyam siyam. Madaling istorya. Kay pagkakaadan itong finality, kay included di dahil itong sentensya na iret, pagkatanggalay mo kumo senador. Di ba? So while it kaso ito, adi pa, ha, sandigan bayan, may hiha pa ito. Kay... So membro ka lagi hapon itong Senate. So included ka lagi hapon han 24. So pero ang 2/3 ng 24, 16. Di ba? So ang argumento, liwat, nag-insister nga unfair ito hamon, nga nagtatambong kada adlaw. Una siya ito, di nala kayo mabutos. O di nala kayo matambong, mabutos nala kami during itong butasyon. Di ba? May punto liwat. Alit si Nasirin Kinangla, Nasirin Tipiya, nga kayo no, gustot niya itong 2/3 actually. Gustot ni Pia, hiton mga pro-Duterte, hit to third. Kaya no, di makaabot it majority. Base pa maubos, di makita na siring nga taran majority for kwa nito hira, mga pro inin, ano kaya ni, conviction. Di re. Ha? Pero, butang tanala itong division between itong majority and minority. Majority, mga kasangkayan, 3 sila hira, minus 1. Kaya itong presiding officer, it judge di dahi, chis kudir, di mat pwede pagabutos. Git mabut, di pwede pagbutos, mga kasangkayan. So, do sila. Kulang peran upat. So, may tatabo. That's why, kumbaga, pabor in hiton minority, hit pro Duterte. Hinot pro Duterte, amo to, doa nga pa kay Tano, Bilyar, Aimee Marcos, Bongo, ngadihan, ato nga mga priso, upo di da mga kasangkaya ni Rubin Padilla. Pero lahira, di ba? So, pabor in hira. That's why, nasiring, ultimately ko no, para good ko no, maklaro kita na, nga tanan, nasiring hipiya, dadon nga to Supreme Court, amo nagsinisiring, ultimately, unto gini, Supreme Court good. Dalit kit on naton, kaya magkakaadapan argumento ito by 23 ada, after hiton 15 nga versuryan, ano good it, kumbaga, pagpag-intend dito, hini nga mga legal expert, di kita maram kung hini mga included hiton nga, mga legal expert. Oh, kaya yun, know, kakaiba-iba itong opinion na pagkaya na. May mga retired associate justice, nga mga, kumbaga, sigman, mga law expert nga, iba itong opinion. Iba lang itong opinion itong naadi. Mga expert man gihapon. So, kinanglan, pag restoryahan ini, I don't know kung arot maging ipigto ini. Kaya, you know, kung maging paburin yung mga kasangkayan, hitong two-third, hitong, ano kaya ni, maging paburabli itong, na pagdudumaraon nira nga, inin, kaukos sa pagkaya na, it gumawas nida nga it i-implement 2/3 hiton all the members, sigurado ako. Ha? Igdadalagan ini hiton prosecutor nga to hakuan. Igdadalagan ini nga to ha Supreme Court. Oo, kun pananglitan, sumiring nga 2/3 hiton presintila, igdadalagan gihapon ini, it depends naman nga to ha Supreme Court. Amo gad lagi hapon ini. Salit siring ko pa man, sayang ito nga tanan, sayang actually. Baga nagiging advantage na lang ni haaton ng mga taxpayer kay at least nagkakaadag itang kalugaringon natong conclusion nga magagamit nato niyan para itong eleksyon. Problema lo at haaton kay bisan nakising pa man bisan kumbaga duro, sige lang kay mag-eleksyon pa, maabulos lang pag-eleksyon, dinodulhan nga ng 200 abutos na liwat. Bato-bato halangit, ha? Standby. Ngadto kita yung mga raon yan. Balitaw, inin na ma-update kita kan na Congressman Martin Romualdez niyan, ha? Ano ito niya sitwasyon na pagkaya na, but initially, nagpapabilin niya rin dito yung isang pribadong hospital, Metro Manila. Standby, mabalik an. Pahinong dumanay.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: panindugan. Karasika sa lakatan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog og komentaryohan, komentarista, panindugan!

0: Ako si Josepina Rejas. Senior citizen, I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibatiyon. Kanang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani, doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kana ang diprensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanigyo ko dire.
1: TTX 500,
2: mabali sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.

0: Oras Makasangkayan, alas 5:37. Sir Ruel?
1: Aga, ano na niya? Sugat man na natin mga ka-vibes na nakikita natin Facebook Live. Nanmamati yan ni mga radio. Ariyan natin ulang, buhay natin panahon. Para yan lang ang lauhan na Webes. Ika na pulo ka lauhan na September 2026. Anaton minayo yung minahal nga provinsyon Leyte. Padayon kita. Posit na makakaabat. Makakaapat yun kita. Hinmandam kong kakalangitan. Pwede magdarahin mga parpatsara ng pag-uran ng pagdalugdog. Mahitungod lagi hapon ang southwest monsoon. Basar naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa. Waray tangahaw nakikita nga mayroon mga LPA o sinong Baguio sa kumgan gawasan Philippine Area of Responsibility yan ang adlaw. Ito na darapad dahil na yung indominaran Central Luzon, Southern Luzon, ngan Visayas and weather system nga southwest monsoon o rangin na bagat. Waray gale warning nga ginihisan pag-asa para yan ang adlaw din niya to repeat. Salit na itong mga kabay, bis nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pangisda, talwas kumanto hadagat pagpakabuhi, basta magikmat leheran mo ba? Para liwat hira magalikay, hinanapuman ng mga disgrasya ang posible man po, samtang hira to kadagatan, nagpapakabuhi. Matigi hapon na nagon mga kabay, bis nga mabiyahe ng adlaw, pinagi hadagat, talwas giha pagbiyahe, kay siring ko pa man kanina, waray, gale, warning, aginisan pag-asa, diniatropit ngayon hapukos nga sinirangan han Visayas. Anak ang real time ng temperatura, nakita 26 sentigrado, kapwede mabuti 33 sentigrado, yan ang adlaw. Anak ang adlaw, sinidlit kanina, alas 5.29, matutunod niyan nga kulog, alas 5.44. Anak ang daylight time yan ang adlaw, may dalagap kita 12 ka oras, ngan 15 minutos. Tikang diri hapidira na mo Leyte. Inin ni Roel Montesa ni Yoel Presentor. Maupay nga aga at matran. Ganda mo nga salamat.
0: Damog yapong na salamat si Roel Montesa. Mga kasangkay, madampog, madalumdum itong panahon. Maupay kung madusok, masirak ma. Mauran mga kasangkay. Ano kay kakulup? Amog yapong ninin aga. Pero aray man dumayon. Waray dumayon mga kasangkayan. Good morning, Anay.

Ano itong pinaka-latest yan na makasangkaan? Siguro aware na kita nga tanan, ano? With regards itong pag-file itong ombudsman hin kaso nga plunder la kontra kan Congressman Martin Romales, si Saldi Kungan may dapat tulo kundira kung nagsasayop. Likewise, sa to mismo nga pag-file han kaso ha Sandigan Bayan han ombudsman, nagpalusad ang Sandigan Bayan hin na warrant of arrest. Igin as of now, naka-confine hi First Lady District Congressman Martin Romualdez sa pribadong hospital. So yan ang adlaw, ipapatawag itong upat ng mga doktors ni Congressman Martin Romualdez sa Sandigan Bayan with regards inihiton niya confinement. Hirit itong kampo ni Congressman nga ma-extend ito niya confinement. No? Pero sharing itong DILG, hihimuon liwat itira mahirimo nga ma-transfer ini from nga dihin usa nga pribadong hospital nga to hospital hiton gobyerno, PNP General Hospital. In fact, adama na social media, ipapakita na ito niya magigin na kamumutangan hospital dito ha Camp Krami or dito ha PNP. Di rin ni Camp Krami, ada. Separate ini. So, given nga itong prosecutor, ombudsman, ma-oppose ini. 100% ma-oppose ito mga kasangkayan para itong extension. Pero kay, you know, may daman itong kuhan. So, madipindi ni itong kuhan. Madipindi ni itong tulong ang mga judges niyan kung ano't ira magiging desisyon. So, amin itong pinaka-latest mga kasangkayan. You know, sigurado kita nga may din din hi makakabenepisyo. Kung ini in an it makakabenepisyo in pamilya or single person. Kay sharing pa man, nakikita natin itong support actually. But given gihapon itong mga naruruyag, ano nakita itong kay inin sharing ko pang politika ini. At tinuod lang. Politika ini mga kasangkayan. Waray din hiya aton diri naruruyag inustisya kita tanan, naruruyag kita. In fact, permanente naton ini ginsisiring. Likewise, mismo yung Congressman Martin Romualdez, gusto niya inustisya with regards ini nga blood control anomaly. Kaya lang, maram naman baya kita ito naton due process, it proceso ito naton na justisya, nga diri ito ka-file ang pagkaya na i-resolve ito by next week. Diri, naabot itong siyam-siyam. Kaya hit ka na muna mo hindurot nagpagapinding, di ba? Kaya lang, kaparte man gihapon ito proseso, due process, na may mga kaso nga mga non-bailable. Amo na niya na iton ka. Pero, may na ito mga tinatawag nga legal remedy. Kaya after hini mga kasangkayan, sigurado ako, ma-file lot ito hira, ma-motion lot hira nga makagpiansa ikaw niyang Congressman Martin Romualdez. Di ba? So another story na lot ini, another kwan na lot ini, kay you know, kadamon doron mga may kaso nga plunder, you know. Inihirap, hira bong rebilya, Jingo Estrada, mga balikbayan man ini. Mga balikbayan ini, may mga kaso ini nga plunder before, ang mga previous administration, pero nagpakagawasin ni temporary. In fact, bisan nga ni Juan Ponce Enrile, nagpakagawasin ni pinagin piyansa. Okay. Kaparte man ito itong proseso. Diba? In fact, ang pinakalatest na pagkaya na, Ibong Rebilya. Nakagpiansa, nakagawas temporarily. In fact, amot gino-workout gihapon na pagkaya na ni Jingo Estrada na makagpiansa. Di rila kaso nga plunder. Kaya bisan nga ni Marcolita. Nadiri plunder it kaso pero non-bailable hiya. Nagmamalahimo gihapon nga kumbaga, di ba? Kaparte nito tinatawag nila nga mga legal remedy. So, anhi din hi, amin it gamit itong mga abogado, mga kasangkayan. Pero, take note ha, nga itong pag-file it kaso, nganhit pagbiling, nganhit itong pronouncement itong guilt, mag-iba itong, definitely, mag-iba itong nga kuanhira, kapag kayo na. Kumbaga, nag-file yan palang kaso, diri pag-guilty yan ikaw, congressman, nganhit itong

0: iba pa mga kasangkayan. Hmm? Iba itong pagbiling hiton, it pag-announce or pag-pronounce na ikaw in guilty. Iba itong. Hmm? So, kaya yun, no? Yan na, makikita natin. But, you know, wala itamang control social media. Hindi kita makakontrol itong. Labi na yan na, nauso itong mga trolls. Di ba? When we see trolls, mga kasangkayan, mga binaydan itong trabaho mula. Ha? Mula ito, pagre-reakla. Biska na piyong, biska magsugo, basahin mo ito account. Bis di kasay, kumbaga pananglitan tim kinakantuan, wari internet dito, text lang, along igkuan ni ha, igbutang dito ito na akong account. Oh, di ba? Oo, yan na. Uso itong trolls, dirilal itong trolls, pati itong mga AI, makalilisang yan, nasubad-subaran ng atanan. given ito mga kasangkayan. Kaya waray pa usang nga may nakos, waray pa usang nga puro, kumbaga, para matat presidente, hinot nagpresidente din na Pilipinas. In fact, bisan nga ni Bugo siguro ang kalibutan, nga waray naupos. Nga puro nga tanan, naruruyag, kung anot karuyag, or hit, naruruyag nga tanan, nga amot presidente, di ba? O, oh, permanente ito may danati pa, permanente ito may da oposisyon, permanente ito mga kasangkayan. Pero sa rin ko pa man, parang nga rito nagpapakita itong support, nakikita natin itong support mga kasangkayan kan Congressman Martin Romualde, siyempre, din yaton given ito, kayo no, di matatawaran service itong, tinuod la, binugasay lang istorya, di rin matatawaran itong service itong, ngan, pasintabi la po, para nga dito di ba nga mga congressman. Waray ta din higing papatamaan, pero amulit klaro nga congressman nga may daklaro nga opisina. Akong punto nga may dakakantuan kayo, no? Itong mga opisina, at saan ato akuan? Ato Quezon City mga kasangkayan, ato Congress. Ha? O masing daw ito, kantuan na la. Pero since nga naman yung siservisyo, ada, community center, familiar ka mo ito nga rin community center, amot ito opisina at tingog party list, opisina ng Congressman Martin Romualde. When we see a community center, open parat nga tanan, regardless kung ano ito ni mo political appellation. Hmm? Wala kita. Hmm? Dahil ka makapanayuso nga di, ah, dinaan di aslat astronom di ditakloban, hawas daw, makita ni mo, aga pa, bisya na, aga pa, makita kat pila ito, tatagawas. Makalilisan. No, pag abrit opisina ito, maghinahin ito pagkasulod, siyempre, kami naghihapon mga priority number. Kumbaga, permanente, puno-puno ito nida. Ha? So, kumbaga, servisyo ng aspito, kaya kumbaga, tie-up man in hira between itong tingog party list, yan itong opisina ni Congressman Martin Romualde. Kumbaga, servisyo kahit doon, man, classic project, hard project, ngan hiton sub project. So it nakikita niyo dida. Opisina mga kasangkayan, ha community center soft iton. Ada nga tanan iton mga hinabang te kang burial ipara sa medical nga tanan as in as long. Nakaya ito niyo congressman. Di ka mauli nga luhaan sing pamatakim batian. Makakadara as in makakadara ka, di ba? Di man good luck, you know. Di man good luck, kumbaga, 100%. Pero kay kung kakayahon man lang itong 100%, di ba? So, nga di kita ito hard project. Siguro, ikaw nga namamati ko pagkaya na. Gawas daw, kita do ito ni iyo barangay hall, kita at iyo basketball court. Hino it naghimo ito. Hmm? So, tada nga orange it pintar. Kanan iyo congressman ito ha primero distrito ang Leyte. Regardless, bisa ni Kapitan Derek Aliado, kaya no, may ibang politika man ini. Pero waray to pili, kahit gina after di Derek Kapitan, kundi it bugos na komunidad. Di ba? Salit sering pamantak apo, na ano ka ba mama? Kalma la. Ya ba, ginisog nga niya mama, babaton na. Imbabaton na. Ay, ma, o yan, udok, ma, may kansisingo niya. La, o sagala din hinga tampil, tapilido, taka po. Sagala din hinga tampil, puro din ni Rikistani. Na, ato, tiya, anak, bakit ka lang kung napawing, o sagala lang din itong Rikist. Ay, nakamo ito. Nag-iinisog nga ni tiya, iri. Inising, dahil, ano ka mo, mama, kalma la. Grade 1 pala. Grade 1, mga 6 pala, 6 years old. Salit ka mo, nga mga supporter ni Congressman Martin Romualde, kalma lang ka mo. Ah, and of course, up di permanentin pagampo. Kaya ako natuot sin pamanibato. Hitong tinatawag nga in divine intervention, di ba? Ay, di ba may sinisering kita, the truth will set you free. Ngan may dapat usa nga sinisering nga you cannot put the good man down. Tama ba ako? Mga proverbs ito mga kasangkay, darahunon nga kundiin tinuod ba ya? Kaya lang, di rin malilikyan. Kaya, you know, mga kasangkayan, di rin kita nag-expect. Likewise mismo, he congressman materialist, and likewise itong pamilya itong, di nag-expect itong nga masusugan itong, yan na, hiya, itong niya kahimtang. But, you know, sa pa man ni congressman, atubangon, it masakit lang din ni mga kasangkayan. Kaya ito ba nga, amo balitaw nga, waray ka tuguti, nagsari, waray ka mag-insister, pero anong sir, ngalong nagpipirit ko na ininskapuhan, ito ba nga, yan ang anot ko nalot, ngalong flight risk. Eh may mga sarakyan, may mga jet, may helicopter, flight, bagay, something sugar dito. Di lagi yama, di waray lagi ito plano pag, kay, at iya, kuhan nga, atubangon niya, itong tip, ano kung manatatalwas ko na mitalikdan, na ano ka? Ha? Nga never history siguro itong mga Romualdez, nga itong Marcos, nga taligdan. In fact, bisan niya na, may da pira ka-counsin ko ang kaso ni Madam. Yan na, bagula, latest lang, kakulup kundik nagsasayop ni Madam, ni former First Lady Imelda Romualdez Marcos. May 7 counts niya nga kaso, mga kasangkayan, gin-reverse itong kuan. Gin-reverse itong Sandigan Bayan. Acquitted niya, mga kasangkayan, seven counts. Now, anong siya ngang Sandigan? Convicted niya, Juan. Convicted niya, lawyer, mga kasangkayan. Sandigan. Pero babot sa Supreme Court, gin-reverse, nabalikan. Acquitted niya dito. Acquitted, mga kasangkayan. Kung pagasing paman, waray pa history ni Radin Tatalikdan. Speaking itong gintatalikdan, nasipatan niya na mga kasangkayan at duha nga magtiayon nga senador, hipiya nga ni Kuan at nagkalakat, nagkalaag. Kay, di ba answering ni NBA Director Matibag nga bagahin mga file rin kaso with regards sa SEA Games? Ito nga pagtaga Kuldon or Cardero nga may anomalia during labot it kan lakso na. Di kita maaram kung iniba in nangingiskapo or mabalik gadada. Problema din ni kumo paru-paru kan Lorin Ligarda, ha? Kun may datem nga nan extendable it iya permanente extendable ito ni medical leave, nag-extend na liwat. Pero sige ko pag pinabalik ito magkarikuhan labi na Leandro Lbiste. Ha, adto ko nag-apply na political asylum. Speaking itong political asylum. Hahatulot si John B. Krimulya. Hahalpaton luat niya ay kuan. Dadakpon niya or kun na mag-coordinate niya itong Interpol dito. Kaya inin ang magbugto ato pati kuan, pati Crispin Remulla. Oh, kay Rakuno tatabugon. Ipapadakop na gud nira. Ipapadara na nira ngan hisal di ko. Good news kung baga siya. O paya niyo ha? E di banto na ibantog gihapon ito? Nga nakada custody ano bantong nasod ito nagkakapot kuno kan saldi ko? Nakanto ang DOJ secretary pagabot nga itong langwari naman dide. Ano ito? Gindadakop kung gintatabog. Kita pa. Sa lalat pagkatahap nga, tago. Ay, ikaw ganyan at baga makakagsurusumpay ni Bangin umabutit punto nga ito mo statement ha? Magawas nga magawas mga kasangkayan nga inin ano kayo ni? Warihang kagana maging file nga kaso. Sa lalat pakatapa, sa litago, budoy. Ay, nagod mga pagpakita na yun din. O, lisan maging late, nag-support lakan kong Martin and iba na mayor, pakitang tamo, di God. No? Kaya, you know, hikwa din siga ng urte, inin, may da, kumbaga, dudong nga klase man itong tao. No, para matakon. ako na support akong Congressman Martin Romualdez, pero di rin ka makita hasok med nga magpo-post kita, di ba? Pero ako, nasaludo ako kan inin San Miguel Mayor. Hmm? Nasaludo ako kay kumbaga kabukal-bukal ya. Hmm? Pero ito, makikita natin support actually. May nahatagin support nga bukal hira, may lot mga silensyo la. Damo ka klase itong pagpapakita ng support. Diba? Anyway, oras na siring. By the way, hanyan, may dako podcast program, alas 9 ng alas 10. Mga update gihapon national. So, update ako niyo ha, 9 to 10, every Monday and Thursday. Ha, internet leto ha, bil nga la dito ito na Real Talk with Dan Riquez. It oras na siring may dakapak 4 minutos pero may masunod nga program sa alit temporaryo niyo sa Dan o daton sa Dan ini aton taramdan iyo taramdan Engineer Rami Ronel Ngayangay Engineer Mawi Liren ini naman hi Kabibes Danny Burbus Riquez nagpasalamat ito niyo padayon nga pamati maupay nga aga aton nga tanan
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, likas man o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang Karinis-dinisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ora sala 6:23.
2: Panindugan! Karasika sa lakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ng sakto nga kahintang. Tindog o komentaryohan, komentarista, panindugan!
1: Opay nga ka mga kabugduan, adlaw inahan, Webes na. It's Jess, September 2026. Nagtapos ka kulo, panika duha ka adlaw nga bar examination. And, yan ang Sunday, it last day hiton bar examination, no? Aton mga naghihingyap ng mga abogado, talaga na assist nira ha second day nga ipinapaabat good ha haim it bar exam no puro preho good ini kunohan na mga hadto pa nga mga bar examination no takbagaba sa hini makunhod ada it percentage of passing yan ang bar examination guy. Apart it imo hinbabaruan, no? Diri itong bar exam, diri la kay puros bagahin fill in the blanks ba, no? Nga baga kahin nag-mimemorya la, no? And ito na imo pag-intindi, ito na imo ginadman, in adala ba ha baw-baw ba, no? Kay ana feedback kakulop, ita civil law, no? Pwede man itong diri baga pakurihon, no? Pero ang civil law kakulup, ginpahilarom good, han bar exam, no? Pinapasantop ka good, pinapapanhunahuna ka, and pinahugot ka, hindi in pa nga imuhin babaruan, and igin pa-apply. Di na ito na problem nga ipinapakianahay mo, no? O kung sobraon si Mil, it candidate yan at pag-take itong bar exam, no? Ang gusto lang naman han mga examiner ni siguro, pati gihapon han mga abogado na, labi na ang mga convention na simpaman ang una pa, traditional ng mga abogado. Ha? Ita saktong kaluto hit magiging abogado, no? Iba man na doon istorya kunuhan na pandemic nga bar exam. Nga nabangin ba ihalo pa ito nga baga baga pagwapo, no? Di dala kuro kita hiton, you know, na hinaraan ko, no? Bulan yan at September, ini pirang mga katuigan ang bar exam permi adaha bulan itong September. Ano na nga ni, kada Domingo itong bar exam, no? Kaya lalaping kahong kagod pag-istriktuhi han pag-check kanimo baton, right? Gini-expect God nga tag-usa man kasi mana haros itong pag-preparar mo para itong in examination, no? Kay hikakasaran liwat itong imo baton niyan, no? Para na suga dito. Alright, good luck. Tipagadto ito na last day, no? Yan ang Sunday. And maka di na kami masaka ha fire exit ni mamay ka lang nga pa postura na to, no? Si tawan ni Ronila nga yang nagpakian na di na ka fire exit agi kaya niya ba kapag kita nga nakakorbat ware ware man examine na yan ha. So di di kita ha normal ng hagdan nga baga may mga trangka an ganggang han hagdan, no? Alright, good luck mga future kompanyero and kompanyera, no? Na kinanglan naton hin mga tangkod ng mga abogado. Nakita ka mo ta trabaho itong abogado, ha impeachment, no? Kita ka mo ito. Mga combination, no? hina abilidad ngan aram, no? Diri, it is not for everyone, no? It is not for all. Para lang ito na mayda mga sugad ito, no? Nga daradara nga traits. Nga may sinisiring nga ni dapat ni Ranuna nga kuhaon gurig screen kung inin kapas ba talaga sumulod ni Nabugasiya at usang estudyante. Pero yan na, pasag na pinapa-enroll. Kung karawat kayo at eskwilahan, okay. Basta ikaw na labahala habar examination mo. Yan ang adlaw, mga kabugtuan, no? Hihiringon adton request manifestation with motion ni Congressman Martin Romualdez, no? Nga hiya in magpabilin ha custody ito ng hospital imbis nga ikadto ha ordinaryo nga presuhan, no? Nga na an mga doktor ha Cardinal Medical Center in nakatalaan nga mag-appear ha Sandigan Bayan 3rd Division para hirain mag-baton hita pakiana, ha? Kung kaangayan ba nga ibalhin o kundir ibalhin o igpabilin hospital hi Congressman Martin Romualdez na tinatawag nga manifestation of hospital confinement and urgent motion ad cautelam for continued hospital confinement, ha? under custody, no? Mga nabasa nga ni Kamuhin mga ad cautelam, no? Literally with caution, no? Oh, please do not take this as a waiver for another remedy. Amo dot karuyag sinyon, no? Ha? Hit baga paggamit ito not necessarily na amuhan all throughout ita kahulugan, no? So, ining a manifestation of hospital confinement and urgent motion ad cautelam for continued hospital confinement under custody, no? At basahon nato ni pipirang inin portion ini, no? Accused Ferdinand Martin Gomez Romualdez, respectfully manifests that he is currently under hospital confinement at Cardinal Santos Medical Center, and moves that should a warrant of arrest be issued. The warrant be served upon him at Cardinal Santos and that he therefore remain under confinement, continuous confinement, lawful custody at the hospital on the basis of the following. No? See, ining manifestation, inigin file ini, san o pa lumusad ang warrant of arrest, no? Pero, di rin ko na karinsin yun, nga na amin na kami, waray na kami pagbaribad it mga proseso, it mga masunod. Kaya ad cautelam, kay may da pa kami ginkwi question dida, no? But ini nga amon pag-file ini nga manifestation, hindi rin karinsin yun nga binabayaan na namon adto nga amon argumento, no? Amo ito ta paggamit ni resisi nyo kay nag sharing ka na nga bagan okin hay mo ita custody, no? Ha? Si ha criminal procedure bago magkadahin arraignment kung may ada ka mga pagpakianangan, pag-question, hita mga aresto, anything about issues of your arrest, no? Na papasaw ito, na we waive ito. Kung ikaw in sumunod ng sumugot na nga magpa-arraign o basahan na nimo, you know? Kung may dakapaging quick question, hini nga mga kaso nga igin sa lawad hain mo, no? Pag may daka motion nga isalawad ha korte, baga na itong binabayaan mo, ha? It matatabo, madiridiritso na it proseso ka, no? Usay ni dinhing remedy in, for example, kung maluyat ebidensya para hin plunder, no? Quick questionon mo itong tinatawag na prima facie or probable cause. Kung inmabot ba itong hiya? Hin tamang kada kakusgun hin ebidensya, no? Para sumiring may da probable cause, no? For example lang. Accused Romualdez has a documented cardiac history and his has remained under continuing medical care for that condition. He is presently confined at Cardinal Santos as reflected in the medical certificate of Dr. Rosalio P. Torres, no? I believe he Dr. Torres o sa iton mga igin patawag ha Sandigan Bayan and prepared for by attending physician Dr. Kurt Allen Sibayan, no? At igihapon ni Dr. Sibayan bangin makato ni Sandigan Bayan a copy of his medical certificate is attached as Annex A of this manifestation. And Dr. Rolly C., cardiologist, no? Dr. Rogelio Libarnes, neurologist, and Dr. Lourdes Ignacio, psychiatrist, no? Lima nga doktor, no? May attending physician, may nag-issue na medical certificate, and ang mga espesyalista, cardiologist, neurologist, nga psychiatrist. No? Ang mga doktor, di rin mo pwede nga saranggapanan nga tanan, expert ka nga tanan, hitlawan ka. May da nag-i-specialize in kanan inin kasing-kasing cardiologist ito. Mga sakit ha kasing-kasing cardiologist. Mga sakit ha ulo, no? Ano ba? Neurologist, no? Something to do with the nerves, perhaps, or neurons, no? And psychiatrist, no? Bahay nga mo sumiring, ano kay psychiatrist? Nagkada na bahin na baga na ibang behavior. Ini perhaps siguro ang nakabutang mga balita nga may ada anxiety attack, no? Ha? May niya mental condition. Ikaw ba naman for all your life, no? Nga naging ginproibahan mo maging matadong public servant, no? Magpuyo nga na mabuhi indisinting kinabuhi, no? Labi na doon wari ka pasusulod ha politika, no? Di ka ba ni ikalasan? Di ka ba ni Korean kung umabot ng panahon nga inaatubang ka na yung mga sugad hini, no? Nga baga ka kan Jesus Christ ang mga sugad ito ba, no? He is currently confined due to the following hypertensive Ate Rose, Ate Rose Clerotic Cardiovascular Disease, Unstable

angioplasty surgery. Angioplasty surgery, mga kabugtuan, in usay itong procedure, no? May kalabutan hita ugat haimo kasing-kasing, no? It is a procedure used to open a narrowed blocked artery, no? Kita mo? It artery ugat kanto kasing-kasing nga nabara. Kaya itong bara haimo kasing-kasing kinahanglan ito tanggalon, no? Ha? Tinatawag ni percutaneous coronary intervention, it angioplasty, no? It mga it binubuhat ini cardiologist yan at mga moderno na hanauna makuri ko din it mga cardiologist igini insert in manipis hinduro nga bagan inulang laharos nga tubo or catheter. Usually through an artery in the wrist or groin, and itong catheter is guided to the blocked coronary artery. A small balloon is inflated to widen the artery, usually a stent or a small mesh tube is placed to keep the artery open. The catheter is removed. There is generally no large surgical incision. No? No? Amo na ito yan at mga pamaagi, no? Ambot pamati ko, di maiha ito naton Eastern Visayas Medical Center. Magkuri ka nga ni pagginhawa na ikinakapuskan oxygen o sa ito't mga sintomas na bangi nakukurian na pagdaloy itong dugo kay may danababara nga imo ugat. And binubuhat ini una ha Amerika ngan ha Europe ini nga mga procedure, no? Sinusuksukan in tubo di dayton na ada di dat imo botkon ada na agi pinapalusot ito ngadto iton na ugat o kun tawagon artery iton imo kasing-kasing nga na kinukuha ito nga nabara di dayton imo kasing-kasing. Amin ni usahay ta ini mga connection ini connected ini nga dito mga hataas tim kolesterol, no? Matambok ka, no? Na pagkahuman ini outpatient ka lang, magawas ka lang dayon, pinapa-obserbaran, na avoidin stress, na perhaps kung kinahanglan, tatagan kan medisina, no? Na okay ka na. Pero nandun, waray pa yung technology, bad daw kay X-ray, ng kunain dapit bibilngon o operahon kagod, open wound yung tinatawag. Pero yan, amo na ini nga mga, may din na mga procedure nga suga din eh, nga inin isusok-sukla it, inin guti ay hinduro nga tubo, no? Nana dito bibilngon ko na dito nakabara nana kukuhaon ito nga nakabara nana maupay na ni paginhawa, no? Grabe itong advance hiton technology itong mga pamiling hinpaagi nga matambala itong tao, no? Amitot mga sample hita mga punto hininga motion nga inin ginaaaro han mga abogado ni Congressman Martin Romales sa Sandigan Bayan na igpabilin pahiya ha custody hita hospital, no? And he is currently confined due to the following, no? Kanina moderatong gibasa accused previously underwent angioplasty surgery na on October 5, 2024, no, due to coronary artery disease and has been required continuing cardiac monitoring and treatment, no.

0: The attached medical certificate states the circumstances of accused admission to Cardinal Santos on September 7, 2026. The diagnosis and objective clinical findings and accused's relevant cardiac history, including the angioplasty surgery referred to in the preceding paragraph. Aminin, pipira ito ng mga rason, no? Nga amitot mga inin igin hatag ngadto sa Digan Bayan. Uri labot ito ginsummarize pa, no? Nga hapagkahalipot, no, the medical abstract lists the following impression, no? Hypertensive, atherosclerotic cardiovascular disease, na usa itong sakit, no? Unstable angina coronary artery disease, no? Post percutaneous coronary intervention, no? Usa ka sakit, cerebrovascular ischemic disease, another sakit, no? Type 2 diabetes mellitus. Iyo congressman in diabetic pala, no? Hypertension, high blood, no? Nataas ito ni mo BP. Dyslipidemia, another na sakit. And primary hypothyroidism, no? In another ini nga sakit, no? Iba ini nga mga inin na da-diagnosis. So basarin ni mga kabugtuan. Inaaro, no? Sa itingin iba pa ng mga rason, inaaro hit mga abogado ni Congressman Romualdez ang mga masunod. Wherefore, premises considered, accused Ferdinand Martin Gomez Romualdez respectfully praise that honorable court authorize service of any warrant of arrest upon accused Ferdinand Martin Gomez Romualdez at Cardinal Santos Medical Center. Na di ba nakasaring kanina, ngayon igin file man saan o pa maisyuhan hin warrant of arrest. Pero gini-expect naman at tunira nga magkakadahin warrant of arrest. Number two, direct that upon such service, accused remain under continuous lawful custody at Cardinal Santos, no? Og number two, they will remain for so long, requested pagsiring direct na iserve ito warrant of arrest Cardinal Medical Center, and itugot it confinement for so long as inpatient confinement remains medically necessary as certified by his attending physician until he is medically cleared for transfer and subject to further order of the court. Approve the custody and security protocol proposed in this motion and note that the accused's submission to the service of any warrant upon him should not constitute as a waiver. I mean it, tinatamaan it ad cautelam, no? Of his objection raised in the omnibus motion dated September 7, 2026. May separate nga motion siguro waray labot ini ana nag-file Amaton Solis Medina Fajardo and Malilong Law Offices Counsel for the Accused, Romualdez. An era opisina na mamutang 11th floor, Tech Tight Towers, East Ortigas Business Center, Exchange Road, Pasig City. So ini amo init hihiringon niyan Sandigan Bayan na order han Sandigan Bayan na kung makakaya na mag-appear hi Congressman Martin Romualdez. And sigurado nga makad to it mga doktor. Waray iton iba nga may kapas mag-explicar. Kung kaya na ba o diri pa kaya nga iditiner gawas it hospital, particularly ha prisuhan, no? Kundi mga doktor gudla, hirala, no? Diri ito nadadarahin siplat-siplat, hinkita-kita, no? Diri ito ipinagin hiram-hiram, doktor gudla, no? At doktor, amit magsasaysayit nga tanan. Isa niya ni DILG Secretary John Vic Rimulya nagsiring baga duas o namumutla, no? Madilaw, no? Baga duas i Congressman Martin Romualdez. O hiya mismo it nasiring ito. But doktor it mag-i-explicar ito. Kung sumiringit ka doktoran nga tanan nga diri pagad inikaya kay bangin ini mamatay, no? Diri masugot iton korte iton. Na itimo kalibrihan in dapat ada ka hospital mismo. Alas 6:52 pahinumdum.
1: Maayong adlaw mga kaigsuunan, kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa dayang ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipda ng atong dayang ulupoy. Gidasig na kagun ang mga mananagat na muapil sa Fish Corps Project sa BIFAR alang sa kabaguhan o pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot ng mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BIFAR staff aron makaapil. Ang andam ng mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado!
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
6: Mga kababayan, alam nyo ba, ang Rice Farm Clustering and Consolidation ay programa ng Department of Agriculture sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Pinagkakaisa nito ang maliliit at magkakataling sakahan upang bumuo ng isang operational cluster na pinamamahalaan ng kooperatiba o samahan ng mga magsasaka.
7: Kapag sama-sama ang operasyon, mas nagiging sulit ang paggamit ng makinarya at iba pang kagamitan. Mas bumababa ang gasto sa bawat hektarya. Mas mabilis ang trabaho at mas mataas ang ani. Mas napapadali rin ang paghahatid ng suporta ng pamahalaan tulad ng dekalidad na binhi, makabagong makinarya at mas maayos na irigasyon. At dahil sama-sama ang mga magsasaka, mas madali silang makakakuha ng pautang at iba pang suportang pinansyal. Sama-sama rin silang bumibili ng mga kailangan sa pagsasaka, kaya mas makakatipid. At kapag sama-sama nilang ibinibenta ang kanilang ani, mas malakas ang kanilang boses sa pakikipagnegosasyon para sa mas makatarungang presyo. Rice Farm Clustering and Consolidation. Pagkakaisang nagbubukas ng mas mababang puhunan, mas mataas na kita at mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat magsasaka.
8: Sama-sama sa Bukirin, mas malaking kita ang aanihin, matatag at maunlad na Rice Farm Clusters.
9: Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 at manhimpilang ito.
10: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: 3 minutos sa umaga alas 7. Pagpadayon na naton balita nga na komentaryo. Usahan na highlight nga balita kakulop. Paglabog na godhan kaso. Nga graft cases ni Madam Imelda Romualdez Marcos. 11 counts ba ito? 7 counts? Mga suga dito. Kadamonin na kaso. Amo ni na kaso nga baga na-convict hiya. Ha, Sandigan Bayan. But itungo din iya inin condition nga idara naman hiya. Pina-avilyahin at the discretion of the court, no? Pakapiansa. Salit, bisan ko sentensyado yung Sandigan Bayan na kadihiya gawas, no? Ini nga kaso, may kalabutan ini mga deposito ha Swiss at mga tinatawag ini nga Swiss accounts. Ini nga mga technicality nga question ha Sandigan Bayan in bagawara ito nira baga asiha no ang mga dokumento lugar nga nagpapamatuod nga may da mga deposito questionable nga mga deposito ha mga bangko ha Switzerland ni Madam Imelda Marcos in para ha Sandigan Bayan na siringira nga sufficient na ini. Og ini in dapat mo in sentensyahan na convicted. Pero pagka di ha Korte Suprema, mga kabugtuan, no? Pag abot ha Korte Suprema, gin absuelto i former First Lady Imelda Marcos, no? Ang siringan Korte Suprema, no? Di rin ni sufficiente nga imo mga dokumento, nga mga ebidensya. Eh, di rin ni kita sigurado kung mga tinuod ba ini, may mga kamatuoran, matuod-tuod ba ini, may tungod kay wara ini ma-authenticate. Ma-authenticate nga, sinisertifikaran nga tinuod ini, ang mga papilis, o waray duda, ay proof beyond reasonable doubt yep ito nga mga papilis no dapat ipagtagad mo ito nga mga papilis proof beyond reasonable doubt kapag tiro ka mo hini makakomponer ka gihap hin tinatawag nira nga factum probandum hin kaso nga graft kontra kan Madam Imelda Romualdez Marcos niyang kay baga adidahan na mga balita kay di man kita nagbabasa dito ba ita decision at Korte Suprema no an mga pasiuna pa lang balita san o gumawas no an detalye natikang ko da Korte Suprema na sering lan mga balita nga waray ma-authenticate no ringani kuno nag-asoy nga tawo tikang ha you know mga bangko sa Switzerland no paano ka ba imagine na daw baga huna-huna daw kaya ba kaya ito na hit aton mga korte pasumpinahan? It mga taga-bangko ha Switzerland, no? Extraterritorial process nga tinatawag, being outside of the country, no? Ikaduha, may detira balao dito, no? Nga diri basta-basta kung din niya aton may secrecy of bank deposits nga balaod, labi pa siguro dito, no? Ito yung hininira nga diri man mag-imbita rin mga maghugaw nga kwarta, but to bring in hin mga depositors so that tira mga bangko can make use as investment hini nga mga kwarta, no? And to make their economy not only viable but excellent, no? Maupayupayan yung economy. It Switzerland, makita mo nga hinin diri basta-basta nga nasod, no? Maupayit mga patakaran, maupayit national security, maupayit gobyerno, no? So, waray tumood ang Supreme Court. Ini nga mga klase ng ebidensya. Diri pa ini sapat para hin tinatawag nga kabugaton hin degree of evidence nga proof beyond reasonable doubt. Kay dudabli kun ini nga mga papilis in mga tinuod ba ini, no? Sa gikid nimo takip-takip, pero ana mga taga, you know, hadto mga ini na ano ba itong tawag ito, no? Graft anta an grupo nga naghahalpat han mga dokumento, mga, you know, kahuman man hini di ba hadto han idsa, no? Namiling hirahin na mga ebidensya, no? Aminin ira the best nga effort, no? Nga ma-recover ang tinatawag nga mga ginaaligar nga ill-gotten wealth, no? Nga ma-isalawad ha inin kurte, no? Ha sandigan bayan, no? In connection na din pagka-governor ha Manila ni Madam Imelda Romualdez Marcos. So, itakpaghibaro, basaran mga balita, no? Na Madam Imelda Romualdez Marcos, waray na ada pending nga kaso. Not a single graft case anymore, no? O mamamatay edad ni Madam Arani na doon na damag sin anyos. Mga ada na sobra 90 ni. Di rin man sinyuntang may na sinyalis nga mawawara na hi former First Lady Imelda Marcos, pero kung nawara na ang mga kaso nga tanan nga igin file ha iya, no? Karuyag si

President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Marcos Sr. Yan ah, President Bongbong Marcos. Amo ba ito tinatawag nila nga total vindication? No? Himadam, di sanini nga iya pagtuguti pagkapiansa ha Sandigan Bayan. Kumbaga talaga na istrikto ang mga taga Sandigan Bayan, di rin ay nipapapiansahon kay ginihing niya patut katauhan, labi ng mga opposition, ang mga kakundra nga, ikaw in maprisugod, no? Pero hi madam in nakapian sa paghihapon. Sa mga na nunotis mo bisan, damo nga libak-libak, no? Na may nag-istorya na ito aton. Damo nga libak-libak, damo nga mga pakaraot, pero pag naabot hi madam, di na itong sige itong libak, nga sige itong pakaraot, no? Naiba itong timpla, nga. Makita hit bitiis, kahamis ngan gunti hit bitiis. Makita hit nawong ka, you know, nawong nga purpareho kan, you know, mistisa, nawong nira Kukoy Romualdez, nawong nira Anton Biho, Anton Kukoy, na bagahin na naha murayaw itong tao nga naglininibak, no? Nga na hirain an ira kang Larson inawawara, no? An pagharani, no? Pagyakan ni madam, di ka man makabatihin mabulos an batunan ni madam, singini, duro na gad ini nga pag pagtamay haaton, no? Duro na gad ini nga pag pakaraot nga haakon pagkatao, no? Amulay to nga mga yakan, no? Kaya ang tinatawag ito ang mga journalist, ang mga kolumnista, ang tawag ito nira Emil Defic, no? Ang saot or effect ni Madam Imelda Pag-ada na nga ni, no? Hoyo-hoyo na ang mga libakiro, ang mga pakaraot, no? Hoyo na nga tanan, no? At nakapagkita ni Madam Mainampuon Manggud, no? Kaya pinapaburan hit energy, pinapaburan hit kusog, no? Na iya ita nakakadara hit mas nakakabaw-baw nga kapalaran, no? Kay mama na dantun maga hirapan administrasyon na mamanggo din it politika ba, no? Pag ikamo pa din you know pagliwan na pagiburulos na no? Ana pag ipipresyo haim, na? Amito permi. Pero ano to panahon ni madam, no? Mga negosyante, mabilad kala, no? Tatagang karayanin. Wala, pag negosyo ka mo di dahatakloban kay base magmaupay inin aton syudad. Pag pagkabuhi, magmaupay aton ekonomiya. Damo ito din, no? Damo ito din, eh. Ano, gin, tagan ko dito, gugma, no? Ito hi Congressman Roy Montijo, din hi First District, no? Ano, hi madam, pwede man ni ha Ilocos, no? Kumandidato, pwede ha Manila, pero gugma ko niya ha, din hi nga lugar ba, no? Yain kumandidato din hi pagkapag-testing niya kay maupay ay ba doon mga trabaho ni Roy Montijo kung saan ito nga teacher, educator, no? Na didahiya na hunob ang mga taga-oposisyon han Marcos saan ito nga mga panahon. Pero pagkandidato ni madam din hi nagkakasukaso pa kumilik daog gihapon, no? Balik gihapon ang mga Marcos lawyer, no? Naghihingiap kita nga one day para itong mga tagsunod hit Romualdez nga doon una pa, no? Tikang pa doon mga kauna-unahan pa Danieling panahon, no?

nga ma makita niyo nga kun sana malimpyuhan it ngaran maghawan na ini nga tanan it kaso ni Congressman Ferdinand Martin Romales, no? Ini na mga danger risk go ha politika ba, no? Kapag kahi ikaw in namumunga, no? Hi ikaw man in pag kukontrahon, no? Ikaw in you know, ini ni agin iiyagak hiningaya kaso yan na wa ha imat ebidensya amo dot iagin iiyagak amo gyud bitot ta kuligi hit depensa hito niya mga abogado. Hain man iti iyo ebidensya, no? Amo ito tiya, no? Ani, it mga ebidensya nga hingkitan mo, mga gutisa, no? Do double it affidavit. Amo, naging abri man ito ha publiko, no? An ebidensya din na, mga 18 nga mga marin, nag inin litwad na ang iba, no? Kaya di da pala ito, may din na mga duda kung talaga nyo, no? Ginihaan na perjury, no? Kay aminin na mga ginaligar, ginaandam ni Mike Defensor, no? So dito ba? Nga inin na maeristorya. Pero, sharing pa man ni niya, yakan it mga abogado, ma-respetar kita at proseso ito balaw. Okay? Nanulod man kita ha politika amin ni, no? Pero kung ini nga iyo congressman na first district, di rin ni na perform, di rin ni na trabaho, waray ni hibati, no? Waray nga ni bis magharang, no? Anim ho na pag susugaron kay ton? No? Ana magkakada kahin, you know, man. Ini tikang man ini didtohan na kun mahanumdum kamo tikang ini didtohan na ang gintikangan ini kay pagkamaupay-upay man ini nag nakita man kamo mga una nga mga ini na nakikita niya mga video ng mga balita mga online and pati hard copies ang maupay pan relasyon han joint nang sharing pa man han team Mindanao ng anira BBM, no? Congressman Martin Romaldez in dako atong bakay nahiamot para magkatandim, no? Iyan ana nag-assume siguro at kampo ni inin nira dito ha Mindanao nga kung ano naaaroon ha administrasyon ihahatagod kay partner man kita. Kay umabutan ng arohan na budget ha House of Representatives. No? Baga nag-iba ng timpla. Pero dito na ininagtikang hanyakan ni former President Duterte nga kamo nga mga congressmen, mga bugok kamo. Amo ito didaan na waray umayon an na mga kadakan ng mga congressmen ka tatamayon hira ba, no? Bahala kung tinuo dito pero kay baman han na panahon liwat nira na administration Duterte waray man higinyayakan kay tinatagan man yang kooperasyon ng iyang mga legislative agenda waray liwat hiya inin reklamo ha mga taga-house pero nagbago ang administrasyon. No. Diri man hi Congressman Martin Romaldez na pagpipinakianan naton nga mandar ba adto ni Congressman Martin Romaldez, no, diri, no? Undi ba ha Congressman ladto nag kukuha nira tagsa-tagsa nga mga inin dignidad nga waray nagamit ini na ba pagka Congressman kuno mo ini pag tamay-tamayon na lagi ta ini kaya ani ba mga Congressman kapag naaro na didto hin nangadto na pangarohin budget para Department of Education at that time, no? Deputy Secretary pa hi Vice President and mga confidential fund at that time, no? Reaction nira dito, ginistriktuhan na. Dida na ito nagtikang. You know, nakaabat na gihap nga pla Vice President nga di naman hiya sinusuportahan. Di na ito. Kaya mga congressmen lang ito.
Ira ito igin batak nga da kan former speaker han, hadto speaker pa of the house nga, ba imo ini man iobra. Kahi ikaw, labi na kay upod-upod yan ni President Bongbong Marcos, hi ikaw, ti kandidato ka pagka presidente. So di da na nagkadahin political jealousy. Ginapapangabughuan na hiya nga, ikaw, baga nag-i-interest ka pag presidente. So naturally ng mga taga Mindanao, itira pag-ugo pa, you know, ha politika di rila territorial. Kita support. Pati pa nga ni language. Kung Cebuano itong tao, ang mga Cebuano dito giha pa iya. No? Mga Cebuano dila tunayakan, di rira na ayun at waray-waray. No? Ang, di ko dito magkakaaras siya. No? Pananglitan, Ilocano ka. No? Di ka gihapit mga Cebuano. So ganito ba? Aton may ada pa ito. Actually, mga history, mga diri ka pareho, permito agway, gira ang hinungdan ito. At yan na diri man hagira, kundi ha mga political support na ada ito na di-divide. May tungod ito mga nag-iiba-iba, mga yan ang kamutangan. So niyan, mga kabugtuan, follow-up nato nito na sundan nato nining oristorya, no? Sing paman adkaw tilam liwat hit mga constituents ha ni Congressman Martin Romualdez. Adkaw tilam with caution ayawan ay paghusgari ni hikamo labinan mga masuok no mas maaram kamo hit pamatasan karakter nga na reputasyon hit iyo congressman na first district hit lalawigan itong Leyte. Hangaran natin maiging kaupo dyan ang aga, Hira Ronel, Angay-Angay, hi Emmanuel Yerin, hi Jade Birino, and Noel Canonigong, and hi Aljes Villafuerte. Inihin Nick Ismale, attorney Nick

0: The time now on FMR. It's 7:16.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS
3: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mali, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
5: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
4: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin ang kinahanglan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugat na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyo han Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.
7: Good

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Pinis ulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music